0: Superfood Supplement
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:22, may pira ka panumdum ang WHO mga ka-K5 sa mga ginikanan at the same time sa mga maestra to also oversee, no? And encourage them nga ti lantawon natin ang mga warning signs sa mga kabataan, no? Nga kadungan sang pag-navigate, no, sa mga kabataan naton tulad sa online spaces because they are not the same they do not have the same environment just like sang una sang 10 years ago because ang mga kabataan tulad some or almost of them are fully aware and equipped, no, sa sining paggamit sang gadgets, no, and suno sa World Health Organization ang online spaces ang mahimo makapa-expose kang mga potentially harmful or triggering content, no, kag naga-provide man sa mga opportunities to support sa communities mga ka-K5 kag sa mga kabataan mismo. So hambal regya sang World Health Organization kag pira naton ka mga expert yari ang pira ka mga signs ngang isagali ka bata or pamatan-on, no, is going through or nagaagi sa isa ka seryoso na personal struggle, no, it is a serious personal struggle ang pira sa mga signs. Istoryahan tani because importante sa mga ginikanan kay nagapamati sa datlad. Ano bala ang mga signs, no, nga makita nimo kag manutisara nimo sa imo bata, sa imo kadyang hinablos, sa imo apo, sa imo estudyante nga dya ang may regyan ka K5 Almay nga personal struggle. Number one, nagapahayag kag makit-an sa anak kadya nga lawas sa anang paginawi ang ginatawag nga hopelessness. Maluya sa bla daw pirmi lang siya yanoy nga daw labuun bla daw ay bla mga ka K5 sang expression of happiness kundi daw puro lang kasubo. So, manotice mo ina kuno sa mga bata, that is a sign that this child has a personal struggle or serious personal struggle. Ikarwa is mayara sang feeling of worthlessness. Meaning daw matyagan sang bata, manotice mo ramo nga daw ay siya pulos sa kalibutan. Worthless. O, sa atin nga mga tagparamati. So, bantayan tari ah. Kung ang bata mayara man sang mga nagaistorya sa mga methods mga ka-K5 kung paano taso ng kabuhi niya. So isa man ina sa signs, no, or signos nga naga struggle ang isa ka bata sang seryoso nga personal struggle o kung may ginaagyan. Ang severe sadness, magambal ikaw severe sadness ano ni? Ang severe sadness is ang tuman nga kasubo.
1: 11 Mbps.
0: Kung ginakigan mo ang bata sa sangkabises, may hibi na siya, nasubuan na siya kay ginakigan mo. After sinanoy, mabalik na naman na siya. No? Kag maguruhampang na naman, kag masigla or happy na naman liwat. Pero there are cases nga mga pamatanon makita kag manotice sa mga ginikanan sa balay nila. Nga daw why gid niya daw itsura na subo-subo gidaw. Mabatsyagan mo kung ikaw ginikanan ko, no? Kung may struggle ang imo bata, kung nag-experience siya sa sang severe sadness. May ara man sang mood swings. No? Ang mood swings, ti abi natun sa mga babae, lani nga may period. Kundi sa tao man gali mga ka-K5 nga may ara sang seryoso nga personal struggle. No? Ang mood swings, dagalin lain lang sa okay siya. Brubay, doga init ulo niya, brubay, okay na naman. Daw kasari-sari mga ka-K5 ang anak, kadya nga mga action Jackson. Mayara man, sang isa sa signs is an unexpected anger. Hiling jab lang gulpi lang siya nagapangakig. Isa ina sa signs, ngang isa ka bata may personal struggle. Nagakaduraan kang interest sa mga aktibidad. Nga sang una, gina-enjoy niya. No, meaning daw ay na siya gapakasadya. Sang una, kung maghalubilo siya sa mga kabataan, parias niya, or sa mga pamantanon niya, parias niya, ga-enjoy siya, nanamian siya, no, eh. Pero tlad, makita ni mo, Oh, daw ay siya sanggana nga maghalubog.

0: kilo or ang mga ginaubra niya sa una nga gina-enjoy niya at laduay na rin gina-enjoy, that is also a sign ng isa kabata mayara sang seryoso nga personal struggle. Amo pagid ni ang why naton manotis kag hindi gid dapat naton i-neglect is ang bata or ang isa ka pamatan-on naga-avoid or nagalikaw sa ana mga abyan kag ana nga mga pamilya. Meaning, gusto niya to live alone. Gusto nilang birmi, isahanon. So kung ikaw ginikanan, makita mong bata mo nga may mga amusining nga mga signs, no? So pangitaan muna sang paagi kung paano siya mabuligan. So ano bala ang pwede mahimo sa mga ginikanan? No? Ang pwede mahimo sa mga ginikanan is mag-initiate ikaw sang bukas kag kalmado nga conversation sa imo sini nga bata. Meaning, istoryahon mo siya sa kalmado nga pamaagi kag bukas. Hindi nga pag istorya mo sa bata mo, bala mo, ano maraimo, timo nga study, pagbangon dyan. Kaduruti problema ta, dugang-dugangan mo pati mo. Hindi na amo. Meaning, kung nakita mong bata mo may struggle, hambalan mo siya nga ti istoryahon mo siya, tubangon mo siya. Istorya na ikita, anong imo problema, ihambal sa akon. And then, you will also need to be a good listener. Bala mong iban nga ginikanan, hindi nila maintindihan ang nature sang bata nila. Paghambal sang bata, nga muning problema, wakak-wakak kadayon sang solusyon. Which is, hindi man raamo ang solusyon nga ginapangita niya. Then you should learn how to listen sa bata. Kung no struggle niya, i-analyze ni mo. And then, kalmado ikaw nga magtugro sang solusyon. Kag-offeran mo siya sang mga pamaagi with your help nga ma-cope upan niya ang ina nga mga struggles mga ka-K5. Buligan mo sila nga maintindihan nga ang pagpangayo sang bulig ang wara dapat ginakahuya. Meaning, ambaran mong bata, 11 MBPS. Hindi ikaw maguya-huya kung may nabudlayan ikaw kag-kinanglan mo sang bulig. Ari ako nga ginikanan mo nga magbulig kanimo. So, hindi gid naton ina pag i-neglect mga ka-K5. No? Ang ina nga mga obligasyon naton sa kabataan, more than sa pag-alaga naton sang physically, nagaluto kita para kananda, ginaatipan, tas na ginalaban bayo, ginaplansya, ginaprovide ang pagkinahanglan, no? Sa pag-eskwela, kag kung ano man nga pagkinahanglan, more than that is ang ila sini nga psychological and emotional stability dapat buligan ta sila. Because kaduros ang nagakatabo na nga mga hitabo, no, sa aton yung mga eskwelahan on top sang sining mga shooting incident nga nagakatabo sa eskwelahan, mayara na sa mga bullying, binunanay, rinambulanay, and even mayara man gani sa mga kabataan nga sadly sila mismo mga ka-K5 ang nagakos sang naga-inflect, no, sang hindi mayad nga mga bagay sa anda kadya ko galingon.
1: 11 MBPS.
0: We should, sa mga parent, we should always remember that more than providing sang kinanglanon sa mga kabataan physically, we also need, no, so to check sang ila sini nga emotional aspects. Ano bala ang mga struggle sa mga kabataan? Because unlike sa mga nagliligad nga mga generations, ngati ang mga kabataan, gamay pa lang ang influensa sa utok kag tagipusoon nila. Dandaman yung mga batang 90s na nag-influensa sa aton, buro barkada. Ang balang ka, tatay mo, kauna, hindi ka hala ka barkada. Kaya kung magbarkada ka, way kagidya sa may maabot sa kabuhi mo kung mag-imaw ka da sa mga hindi mayad nga mga barkada. Pero tulad, hindi na naamo. Because sa sining social media, sa pag-ibwal kang digital nga kalibutan, hambal na sang ginikanan, luwas nga hindi ka magala ka barkada ni sa mga barkada nga ti maka-influensya kanimo hindi mayan. Bao hindi ka hala kalantaw kag tutok sa social media. Amo na nasubog ang mga nagasampaw nga mga struggle sa mga kabataan kung paano nila ni mabatuan, no, ang ining pressure kagang influence sang digital and online spaces tulad nga nagakatabo sa aton kadya mga ka-K5 nga mga kabataan. Pero ang ining mga kinagamo sa mga eskwelahan, again, mga bata nag-experience sa depressions, anxiety, and sometimes they feel that they do not belong sa mga grupo sa why isang gusto magpakigabyan sa ila. Again, dapat sa mga ginikanan, tudluan, tasanda, no, sang mayad nga pagpabahol kananda, or I mean, mayad nga pagpabahol kananda, because tanan-tanan nga struggle sa mga kabataan, malampasan, kung kapati, kung malampasan nila, if they have been trained, no, sang ila sini nga mga ginikanan, trained in a way, mga kaki-five nga ti, ara da ang bastante nga laygay, bastante nga suporta sang mga ginikanan, kag bastante nga pagpabatyag sang pagpalangga, ining struggle sa mga kabataan, masarangan nila nimo. Kaso tulad, no, ang problema, kaduro na nga daan sa mga naga-influence sa mga kabataan naton sa ila pinamatasan, still ang mga parents naton kung kaysa they lack mga kaki-five sang sensitivity para ma-determine kung ano ang ginhalinan sang sining problema. So kabay paha sa mga parents, no, aside sa government naton nga kinahanglan nga mag-ubra sang ila siniman nga obligasyon para mabuligan ang pamilyang Pilipino nga mabalik ang kauna nga pirti kanami ang banding sa mga magpamilya. Nami ganira iset mo tuod sa may nalantaw kok gabi nga TikTok video sa Europe guru to nga daw ginaimpose na to kung ano nga country ni ginaimpose nila nga iban sa 13 years old panaog ang social media, tapos ilimitahan ang terms and conditions sa mga kabataan nga dapat hindi ikaw makaangkon sang social media account sa edad nga 15 anyos panaba. And then makagamit ka mo sang social media, pero they propose nga hasta lamang sa maximum of 1 hour ang imo nga paggamit. No, because grabe nakit-an nila ang influensya kang social media kagsang online tulad nga mga not lang ang social media kundi ang kabilugan nga madaras ang internet sa atin nga kalibutan, especially sa mga kabataan, no, sa mga pinalangga natin nga mga tagparamati. So ang government naton, hopefully makit-an nila ni hindi talang paghambalon sa DepEd that we are not ready for this kind of situation, because dapat nagapanilag kita, no, sa kun ano ang kinahanglanon sang next generation nga magbakil sanda nga mangin malig-on sa paminsaron kag sa emotions nila, no, kay halos tulad waiting ginapili bisan ang mga kabataan nga puwerte ka aram lang tuwabla, puwerte ka aram na influensyahan maka K5 sang hindi mayad nga mga grupo sa online, no, sa atin nga mga tagparamati, because nagwa na sa investigasyon sang otoridad tamo nga may mga grupo nga naga-influence sa sining mga kabataan sa pag-ubra sang sining violence, no, kadugan man sa patik advantage nila sa kahuyang sa mga kabataan sa online space. 11 Mbps. Ti amo na dapat hindi lang magpundo sa istoryahanay sa Kongreso, hindi lang magpundo sa four walls kang mga class sa mga rooms nga ginamitingan naton kung ano ang solusyon, kundi dapat may implementation ini tanan-tanan, hindi talang pag-ibasol alone sa ginikanan, no, sa atin nga mga pinalangga nga mga tag paramati. Reynard Apostol, 11 Mbps. Oras alas 12:37. Ma'am Nora Antonio, may dahil nga pagpamati, no, si Ma'am Karen J. Checa, happy watching and listening sa atin nga pagpangalagad. Si Ma'am Riza Estuperes Mulanida, no, good noon si Reynard kasatanan nga mga listeners kang K5 News FM. Happy Saudi National Day, no, sa atin nga mga tagparamati. Though National Day tilad kang Saudi Arabia mo September 23, doa mo dyan ang founding anniversary nila Yan ang isa ka nasyon ang Saudi Arabia daw 1932 ma'am, no, kundi ko magsala.
1: 11 Mbps.
0: So lantawan niyo bla ang Saudi Arabia. Oh, may makilala kita ka nag-ubra sa Saudi Arabia. Grabe sila noy ka strikto sa layi nila. Kag sa implementasyon hindi timuto asik-asik pinangawat sa ano ni? Sa Saudi. Kay tiway man yan equip ang mga tao to. Nga dapat bulon mo yang belongings kang parehas mo patas sa aton sa Pilipinas ga kinawatay. Kundi na to nagatakras para mang kauti to kang pagkabutang ka parehas niya. Kaya kung dito mo sa Saudi ko no, eh, kung perti ka katakawan, luwas sa silutan ka sa priso, basi matuon pa nga utdan ka dasang tudlo. Kung sobra ka severe ang himoda nga ginubra nga pag pinangkauti. Luwas ka na rin yan, di ba? Doon may silot man sa Saudi Arabia nga daw may samo, bala nga lashes, bala? I-anhan ka, bakulon? Latiguhon ang likod mo da. Di kung ikaw di kawatan, maplano ka pang mubra sa katuntuan, kaya kung madakpan ka na to, no? Sa latigo palang, lugi ka na. Ma'am Sally Alintahan, good afternoon ka nimo. Kamusta dyan, ma'am? No, ang imo paningkay-singkay sa Singapore, no? Mga amigo talang kadyang mga OFW ang mayad. No? Kay kanami lang sang ila sining mga kahimtangan plan.
1: 11 Mbps.
0: Oras sa Pilipinas, alas 12:39 sa Tega Erga.
1: 11 Mbps.
0: KK5 Almaycheck Taliwat si KK5 Family Palanog sa atin kadyang pagpangalagad. Delagid, no? Ginapangita ko pa ang iya sining contact, no? Kay ang Comelec Antique nakarehistro na kang masobra sa 500,000 ka mga regular voters, no? Sa barangay kag SK, no? Regular and SK voters, meaning ang butanti natin sobra na 500 tuod, no? Sa antike, 13 na kaduro na tao sa antike. Check na to na si KK5 Family Palanog, no? Bisan makadali lang sa atin kajabanwa nga pagpangalaga.
1: 11 Mbps.
0: Ay, sa mga bana nga mudyo maluya, luya si Manolo, no? Extend food supplement for men. Imo sa Makarut kag sa Club Huesca mga Peruvian medicinal plant nga makabulig sa performance naton kag sa aton nga libido, no? Sa mga ginikanan, you know, ang ginatawag nga pagpakigilawas or loving moment is a precious gift sa Ginoo sa mga married couple. So dapat ma-enjoy ninyo ina, no, sa aton nga mga tagparamati. So kung paloy-paloy na Lunes imbes nga flag raising ceremony, why gid saya to tigado. Simple lang ang solusyon diyan. Extend food supplement for men. Extend to the max ay abaw nga performance ba? Gari na ga max ba?
1: 11 Mbps.
0: Ngayon lang ako mag-endorse ka extend food supplement for men ba? May genre ko nung nagamit siya ka K5 Manuel kang extend ban. Grabe ko nunoy katiso mo. Grabe katiso to. No? Sang paggamit niya ka extend? Ang isa ka ang punta sang halayan to kang halambre, higot niya kuno ang kalat to sa puno kakamunsel man, tapos ang punta kang kalat ihigot niya to sa nagatindog. Bisan kuno halayan mo kang dilargo ga basa kag bedsheet nga basa way gahilay mo. Kay naka-extend kuno noy. Ikaw na yan, Timokra. Mamati, Timokra.
1: 11 Mbps.
0: Sa atin nga mga tagparadiyan, sugid lamang sa atin nga mga kasimanwa. Pero apang pabakod kang aton performance sa labing-labing, extend food supplement for men. Extend to the max performance, Garina Gamax.
1: 11 Mbps.
0: Check na si KK5 Family Palanog, no? Kay masubra na tungas milyon ang regular and SK voters sang probinsya kagantike based on the record, no, sang Comelec Antique. Sa kampiyon report si nagapanumbalik si KK5 Family Palanog.
1: K5 News FM kampiyon report.
0: Pampem. Aha. Eok salang ka K5 Fem, aka K5 Almay kag ibalik. Sige. K5 Fem.
2: the K5 Reynard na parehestro ang Comelec at ticket ang masobra 500,000 ka mga botante para sa barangay at sangguniang kabataan election sa CONVSKE 2026. Sa pagpakigangat natin kay Attorney Hazel Palencia, ang Provincial Election Supervisor kang Comelec Antique, nakadyag din na pakigbahin nga nagdangat rin sa 404,557 ang numero ka mga regular voters nga nakarehestro sa probinsya. Sa diin kay K5 Reynard, ang Banwa kang Sibalom ang may pinakaduro nga regular voters nga narehistro na may 41,981. Ginasundan siya kang San Jose nga may 39,870 kaghamtik nga may 32,050 sa mga regular voters. Samtang sa SK naman, no, sa mga botante para sa SK, may regyan kang 147,725 sa mga narehistro nga botante. Kung sa diin, nagapabilin sa gihapon nga may mataas na registration ang Banwa kang Sibalom nga may 14,734, ginasundan man sa gihapon kang San Jose nga may 13,351 kaghamtik nga may 11,667 ka K5 Reynard. Samtang ang K5 Reynard no nga ukon pananglitan, I mean nga mapostpone ka K5 Reynard ang dyang election sa November 2, magapadayon naman ang registration na kang Comelec sa mga botante ng mga magadugang, especially kay mag-iba pa lang ang dakad yung mga edad yung K5 Reynard sa may SK, basi may magdugang kag sa regular voters, may madugang pagit ka K5 Reynard.
0: So bali, in given naman ni nga ang Sibalom, amuning may pinakmataas nga number of registered voters because ka K5M amuning pinakabahal kag pinakamataho siguro nga banwa kay do kalapad gid no sang banwa kang Sibalom pero amuni gali kaduro ang aton nga mga voters sobra 500,000 na ano amo dia ang record nga pinakamataas compare sa managreligad abi nga elections.
2: Wala lang nato na pamangkot sa K5 Reynard kung sa kadyang may pinakaduro no nga mga abotante kung compare natin last election. Pero may mga ano man, abi mo, may ginapang-delete man sa daga K5 Reynard, especially kung isara nga tao ang mapatay, and may dyan man nga ginatransfer sa ibang nga lugar kung nag-assign doon man sa daga ang daga dyan residency ka K5 Reynard.
0: Aside, Karia, ano pagid ang posible kabangdanan nga ti ang imungaran iduraan ka Comelec luwas sa mapatay kag matransfer? Adi ba dumayara na nga daw pira ka eleksyon nga daw ay kakboto, di mas certain na muna eh, nga daw ay kakboto, kakas nga ran mo da, di ba K5M?
2: Yes, ka K5 Reynard, may regyan nga daw ginahukas o kung deactivated, hindi lang ko sure sa may tuon din nga na nga term ka K5 Reynard, no, especially nga may dyan kita, abi nga mga OSW ka K5 Reynard nga, wara bala makaboto kag pira ka tuig nga nagaubra sa ibang nga lugar kag pagbalik binanda sa tuhan nga eleksyon o rigto pag isanda ka raan kay K5 Reynard makaparehistro liwat kang anda kadyang boto.
0: Sige, wede is ka K5 Fem, salamat gid sa imo report kapisan gid kay Ma'am Fem. Sa Ma'am Fem, salamat gid.
2: Sa K5 Reynard, amo dya ang balita mahatid natin sa programa 11 Mbps, balita halina sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ni Sason na K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Thank you so much kid sa kay ka K5 Family Palanog. Si ka K5 Fem bala puwerte na kay Puson nga klase ka bata. Bata adra gagli dya, single niya to. I do not know kung single pa statilad, lipat ko, pero garing ti, alam mo na ako na napangilabot sa love life niya man. Pero kapisan sa kay ka K5 Fem, no? Darwak bilog report niya sa 11 Mbps. Nagasulat pa siya, no, isang balita. Naganuskas pa, grabe, no? Amuni sila ang mga silent type of people nga productive. Salamat din, Ma'am Fem.
1: 11 Mbps.
0: Article 5 sang Philippine Constitution ka K5 Almay, one word lang riya, suffrage, no? Isa ina siya ka artikulo sa konstitusyon wherein dyan nabalay mga ka K5 ang kinamataro, ang pribilehiyo kag ang punto kung sa diin ginatugro sa alimah kang mga tawo ang pagpanami sa atin kadya nga pamunuan sa gobyerno. Gin-grant ina, no, ang ina nga klase sang article, our right to vote, para nga maka-express kita sa very essence kang democracy, which is nga ang pagpamuno sa aton nga pungsod, sa aton nga lugar, is up to the hands of the people. Hindi kita patas sa mga monarkiya, no, sa mga authoritarian rulings. At halimbawa, sa mga monarkiya, sa mga kingdoms, kung ano ya ang magustuhan sang hari, amo na ya to ang masunod, which is isa man nila ka-ideal type of government, ang monarchy. Pero nag-uso ang ining democracy sa atin kadyang kalibutan. Kay kung hari ang nagapamuno sa isa ka lugar, no? Siya yanoy ang patihon sang tanan-tanan bisan mag-abuso siya white mimo. Because he is the king, she is the queen. That is why sa history sang kalibutan kaduro sa mga abusador ng mga hari. That is why naglusot ang ining demokrasya. And one of the power of democracy is ang kapalaran sang liderato sa aton nga sosyudad, sa aton nga sovereignty is up to the hands of the people. That is why may election kita. Kung ang isra ka leader nami ang iya sini nga pagpamuno, palanggaon siya sang tawo, pero may limitation ang number of years niya. That is the essence of democracy. Kay ginatawan ang iban sang tsansa nga makalead man sa parehas niya. Pero kung ang isra ka leader is abusador, ara sa alima sang tawo ang pag-ilis ka na. Because demokrasya ang aton pungsod.
1: 11 Mbps.
0: Ang obligasyon naton sa pagbuto, tama lang kahapos ang magparehistro. Agto ka lang to, dara ka lang valid ID, no? Tapos pa-register ka na. May tsansa ka na nga makapabag-o. Mangin isa sa rason nga makapabag-o sa pungsod ta. Halin sa sining YT Pulos tulad niya nagakatabo sa atin pungsod. Puro na lang korupsyon kag pagpangabuso.
1: 11 Mbps.
0: Taking advantage ng ignorance, no, sa mga Pilipino. It is in our hands nga kita mga ka-K5 ay magapabulos ni sa ila, magailis kag makapalayas kananda. Pero pira rin edad mo, way pati mo ka parehistro to. Paano ka makambal sa gobyerno? Way titupa ne ang ginapapungko ta. Way titupa nga klase sa mga lideres ang ginapapungko ta. Kay ang simple mo nga obligasyon nga magparehistro ka para makabuto ka, magdugang patani ito ang buto mo sa buto sang gusto mo. Kay sa matarong nga politiko nga kandidato, wai na. Kay ang obligasyon, kay ang imo chance nga makabuto sa matarong daad nga politiko nga kandidato, nadura na kay wai kay mo ya kaparehistro. Adi pagparehistro ka mo to, ay tapos na galit. Wala tayo lang kung ma-postpone ang eleksyon liwat, parehistro na kamo ha. Pero garing, on the other side of my mind, nagahambal man siya, Ma'am Risa Isto Perez Molanida.
1: 11 Mbps!
0: Ma'am Balta, kakapoy, kahapos naman daad dyan, magala kita to kaparehistro mo. Pero garing, for so many years, Ma'am Wilma Nacionales, for so many years, nga nagabalik-balik kita sa eskwelahan sa pagbuto, ginabutang tangtam ta kay nakabuto rin ta, may mga fingerprint na to nga nakabuto na kita, ginabutangan alima ta sang indelible ink na blang itombla na yun. Simbolo nga nakabuto na kita. Pero why man sa Gyapon tinagakatabo sa Pilipinas? Meaning, ara sa kamot sang taho ang pag-ilis sa mga abusador nga mga lideres naton. Pero it is always in the hands of these people nga gin-appoint natin to choose sang dalan nga anda kadya pag-aagyan. Diyan bala sandamang agi sa dalan sang korupsyon o kundya sa dalan sang pagiging honest nga servant sa mga pumuluyo? Halos tanan dito sa Walanoy. Why sila nag-agis to? No? Di bala ma'am Aileen Grafani Sapa? Sila niya patamyaw lang sa miga ko si Rosana Basanyes Urbino. Happy, happy birthday. Oh, thank you and happy birthday gikan nimo mga
1: 11 Mbps.
0: No, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, no, i-exercise ta ang right naton sa pagboto. Hindi ta pagambalon nga ti maboto tawos kindi ko nang isa ka politiko abusador, abusador ginaya. Pero garing at the end of the day, at least we do our part, no, to at least be part of the changes nga matabo nga gusto naton matabo sa atin kadya nga pang gobyerno sa Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Pero garing ang balsang iban yot bisan sin o laman da ibuta mo ay manggiapon tupa na
1: 11 Mbps.
0: Pero may ambal gani sila choose the lesser, the less evil. May genre ka kay 5 Almehao nga less evil kung ikumpara sa iban. Meaning kung tanan sila dumayara man sang bahid sang hindi amo pili ah ang gamay lang issue, diba?
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:54.

0: Mga K5, salamat sa inyong padayon ng suporta sa mga programa kang K5 News FM Antigua. Thank you gid sa pagpamati sa 11 Mbps. Kita na kita sa Rumaan, same time, same station. Akong inyo kubos nga lagad si K5 Reynard Barcelona Apostol para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 11 Mbps. K5 News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong lupo, naibaluan kong mataas ng galing akong blood test. Yung bayan ng banyang system di Tribayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood test.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Marakas, mga buti
3: ka. Nga ang mainom ka, sir boy, sang D3Bio kaysa ordinaryo nga D3.
4: Number one. Una-una gid, pagtumalgid. Ang advantage ang D3Bio over ordinary vitamin D3, may lauric acid ka dayo.
3: May lauric, may monolauric.
4: Medium chain triglyceride.
3: Check. X. Plain D3, X.
5: Uh-huh. Ang D3Bio may ara sang MCTs.
3: MCTs?
5: Nga medium chain triglyceride.
3: Apatamo, di ba?
5: Maka-preserve sang insulin sensitivity.
3: Mm-hmm. Meaning pa, hindi ka magka-diabetes kung...
4: Ang D3Bio ka.
3: Check! Ordinary D3, wala MCT. Wrong!
5: X. Ang D3Bio pwede magamit detoxification sa aton palang baba.
3: Tawag
5: na oil pulling for dental health.
3: So meaning pa, kung mainom ka D3Bio, yo pwede mo kagat-kagaton mga tatlo or lima, imumog mo, mapatay ang tanan nga kagaw da si mo baba, iwas pabaho sa baba. Plain D3 X, di pwede mahimo nga oil pulling, di ka patay kagaw.
6: D3Bio makapromote sa ginatawag ketones. Gapanghimos sa ginatawag amyloid plaque, hindi kita magbalipaton.
3: Meaning pa hindi ka dali mag-uli anon. Parkinson's, Alzheimer's, dementia, so may ketones ang
4: D3Bio.
3: Ang plain D3, wala ketones, X. Dugang, sir boy.
4: Dugang pagid. Ang ketones, gapon, nga ara kay D3Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times energy sa aton brain. Meaning to say,
3: kataas ang imo metabolism.
4: Kataas ang metabolism mo.
3: Dako chan-chan imo nga mag
4: slim.
1: D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magkaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So sa D3Bio, pwede magniwang, pwede mag-anam. Kaya ordinary vitamin D3, hindi. So, X naman si.
3: Check D3Bio for ketones, for metabolism, for weight loss. X ang ordinary D3.
5: Sa pag-i-doc, promotes gut bacteria
3: growth. Explain this.
5: Si VCO ang aton ini nga chan, no? May ara ini dire sa mga good bacteria. Di karon kung
3: gadamo sila kung ara si VCO.
5: Ara si VCO, hindi sila dasig-dasig bala mapagwa sa lawas. So gakabuyinan ni sila kung ang aton lawas nagaano bala pagwa sa ngigko.
3: Kalimbabe, wala kag replenish, ang imo lang padamuon mo lang sila. Nanglan mo VCO.
4: VCO.
3: Nga ara sa D3Bio.
4: Nga wala.
3: D3Bio ga promote gut bacteria, gapadabong gut bacteria. Check! Ordinary nga D3, kaya wala D3Bio X.
6: Correct. Kung tungod sa MCT, ginapadamon niya natin HDL.
3: Aha!
6: HDL, ginahakot yung bicholesterol pa kato sa atay, ginapagwa sa atong ilawas. Tiwan na sa ordinaryo nga D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3Bio compared sa D3 alone.
3: Hindi magsaya nga ang kwarta. Kung gaino malang ka, kaging gastuhan mo, why not nga mainom ka D3Bio, nga ginpaaman lang na sa D3Bio. May ginom ka nga superstar, ginpaaman na lang ang
4: supporting actor. Ano pag
3: D3Bio?
4: Ano pag ang advantage ni D3Bio versus plain vitamin D3? Ang probiotics mo, tigin padamo na to, ni D3Bio. May isa pagid nga ginapadamo, no? Ang probiotics, kinagdamo ni sila nami.
3: Ganamo man ang happy hormones.
4: Ganami man ang imo happy hormones, correct. serotonin kag dopamine nga gimo sa imo chan damo sila nami imo mood tungod nag D3 bio ka nami ang imo cognitive intelligence nami ang imo emotional stability
3: kung gainom ka D3 bio relax ang imo immune system
4: check
3: pero kung plain D3 lang hyper siya kag stress ang imo nga immune system
6: matrabaho sila
3: gas ha nga ah tungod kay duha ang ara ni D3 Bio. Guardia kag pulis.
1: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya ba ugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
9: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika.

0: 500.
1: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Firme lang gapangatol ang lawas ko. Kaping pabala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa bungod kag rashes.
3: DTX 500!
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod na magpabili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capis, wala gidoyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: I Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: uman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ini si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
8: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
9: K5 Kalingawan Time!
10: Hindi maghulag!
11: Ay!
10: Hold up eh!
11: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do kilala, taman ka! Ikaw man permiga hold up di sa akon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
10: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
9: Hey! Ha!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sa nga batian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka, Gidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga, Joy.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuklang kang
2: Panay Building. Kang BDO, ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: K5 Kalingawan Time!
11: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
12: Te, boto mo sa iya si lola mo?
11: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
10: K5

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas,

0: X500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
4: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: press sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gud ka da ha?
9: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Lagi bang matamlay
13: o mahina ang memorya ng anak mo?
12: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM
2: FM,
13: Bacolod 94.5,
2: K5
13: News FM,
2: Calvibo
13: 88.7,
2: K5 News FM,
13: Iloilo City
2: 100.9,
13: K5 News FM,
2: Rojas City.
13: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
2: kampiyon sa musika,
13: kampiyon sa drama,
2: kampiyon sa komentaryo,
13: at kampiyon sa serbisyo publiko
2: sa Antique
13: 95.7
2: K5 News FM,
13: championing the lives of the Filipino.
14: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sa mga palangka ka at tubangon kong mga pagtilaw na kaupod ka.
15: Imagine me without you, I've been lost and so confused.
16: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sangguna.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sangguna.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: 身后。
1: 哼，那滚到干部了，那喏，你搞得给他把他成死哦。
2: 没，你不是不能爸爸么？那个独龙的那一班那个 board mate 哦。
1: 哎，爸爸，这是哪个？我啦，什么个傻巴拉，什么个蛋脑壳的哟？怎么不了
3: ？Mom。
1: Ginda na daog ng bata sa CEO?
3: Guess what I brought you today?
1: Nawala sila kay Balong, ha? Amo na tag-iya sa kumpanya. Ginda daog daog na nila.
2: Puro ka nalang CEO, CEO, Meg. Wala niya, pulos. Sulit-sulit yung istorya.
1: Bayan lang ko, Meg. Hindi mo kaya sa bayan ang trip ko. Tulog ang dabla.
2: Paano ko rin katulog kay? Pati kagao na si mo?
1: Tara.
2: Naano kay mo yung Megman? Pwede mo tangin na na-headset ang dalunggan mo?

0: rumba mo man.
1: Na? Nakibote ka daw?
0: Oo, oh, eto lo, kabla sa SP yung itsura mo.
2: Ha? Huh? Eh? Itsura mo na oh?
1: Do bata na ko sang CEO ko tulukon bigno.
0: Bata sa katonto mo, Meggy. Eh, listo bala, basikon ka dawan ka na to karon sa opisina.
1: Oh. Pungulay eh. Hmm. Ako niya, Meg. Suya na sila kung masuya sila.
0: Meg, sa tulang hindi ka ganyan ngayon, Meg. Tuod ka na yan, Meg.
1: Migo Winston?
0: Hmm. Hindi ba ko gwapo, Meg? Pero kung pamangkoton na mga boardmate, Meg, gwapo po kasi mo one-fourth mo.
1: Ba? Meg? Ano mo nga sigulano ni mo man?
0: Hindi kay honest ko si mo. Dauto na kay Meg. Masakitan man ko sina kung makabati ko sa istorya about sa imo. Abi hindi na magpilita nga sundon mong idol mga bata sang CEO.
1: Migo Winston?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw lang oo. Okay lang ganyan sa akon. Di ba lang si Kate? Mahilig yung magtanaw sa mga Chinese nga short movies.
0: Ang buta. Wah, eh, kumana yung Migya. Himos na, malakati yung Migya.

0: Hi, Kate.
1: Hello, good morning.
0: Coffee ta?
1: Ay,
0: you want?
1: Thank you. Tapos na ako eh.
0: Okay. Kate, do you like my outfit?
1: Ha? Kung honestly, hindi lang maglain ang buot mo, Rolly, ha?
0: Nga maglain ang buot ko. Wala man siguro siyang dapat ikalain, di ba lang? Ano? Tapaon mo ko, ha? Hinaya lang, ha? Eh, kabalo ko na. Umulumul ka sa akin, eh.
1: Pwede, ha? Kusugun ko lang kay para lipungan ka dayon. Sa pagkambisyoso mo.
0: Kate?
1: Sa prangka lang astorya, ha? Hindi ka kidbal ang ngayon sa ginasuksok mo. Kaniwang pangadaan si imo, ho? Tapos ang ginasuksok mo, nang tawa pala. Nauuyas ang incheck na naputo. Kulang na lang pala si imo. Utonikoy.
0: Grabe ka man makambal ba? Di bala, idol mo si Linda Walker?
1: Ho, eh. Di kay alam to yung si Linda Walker. Ikaw ya?

0: May tulo sa iti tamigaho. Ano? Kamusta to? Sakto ko ay. Ha?
1: Grabe siya kung makambal sa akin, Meg. Crush ko pa naman siya.
0: Mayo lang gani. Siya lang nakambal sina sa imo. How about ang ibang talang mga kaupod? Si manager, si boss, si guard sa kantin. Kaya lang tupad na opisina.
1: Sakit ka dyan katama, Meg. Eh, anong gabi kay... Amo ako sini?
0: Hmm?
1: Malahain ba, Meg, kung nagkapakatotoo ka lang? Ginasunod ko lang ang idol ko nga bata sang CEO.
0: Ah, wala na yung problema, Meg, kung mag-idolize ka sa personalidad sang tao. Pero hindi mo man pag-i-adapt ang sitwasyon. Kailain kaya sa realidad, Meg. Lain yung ginatanaw mo. Ang ginatanaw mo yung ilusyon ng na. Himo-himo lang na yung Meg.
1: Tiyanong buhaton ko, Meg.
0: Upod mo lang sa akon. Kaysa kadtuan ta, amu ining makapabag-os ang direksyon mo, Meg.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: 500.
1: Ako si Arlen Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
3: Extend.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kampiyon!

0: kus, Meg!
1: Na, ano man yan nga?
2: Hindi na ako, Meg.
1: Ah.
2: Perte ka, kapoy.
0: Ang tamat lang bala. Ginahala mo, gitbidayon mo.
3: Hi, Wins.
0: Oh. Hello, Zin.
3: Students mo?
0: Ah, hindi. Upload ko sa room, ah. Si Rolly.
3: Hi, okay. Hi, Rolly.
2: Hello.
3: Okay, tapos na ako workout eh. Excuse me.
2: Meg.
1: Meg.
2: Sino to, Meg?
1: Si Zin, ah. Regular na din siya sa gym, Meg.
2: Doon may pagka-Chinese siya, Meg, no?
1: Ati, guro eh. Wala man ko na iawing pamangkot kung anong lahi sina nila, Meg eh. Bayla, Meg, ah. Gym tayo, ah.

0: Ate, ano, Meg? Mapulit ko na nais balay?
1: Ano? Iti sinupod ko karong workout?
0: Do so wala ka bla buot, Big Bo. Siyempre, ikaw lang anay eh.
1: Ate, sige. Halong, Amiga.
0: Salamat, gin, Amiga. Ate, amun ako, Amiga.
1: Ato na si Winston. Madiritso na lang ko sa gym, ha. Ay, ayugali. Wala na ko sa vitamins ko ba? Mahapit ko danay sa supplement store, ha. Draw, ha. Gantuan ko, bla.

0: Meg, matod ka? Siya ka bantay sa supplement store nga ginabaklan mo?
1: Oo, Meg.
0: Para yamig literal na ginayamig nga bata sang CEO. Basi ang ilusyon mo sa ginatanaw, Meg, amo na na.
1: Pero Meg, ido kalayo ginang itsura eh. Hindi makutuod guwapo. Pero kung mga sawa ko laway, basi ko ang bata namun bala. Kapalo ko na na.
0: Bawi ikaw lang, Meg, grabe ka gadya ka ambisyoso.
1: Meg?
0: Kung feel mo nga type mo si Zen, pero pag naulat mo, hinaya, mangin bata ka na sang CEO kung mapangasawa mo siya.

0: Meg? Meg, oh? Ato si Zeno, palapiti, oh. Oh, ano, baka panda pa ka?
1: Meg.
0: Sa matuo na bala, Meg. Duwe kong himutad kay Zen.
1: Though, matuo na ginatanaw ko sa mga short videos.
0: Basi amo na ni Meg.
1: Amo na na, Meg. Amo galing ang palapiti na to.
0: Okay, Meg. Drang lang, Meg, ha? Out. Bahala na. Kasi amo na niya tuon ang ginandom ko. Mangin matuod ko na nga. Zen? Hi.
2: Oy, Rolly. Actually, nakita ta nakakagina pa. Oo, gani. Nagpalapit ka man. Ano? Makuha ka sang bulong?
0: Kukuan. Oo. Pero, may lain pagid ko nga transaksyon eh.
2: Wow. Anyway, nanamian ko na. O ano, nga ah? May business? Ano?
1: Heart business.
2: Heart business? Ibaligya mo ang heart mo? Patay ka ginayadayon niya.
1: No. Hindi amo sinang ginamin ko. I mean, pwede ko ka pangaluyang?
2: Ay, okay. Pangaluyang?
1: Oo, Zen. Actually, isang nakilalahi kita din sa gym. Wala pa ginako sang may nabatsagan sa imo. Ugaling sang madugay nga nagdugay. Doon ay nilap ako sa imo. Kag gusto ko, ikaw ang inubya ko. Kag siyempre, mapangasawa.
2: Don't joke ka bala.
0: Oh, ha?
2: Rolly, actually, sang una ta nga pagkilalahay, wala ko yung winabatsagan sa imo.
1: Zen?
2: Kag samtang nagadugay, wala gid kuya gihapon may nabatsyagan sa imo.
0: Ha?
2: Ay, amo na lang niyo. Kuhaon ta na lang ka nga reseller sa mga supplements ko. Gaanda ka discount ah. Kag syempre, ikaw man i-market mo ang product namo ni Banahon. Kaysa sina, ma-improve kapagid.
1: Zen?
2: Rolly, advice ko lang ha.

Unahada na yung self mo before ka magsulod sa isa ka relasyon. Okay? Gets mo na? Gets mo na kung anong buot ko silingon? Okay?

Imbis nga paghigugma ang isabat niya sa akon na tuon sa negosyo, which is insakto man siya, siguro ilusyon ko gid lang ang tanhan. Siguro impluwensya sang ginatan-aw ko nga mga Chinese short videos na tungod sa mga CEOs. Ako unko medyo nasakitan ako sa ginhambal ni Sen sa akon. Kag may bana nagali siya. Pero wala kaso. Kay ako unko, ambisyoso lang gid siguro ako. Sa subong, ginsunod ko ang hambal niya nga unahon ko ana yung kaugalingon ko. Kag husto siya, may progress gid matuod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rolly.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500. Mabahal sa mga butika.
2: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound gold Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
3: Extend. Superman for men.
4: Isang kapsula ka lang.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangun sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes ka magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
9: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ini si Kirby John Panes Agraban.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: Five Kalingawan Time!
14: Hello, Tay?
15: Ano to, anak?
14: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
15: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
14: Oo, Tay! Ari na, Tay! Nahimo ko na!
15: Okay na?
14: Oo, Tay! Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya!
13: Yeah! Hey!

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
3: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
3: Kung why siya gainom D3 Bio, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo nga cholesterol.
2: So ano imo kon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, mimo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes sang aton selula, no? Ang lysosomes, ay, atag di ang cholesterol ki imuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sang cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
3: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong manan niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once kagadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hangop daw damo na gid tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize?
3: Pag mangin blockage sa siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
2: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo halin sa imo atay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sekreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi ya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sekreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL.
5: So kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
2: D3 Bio, ginang sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, why na iya sa ginatawag ni medium chain triglycerides? Lights, nga kapadamo sa imo HDL.
5: Oo, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo lang makita na. Tiyan ang pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
3: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
2: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop isang gallstone.
3: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function.
2: Oh.
3: So D3 Bio gid nami. Para diba, Sir Boy, na? Ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
2: Correct.
3: Ang solusyon is support.
2: Stop po. Stop.
3: Get. Hindi stop. Ka na magkaon.
2: Stop. Get. Hindi ka magkaon. Baboy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
2: Ang dami pagid. Dami pagid. Once you fast.
3: Galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, Sir Boy, ang fasting plus D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon Sound Clinical nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ini si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
14: Five Kalingawan Time!
15: Tagbalay!
16: Sino na?
15: Ah, mga pulis kami, sir.
16: Ah, mano tani, sir, aw?
15: Gusto lang tani namon mag-istorya.
16: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
15: Duwa lang man kami, ah.
16: Ah, duwa ka mo?
15: Oo.
16: Tika mo de-istorya, nai, eh.
14: Hey! Five Kalingawan Time!
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Wellness Center.
1: D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mapatak sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
4: Gah! Mag-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men.
8: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga buti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Mag-Sport Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Sport Biotics.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta nga akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Pangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na

0: ng tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Five Kalingawan Time!
6: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagakamot lang ko? Pero sa subo nga pigado na ko? Nagakutsara na ko?
7: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw!
6: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
5: Hey! Five Kalingawan Time!
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
1: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
1: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup! Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga taong palamati, panayunong natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbun sa katong drama sa kanginan. Inyugit magkuhan sa leksyon, gaginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Tingkakagadugin!

0: perang nahot na lang balang kuluaon mo sa akon sa swildongan eh. Tapos 19 pa lang, Mila.
1: Ay, sige lang bala, ma'am. Iwala ta sinimahimo. Basta para sa kabataan, ay, bahala na magpurdoy ako.
0: Ay, di sige eh. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko nagpa-advance mo, nakabatik ka? Kaya daw ako pa yung maperdi sa tondua?
1: Ati, oo, ma'am. Ah, kung hindi, hindi eh.
0: Anong siling mo, Mila?
1: Ba, ha? Ay, anong siling ko, ma'am, how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang, kung hindi, hindi eh.
0: Bo, anay Camila ha. Naano ka man? Nga daw ka lain na gitsubong sa imo, how? Ay, matyagang kublasin mo daw naga-drugs ka. Daw lutang ka. Kag nagkasabat-sabat ka ng subong sakon. Ay, abihalin ka nalang sa balay, kaya daw high blood doon kaya sa imo. Hala, himusan ang mga gamit mo. Halin ka nalang gitsubong kahit may gila. Ha? Kapatid ka?
1: Ba, Ma'am Runa?
0: Ay, palihog lang ha. Palihog lang, Gidmila. Halin na lang. Nakabati ka! Halin na lang!

0: Pre, kamusta ang scatter? Daog ka naman o basi dinaog-daog?
1: Wala, pagid ko kadaog liwat, pre.
0: Ang sikreto da, pre, hindi lang pagkadaod lawa, bala? Kung may extra, mula na nga, magampang ka. Kaya wala pa isang nagmilyonaryos panahor, pre. Pero damo na milyonaryo nga namigado. Inayatuod gina.
2: Ah, kabalo ko na, pre, ah. Kalma lang, bala. Lingaw-lingaw malang niyang akon, pre.
0: Te, pila lang na perdi mo?
2: Ha? Ha? Gamay mo man lang, ah.
0: Ah, ti mayo, eh. O, te, ano, kapita?
1: Sige lang, pre, ah. Nakakapin ako, ah. May balon ko kayo na nga DTX coffee mix, eh.
0: Wow! Bungga, kumpare ko ba? DTX, galing ginakapi mo?
1: Oo, pre. Nami, abi. Kaga, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Daw na batian ko na nasa radyo, kuya.
2: Ati, uwi. Ay, hindi na ako manayin na batian mo. Sige, pre, kapi na to.
1: Kay matulutan ba, ilang ko di anay sa igadalan, ho? Basi may makuha pa ko di karoon nga pa sa hero.
0: Ate, sige pre, hamon ako pre.
1: Sige pre.
3: Pre, kapita.
1: Daw ga kalamgid ang kamot ko nga maghampang liwat, ah. Daw naghanas ang paginawa ko. Daw mahampang naman ko sang scatter. Daw, to pamatsyagan ko. Tumadaogid ko subungad law mo. Ito ginapamatsyagan ko, gid. Eh, nanong mayo ko ni ngay muun man, parang nga makakwarta ko dako man. Dapat, abi, kapitalan ko ginisang dako-dako para makabawi ko. Ay, pila palang dingadaan ang kita ko sa pamasadaw. Abi, isipon ko, be. 1, 2,

0: Hala? Ano siling mo, Nay? Wala ka na o bra?
1: Wala na. Ginpahalay na ko sang broha kong ama.
2: Ay, broha ka man guro, Nay.
1: Hay, paghipos kay Kenken, ha? Paghipos. Pasi, tiwim! Mabiguwasan ta kakaroon.
0: Hipos ta kayo.
2: Tignog, kapagkita ang pigado, tay.
0: Eh, hipos ta kayo. Uha mo kikaroon ang parte mo.
1: Lintek ho? Isa pa ha? Mahuyapan ka kikaroon, Ken. Nagalibog na ba yung ulo ko ha? Nagalibog ng ulo ko sa diin mangita sang sayluhan ha? Basi karon ikaw kikaroon ang mokpan. May imo ka kikaroon, ha?
0: Eh, Ken, lakat na. Lakat na to sa kwarto. Dali, biyaan ta kasi nanay. Oh.
1: Pugas siya. Sige lang. Mamangkot-mangkot ko to ba sa tinda. Kung may nagapangita bulig. Is amin naga kakita ako na nga ginapilit sa pusti nga nagapahibalo nga nagapangita sang bulig o kung servidura. Pero mas gusto ko na lang ah. Sulod balay ang ubra ko ah. Ay, pwede ko yagyapon kahampang sang scatter. Huh, sa'yo patago lang balaw. Ay, hindi ko yung maguntak. Ah, asta nga hindi ko yung makabawi. Kay, may ara daan nga ginahambal ko no. Mga hulubaton nga daan nga hambal nila. A winner never quits. Huh, gusto gid na. Kay, paano ko yung makabawi? Mauntat ko? Huh, pero kung sigihon ko ni, may chance agad niya nga makabawi ako. May chance agad niya.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mihara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500!
2: Mabahal sa mga butika.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sa nga batian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabahal sa mga butika.
4: Gah! Matchoy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sige ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend love.
7: Extend Supplement for Men.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanana. Kami dyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang dyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may deperensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulik kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabuklang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Inis si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Inis si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Campeón.

0: alas 12 na pasado. Eh, wala pa yan makagrahe si Booking, haw. Ang isa niya kaupod ka driver. Nakarimit na. Eh, siya yung wala pagyapon, no? Eh, may nagatawag sa cellphone ko. Ah, sabdon ko. Hello? Si Donnie?
1: Hello, boss? Boss?
0: Oh, hello?
1: Si Booking ni?
0: Eh, Booking. Eh, diin ka. Kaya napang hulat ko sa imo. Eh, wala ka pa yung nagrahe, haw. Gintawagan ta ka sa cellphone mo. Wala ka man nagasabat.
1: Boss? Aari ko di sa police station, boss? Gin-hold up ko?
0: Eh, ano? Eh, sa diin ka police station, ha, Booking? Eh, kamusta ka? Wala ka pilas?
1: Wala man, busing. May black eye lang ko, ah. Kay mabato ko tani si ila mo. Mabato ko tani sa old upper. Kaling ginsumbag ya ko, boss. Kagagin kuha yung cellphone ko. Ang ako nga ginpasadahan, oh, boss, gid.
0: Ah, sige lang. Hindi lang ina pagpanumduma. Kwarta lang ina. Eh, mukhang makita lang na. Ang taksi, ah. And then...

0: Nagay pa sa mga ulo, Kuya Boss. Naigo ko sa kinimulya, galingin-lingin kanya ulo ko. Busing, mapasugat ko, Tani. Walagi ko di blagwar, tagay nugpliti. Aril ako di sa police station, Boss. Kinagpablatter ko.
1: Sige. Tugwaton ko ikaw, dira.
0: Salamat, Boss! Salamat, kid, Boss!

Antarantado nga muking. Nga adriya man iya sa ugsaran kuya ginggarahing taksi nga ginabiyahi yaman. Nang ginagarahi yaman ito sa tag-iya? Oh, kung kisabi ya. Nung gusto ko nalang mag-star sa putok-putokan sang bukid para hindi na kami permini magkilita ay mo. Hindi ginayawaan ako kang ginabuisitan sa ginaubra nila sa pag-abuhi nila. Ano man ni sila yaman? Ay, doon hindi ko kainchindi sa mga drama nila sa kabuhi. Ay, ambot na lang. Ambot na lang.

0: tiktokin. Galibog lang ulo ko.
1: Ano ba niya?
2: Ano nga? What's your problem?
0: Tarong bla. No go English, English bla.
2: Ano nga? Gusto ko yung mag-practice English. Kay ma-call center ko yung magtako ko.
0: Galibog ang ulo ko. Kasi nanay. Ang baliya ha. Wala na siya obra. Permis lagawa ni tatay. Permis lagi nagawa ni tatay sang may obra pa siya. Ayan, pagid subong.
2: Eh, ano pa ba? Pigado, gid?
0: Ay, takaan ko ah. Tanid ako na kung subong ba? Para kahalin ako, di. Kag... mangita na kobra sa Manila.
2: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Tikong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Para hindi mo na mabatian ang baisay kag yaw-yawana ay dire sa balay. Sa tuod lang tutukin. Natakaan, nagi ko sa pangabuhi to ya. Pigado, gid. Pigado, gid ya.
3: Ay, akay!
0: At tutukin!

Mga kabayan, sunod ninyo sa pagbabati ang mga batawong magkasumpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sang pagtunuan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogin! Ginsulat sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabake Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Inis si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lovion.
5: Inis si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador,
2: ang tinig ng bawat mamamayan,
7: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
7: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
7: El Castigador.

0: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Isarag ka mapaang, mainit ka dyan nga hapon, probinsya kang Antique. Kamusta, kamusta rin mga suki na tong kadyang nga mga tagparamati sa kahanginan sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique. I do believe mga K5 nga nabatsyagan yung manoy ang dyang tuman kadyang kainit. Nga tsempo, siguro ang muna dyang ginahambal kauna kang PDRMO na ton mga K5. Ang dyang super El Nino bala? Sa salag ka kang inyo kadyang balay noy, ginaga puro pa ta hangin karigan. Nagtawag ka dyan, electric pan ka origan, pero sa gihapon ay grabe mong ang init ka dyan mamatsagan ni mo. Isa na ka mainit ka dyan gid gihapon sa mga suki na tong ka dyan nga mga tag para mati sa kahanginan. Sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique halin sa norte. Paaturigin sa sur mga K5 mayat gid nga hapon rigan. Sa mga kabugtuan tarigan mga K5 nga mga mangunguma sa mga kaumahan. Bawinam ka mong giduro ka dyan nga tubig ha? Sa mga mangunguma tarigan. Hindi ka mong sakabulad sa mga kainitan rigan. Nga hala ka panguma. Bawinam ka mong giduro ka dyan nga tubig. Sa mga bugtuan ta ka dyan nga mga manugbang isda rigan sa mga kalalauran mga K5. Mga kinikanan na nagyan sa pulian nga nagahimos ka ng panayapon sa kadyang mga tinion mga K5. Isaragid ka maayad-ayad kadyang nga hapon kaninyo tanan. Sa mga kabugtuan tarigan nga empleyado ka na narisari kadyang nga ahensya kang atan kadyang nga gobyerno. Mayadgid nga hapon kaninyo rigan. Sa bilog kadyang nga mga kabugtuan ta nga mga manugbakal. Sa tanan ka dyan nga mga manugbaliga sa mga merkado publiko sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique mayadgid nga hapon kaninyo tanan. Kamusta ang baligyanay ka dyan nga dilaw kang Miyerkules mga K5 kabay ka dyan sa gihapon bugana agad may pang pian-pian. Kamusta inyo ka dyan adlaw-adlaw ka dyan garastuson sa mga tagparawati na rin. Mayadman nga hapon rigan sa may bahing kang Business Park San Jose sa Trade Town Public Market. Mayadgid nga hapon kasi sa may bahing mga Sibalang Public Market mga K5 isa lagi ka mainit nga hapon kaninyo tanan. Sa nakabugtuan takadyaga mga drivers sa sweet lovers halong-halong gid ang atang kadyaga pagpahanamdam kaninyo tanan mga K5 sa gihapon no? Nga ang disgrasya unay sa atang kadyang kalawasan gani kondisyon agid ang imo kadyang kaugalingan kondisyon agid ang imong sadakyan agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero hindi mabutang sa alang-alang mga K5 tandaan tagid perminoy nga kung nakabiyahe gani kita agad kadyang malikawan ang disgrasya sa dalan simple lang dapat himuon ang mata mga K5 ituon sa dalan bukat sa daghan o kunhita rigyan kang mga babainhan nga nagapanaw o kunakajagging sa binit kang dalan. Hindi ko saka lagi mga muro balikid mo narok bagay lang man na madisgrasya ka o kon makadisgrasya ka rigyan sa mga suki na tong kasyang mga tag para mati sa kahanginan. Sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique, mababatian kita mga K5 loud and clear. Pinaagi man sa 95.7 K5 News FM San Jose nga broadcast. Sa sur nga wahing kang probinsya, mababatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nagapalayag naman sa central part kang Antique, kag syempre 95.9 K5 News FM Colasi. Nga nagabroadcast naman sa norte nga wahing kang atang kadyan nga probinsya. Diin ka makadyan nga wahing kang kalibutan mga K5, sa lang man kita makita mababatian. Pinaagi sa mga Facebook live presentation sa kapalang sa inyong mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates, K5 Antique, K5 News FM Northern Antique, kag ang 95.7 K5 Antique Digital. Hindi kayo makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share, agad duro pa ang malabutan ka na balita kag maging updated ka man sa bag-o ka dyan nga balita kag impormasyon sa bilog ka dyan nga kalibutan. Sa kinaandan mga K5, kaimo ninyo sa kanginan, K5 Jason Grafanes Sapa, para sa dyang kampyon nga estasyon, Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
0: Ang kampyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Sa gihapon mga K5, ako nagpahanamdam kaninyo, anuman ang inyong ginaubra sa adlaw-adlaw kadyang tanan, always start your work with a prayer mga K5. Bago na ako nagpati, a prayer creates a miracle. Gani kadyang hapon, anuman ang inyong ginaubra rin mga K5, aking ginahingyo kamay ninyo kadyang oras. Let us pause for a while. Magapangamuyo kita mga K5. Let us pray. Amay na mga balaan, salamat gisa dyang adlaw, kamiyarkules nga imo gintuguro ka naman, salamat gisa padayong kadyang pagtipig, ang amang tagsa kadyang kakaram nga kabuhi. Kamay pa rin kabakaturo ka naman, kasi kakabakad, ilikaw kami sa balatian, sa balasalawas, deskrasya kagamatayin. Kamay tanang kadyang pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema, nag-aabot sa makabuhi, amang gin malampuasan, magamin ka pati o Diyos, akong kami lamang, ora kami sarang mahimo, apang pinaagi ka nimo, tanang kadyang kabutang, amang gin malampuasan. Salamat gisa bugay kagrasya nga manabaton, ilamin ka ng dugang nga adlaw kang amang kadyang kabuhi. Kamay kagid makabindisyon, kamang kabugtuan, na nagabiyay kadyang matinion, kagid makalimpyo, kaandalanan, makalabot but safe and sound andang para doon mga ito ganawan sa para ni Jesus na manluluwas. Amen.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kadyang nga pon mga K5 kang Miyerkules, ano kadya ang mga balita nga tan pag istoryahan sa kadya nga pag pangalaga. Nagpanguna kadya nga balita mga K5 suno man sa DILG Region 6 sa mga tagpramati dari. Sa salad kang 39 katuig mga K5, amo dya kano ang pinakauna ka dya nga kaso nga anda na baton K5 Fritz nga ang isara ka dya ka government issued vehicle na sapuan noy or nakitaan nga sa salad mga K5 kang isara ka lodging house. Makanti mo kranoy bukat niya kung sa Antique kundi region wide mga K5 sa bilog ka dyan nga region 6 Antique ginmigo ang record breaker kay by Fritz sa salag kang 39 years ha suno kay adan kadyang assistant regional director kang DILG nga amo dyan kado ang pinakauna nga best nga nakabaton sa nakang report kay by Fritz no? Nga may naman kumaga may actual ka dyan or may documented ka dyan nga report nagi ang dyan government issued vehicle mga gingamit to nagsulad dito sa Saraka Lodging House sa may banwa kasi balom napamatian na karon ang payag mga K5 mga yung assistant regional director kang Department of Interior Local Government o kung DILG Region 6 sa mga tagparamati na dyan samtang dugang ka dyan balita man mga K5 ang paggamit kano kang transparent bag no, sa mga eskwelahan sa Antique mag-aarangkada rin sa rumaan ka dyan adlaw kang weapon. Grabe no? Abi ko ni kung sa Monday, pa dyan mag-aumpisahan kay Five Fritz. Kahit di ka naglikad lamang ka dyan inadlaw na ginunaan nun no, yung adang ka dyan Antique Police Provincial Office sa adang ka dyan Schools Division Office of Antique sa mga tagparamati. Sa madasig ka dyan nga pag ginunaan nun kapag-aksyon mga K5, no? Mag-insigida or mag-aarangkada lagi ang pagpatuman kang dyang transparent bag no, or paggamit ka transparent bag sa mga eskwelahan regya sa may probinsya kang Antique sa rumaan ka dyang adlaw. We are hoping na ti ang tanan ka dyan mga K5 ng mga kabataan na ton ang magpakikiliusaman o kung magpakikog yun mga K5 sa dyang paggamit kang dyang transparent bag. Hamba na kani, no, kahapon, nga di possible, nga do awkward, nga do kalain lang taon, nga di squid lati mo bigo, transparent bag na di mong nisuksok, pero ti, manantaman sa mga mudyang bagay, una lang man na nga daw na may ha ikaw, una lang man na siguro na yung nga daw na limnanan ka maglantaw, pero as time goes by, maandan man giyapon ang kabataan, kang mambalaton, it is a much easier way, no, para sa mga security guards manigan sa mga manunudlo nga di malantaw makitaan nga ang isa ra ka bata or estudyante ang sulod nga nakadyang bag mga K5 no is not mga notebook rigan papel dabi bullpen lapis no kag wala ti mga hingkaniban sa mga tag para matitari italihan taba na burbay sa nakadyang pag pangalag samtang regya sa may probinsya kang Antique mga K5 sa kaso kadyang HIV isara rin kadya ang napatay na kadya nga tuig 2026 sa mga tagparamati ang dyang kaso mga K5 o kabilugan nga kaso regyan rin sa 30 sa mga suki na itong kadya ka mga tagparamati amo jabla ang balatian noy nga di mambal na sa mga tagparamati na rin no? Nga tama ka budlay no? Nga di ibulngon sa mga tagparamati na rin kag mambata di mabuel mo lang man dyan, no? Sa tatlo ka dyan kapamagi no? Kung ikaw duro body count nabi ni Morrigan kay 5 Fridge tapos sa sinusin o lang tura kakamaan no? Kung may safe to ayhan o kung hindi no? Kung bakat ka mo ti faithful bla parehas ka kilala nyo kung hilig ka mo magsipal kang kalayo o rin ka mag-choking-choking mga K5 isang kasin o lang tilaban-laban makagam ka mo ka dyan balatian no? Mura nga dapat bawa halong-halong kamugit ang 30 nga kaso hindi ito mampaktan dyan kundi yun dyan nga sin o dyan nga taho dyan na nakaroon ng imo ka dyan, ka-date kay Pal Fritz, or imo ka dyan niya, ikamit up mo ka ay bold, ganoy, mahambal ka din mo nga ay, before ka mag-ano ka nakan, before mo ko ikwit-kwitan, HIV positive ako ha? Kung natamang nila diskriminar mga K5 ang dyan mga HIV positive, I do respect them mga K5 sa mga tagparabati na rigan. Pero mula yung mga ibabay, may basik ko may rigan. Bula nga di, ang anak kadyang mindset is to spread kang dyang balatian. Bula, daw kalain man sa mga tagparamati na rigan. Tundan niyo bula si K5 Junel Tives, noy? No? Likaw sa HIV ra, bangat man faithful tanak riyan, no? Kung nagatubang. No? Sa mga tagparamati, dalihan na dyan parabay. Diin na kalin, ang dyang isara ka na patay sa HIV. Ang dyang 30 ka mga kaso, mga K5, diin nga banwa dyan. No? Diin na may pinakamaduro ka dyang kaso kang human immunodeficiency virus o kung HIV sa mga tagparamati. Samtang dugang man ka dyan nga balita, mga K5, ang Sustainable Livelihood Program or SLP Project kang Department of Social Welfare and Development Region 6, mga K5, formal run ka no, nga gin-turnover regan sa may Kulasi District Jail sa mga tagparamati na regan. Buton taburbay ang kabugusan ka dyan nga detalye kang balita no, with K5 Kristen May Antonio sa nakadyang pagpangalag. Kag iban pagkikaroon ka dyan nga mga police report at man pagkistoryahan mga K5 ka dyan nga pon kang Miyerkules. Ang rang mga headlines kayo na ba di ang ginadang natin sa kaluan kang DDX Copamix. Ang kape nga manamit, ang kape nga healthy, ang kape nga manamit ka dyan epekto sa inyo ka dyan ikayong lawas. Bangid man, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Tandaan ta, ano hambal ka mga health experts na ton? The key to a good health condition is through detoxification. Amo dyan sarap kabuli ka na ton kang DDX Copamix. Himo sa chia seeds, ang palay extract, kang sugar, sugar cane extract mga K5. May mataas ka dyan nga antioxidant properties. Kung sarap makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DDX Confex, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available rin sa mga parmasya, kagbutika, marapit sa inyo, tagsa ka dyan ka mga lupa. Sa kadyang atinion, K5 Fritz, laboton tabi si K5 Kristen May Antonio. Report mga K5, halin rin sa may bahin kang banwa kang Kulasi, bangad man ang SLP program o kung ang Sustainable Livelihood Program kang DSWD Region 6 sa mga K5. Ang formal run ka dyan naging turnover regan sa Kulasi District. Ano ang dyan SLP nga dyan? Ano dyan Sustainable Livelihood Program Project nga dyan? No? Ano ang mayal ka dyan mabulig na sa mga inmates na ton regan sa may bahin kang Kulasi District? Kaya ang dyan program, pira ka dyan ang balor nga ginaloka regan kang DSWD kung ato ka dyan gobyerno. Agad ka dyan nga di ito grow dyan sa mga kabugtuan regan sa may bahin kang Kulasi District. Para sa kampiyon, kadyang nga balita, mga K5 naka-standby sa line number 2. K5, Kristen May Antonio sa report, standby.
0: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
2: Bago lang gid nga tapos ka K5 Jason ang formal nga pag-turnover kang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Field Office 6 sa Buligman kang Antique Provincial DSWD ang andang nga ginatawag nga Sustainable Livelihood Program o kung SLP Project sa Kulasi District Jail. Kadyalang gid nga adlaw kang Miyerkules ka K5 Jason. So ang dyan nga pinansyal nga bulig halin sa DSWD SLP para dyan no, sa parangabuyan kang atin nga mga PDLs o kung mga persons deprived of liberty sa Kulasi District Jail nga nagabalora 360,000 pesos. Again, no, 360,000 pesos ka K5 Jason sa diin magamit gid kang atin nga mga PDL agad makabakal dyan sanda kang mga kagamitan o kung equipment para sanda nga napilian man ino nga livelihood ka K5 Jason. Actually, ang dyan nga pundo kang June 2025 pa aprobado diyan kag K5 Jason kag actually no natugro ron man after pero no after kang makaubra ang mga PDL kang diyan nga asosasyon nga para nga Buyan Association kag K5 Jason so gilayon diyan sanda nag-request kang diyan funding sa nasambit nga partner agency kag kadya lang gid da formal nga gin turnover bangaduro pa balang mga ginasikaso kag K5 Jason pero kadungan sa diyan pagpundo no gilayon nga nagbakala ang atin nga mga sa bulig man no, ka mga personnel regyan sa BGMP Kulasi District Jail nga magabakal kang dyang mga garmiton pareho kan may andang laser engraver machine ka K5 Jason para sa laser engrave art balakon kahit bala sa wood o kung sa kahoy ka K5 Jason nga nami gid no pang family portrait bala o kung na solo mo man ka K5 Jason kagluwas kan may iban pa sanda diyang products parehas kang queen purse coconut lampshade may luwag sanda ragyan may spoon may mug tray chair pun stand ka K5 Jason laptop stand rotating laptop stand kaga scratcher so duro no ang andang ginahimo talad ka K5 Jason kag actually no banged dyan duro man ang mga participation bala nang dangag gin aktunan nga mga trade fair bala ka K5 Jason nga gin organize ka nga DTI kadyaga ni may invitation sanda sa Boracay naman kang DTI nga trade fair kag may cooperative man sa Sibaste or sa Sibaste nga nag-invite ang bala sa andang participation para naman sa national trade fair rugto sa may syudad kang Pasay ka K5 Jason kag kadya no hasta sa Rumana nag-participate man dyan sanda sa Kulasi Municipal Tourism Expo nga gin-organize mismo kang Kulasi Municipal Tourism Office. So duro ka K5 Jason no ang andaman ka diyan nga nakit-an kag ang tanan na or anda ka diyan nga nakita bala or diyan eh ang mga sales nanda ka K5 Jason kag ang diyang tanan nga benta nga mabuol nanda ka K5 Jason automatic no maagtorian sa tanan nga mga PDLs kag of course mabuhin na lang rugyan ang mga materials nga ginggamit para mo naman ang maruling nanda sa sunod bala ka K5 Jason. So among bahol no ang pasalamat ni Senior Jail Officer 4 Alfred Philip Alarcon ang bagong acting jail warden kang Kulasi District Jail kay paagi katya piskan nga nakahunong ang atin ng mga PDLs makabulig gapon sanda sa andatagsa ka pamilya ka K5 Jason ti aparyas kan ibana or alustana naman sanda pigado ka K5 Jason ang andang mga pamilya sa guwa pigado man ti makabulig pa sanda sa andang pamilya ka K5 Jason kag ina-assure man no kang atin nga pamunuan regyan sa Kulasi District Jail nga may mabulig liwan no or may mga livelihood assistance liwan nga para regyan sa atin nga mga PDLs kay K5 Jason.
1: K5 Christian magluwas dabi sa dyang cash assistance dabi nga gintugro regyan through SLP program may gintugro man ang DSW dabi like mga gamit may kanilakit angko sa picture dabi mga sander regyan dabi mga ginagamit sa pag-ubra dabi regyan.
2: Originally, cash gid ang gintao kananda kag mura ng atin nga mga PDLs or asosasyon regyan ka atin nga mga PDLs sanda mismo ang nagpili bala kung ano klase no nga pangarabuyan ang anda kadya nga ngitaon regyan ka K5G so that's why gin bakalian para nga mag-ubra kang dya nga mga produkto ka K5 Jason.
1: Ang taran K5 Christine kadya nga katapo dabi ka mga PDL regyan sa may Kulasi District Jail ano sa kagrupo sanda ka regyan o kung may pipiralang ka ng darigan nga nag-aubra ka dyang mga expo products na dyan.
2: O, grupo sa darigan ka K5 Jason pero nabanggit ka ina nga ang naabay sa dyang asosasyon na 18 sanda ka bilog pero alos tanan man sanda nga nag-aburuliganay. That's why nga may share gid sanda ka K5 Jason. Kaga hindi lang kuon nga aamo lang dyan no ang bulik kang DSWD Region 6 ka K5 Jason kang una no sa atin nga pag kamaan man kag pagpabangkot ka ina ka K5 Jason na may andaman dyang nabato no ang nga pakiga-partnership sa BGMP Kulasi nag-uumpisa ka itong 2014 kung sila inakabuol man sa sandak ng kantidada para man sa andang parangabuyan ka K5 Jason kagkusunog gani no sa DSWD ka ina qualified para sa panibag-uliwan bala or dugang assistance ang atin nga mga PDS regyan sa Kulasi District Jail matapos nga may mga ginamonitor man sanda or may mga faces man sanda nga ginapatuman ka K5 Jason para mamanaan bala kung qualified ang dyang asosasyon nga matauan ni Juan kang bulig financial ka K5 Jason.
1: Sige, daw alang-alang gid siguro mag-play ta kay imo ka dyang interview kay K5 Christine. Salamat gid sa report kay K5 Christine.
2: Balita halin regya sa Kulasi District Jail para sa programa nga El Castigadora Jessica K5 Christine May Antonio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antique ang kampiyon nga sa Shona K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: There you have it mga K5 K5 Christine May Antonio report direkta mente sa ibahin kang Kulasi District Jail. Sadyang pag-award no yung pagbaton o pagtugro no kang SLP project no kang DSWD Region 6 sa katapo rigan kang mga PDLs na ton rigan sa ibahin kang Kulasi District Jail sa mga tagparamati na rin. Dugangantang dyang balita mga K5 sa pagpanumbalik gani standby.
0: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood git ko?
3: Sa una ang blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto daw sa mga babayi, atensyon ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
4: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babayi during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo, painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, naman 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
0: DTX 500!
2: Catalina Habagat,
3: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Panaginamit na git sa akong nga mata.
0: DTX 500!
4: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
1: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, disko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumarkas ang DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likod, uy, kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of
5: Tinatawag Mighty C and DTX 500.
0: DTX 500!
6: Ito masyul sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang nag-

0: ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-adto sa hilway nga lugar. Check yaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift, OT, Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako.

0: man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ini si Kirby John Panes Agravante.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:07 sa hapon.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Ang dyan nga programa ni Muan Man mga K5 kang The Power Duo. Ang DTX 500 kag Mighty C mga K5 ang mga food supplement kag makabulik na kagadalikaw sa balatian para sa hypertension, diabetes, stroke kag cancer mga K5. Tandaan ta sa kadang shampoo mga K5, bawal ang magkasakit. Ano ang mga health experts naton mga K5? Ang magandang kalusugan ay siyang susi para sa magandang kinabukasan mga K5. Protektahan ta ang kadang lawas, inom ta DTX 500 kag Mighty C mga K5, especially kung kita breadwinner at ang tagsa kadya ka mga panimalay. Ang DTX 500 mga K5 ang ka-superior antioxidant nga may rigyan jack kang disugar sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer sa tradyang kalawasan. Ginapanggad man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa dangkadyang lawas. Partneran da dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based vitamin C mga K5 ang Mighty C sang ka-immune system mediator nga nagpapaskag kaya immune system capabilities. Agad patsyon ang guba nga silula nga regyan sa tanlawas pinaagi sa apoptosis antes pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Again, tandaan ta, prevention is better than a part of cure mga K5. Inamgid, DTX 500, kag Mighty C adlaw-adlaw, 30 minutes after ni mo kaon. Inam ikaw para ka dyan nga ma-absorb mo ang kampiyon ka dyan nga epekto kang dyan mga food supplements sa mga tag-paramati na rin. Available rian sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Usa de Buena Vista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa may Barangay 3 Comon. May branch mo sa Poblacion Klase, Tabuklang Kanay Building, kang BDO Bank sa mga tag-paramati na rin. Mayadgid nga po, nakikagawad, darong natividad kang District 1 sa Balam. Mayadgid nga po, kanimukagawad, happy streaming live gina. Kay Ma'am Asantha, mayadgid nga po, sir, watching live from Lawaan. Mayadgid nga po sa Bataga Lawaan. Again, happy streaming live, good. Kay Ma'am Vilma Pasakay Agustin, mayadgid nga po sa Bataga Sulong si Balam. Mayadgid po pamatik, ano niyo rin. Kay, si mama ko nag-comment, Migo, Amala J, lihog lang tamyaw kang happy birthday sa miga ko, Rosana Basanyes Orbino, kang District 3. God bless you always and more birthdays to come. Thanks. Happy birthday, guys. Happy birthday kay Tita Rosana Basanyes Orbino kang District 3, no? Ang amiga ni Mama, I believe the classmate naman siya kay Bob First mo, no? Happy birthday to you. Sa talayan ka dyan nga makabugtuan, taga sa ulog kang kaadlawan, kasal, anibersaryo, pagkabunyag nyo rigan. Ano maka dyan ang celebration, mga K5, happy celebration day, gig kayo tanan. May the good Lord continue to bless you and showers the blessings to you, to your family, and more celebrations to come to celebrate with your friends, families, and loved ones sa mga tagparabati na rigan. Kay Ma'am Riza Estoperes mula ni Damid Gid nga po, Sir Jason, nga sa tanan ka dyan ang listeners ng K5 News FM watching live in Saudi Arabia. May adgid nga po kaninyo. Sa mga OFWs talagang may adgid nga po kaninyo tanan. Kay Ma'am Lynn Pasakyan, may adgid nga po, Sir, watching live from Sulong, Sibalam. Nami ang buhok mo, Sir. Aba, galikaw. Salamat. Kini, manan mo, nagbagunting ko. Kay para nga daw ramig-ramig wa ulo ko lamaw kay di daw sake ang sampo ko kiray ko mong kun labag boko da niksungaw ang init. Wala nga para pa kalbo ko danay. Kay Sir Nash Tansuan med gid nga hapon ang bala Sir Jason. Med lang hapon kay Lula Pinang Tansuan, Tiay Puga Tansuan, Anita De Leon, Larry De Leon, Pukay Pukay Henyosa, Kagiya Operiano kang Barangay 8 San Jose Antique sa mga tag paramati. Med gid nga hapon kaniligan sa mga suki naton kadya nga mga tag paramati. Med man nga hapon kay Ma'am Vicky ni Pomosano Sigaan, kay Kakap Ernesto Sigaan, med gid nga hapon kaniligan, happy streaming live gid. Kay Ma'am Pangga ni Pomoseno, may gid nga po, Sir, watching live in watching live from Savannah Glen, Oton, Iloilo. May gid nga po sa mga taga Iloilo, rigan, may gid nga po. Kay Ma'am Grace Joy Bagunsan, may gid nga po sa mga taga Masana Gamtik. Kay Ma'am Bibing Sunin Sansago, may gid nga po, Sir Jason, kadya lang ko pamati, nag-shopping perfume eh. Aba, may gid nga po na eh. By the way, salamat gid kay Ma'am Bibing Sunin Sansago sa anak kadyang gimpanaray sa K5 News FM. Kanang ligad kay Ma'am Fritz nagpadara kang halin sa dalaag. Kaina, nahangyos pa kami, may nagsaka. Lawat ni gaana ka dyang sisteret, no? Nagpadara, migo ka mga chocolate, kinangabot ka rin ng box, no? Oh. Isalamat, giti ka dyang ginakapir na mong dyan bibingo. Ang imo ka dyang kape na ikanamit. Namit ang kape halin sa Singapore, pero mas namit nga po kay Ma'am Fritz ang DTX ko. Sa pasensya, gid Ma'am Bibing, ha? Ay, taning mahimo mo, mabibing mong DDX ko pimix na niya mo. Salamat, gid, ma'am. Gin-share namon sa mga office mates namon. Kahit the blessings that we receive, we also share it to others, no? Kahit yung balanda, sharing is caring, ano? Di salamat, gid, ma'am, bibing, nalipay, gid, na kaki 5 News FM. Bow! Ang balik, gid, ma'am, first na ang barbecue, tanay, migo, bay na. Gid nga po, salamat, gid, ma'am, bibing, ha? May the good Lord continue to bless you, gid, ha? Kay Sir Becarton Minyesa, may gid nga po. Sir, patamiyaw ko lang ang Minyesa and lasting mo so family. Shout out sa Barangay Ginta Samtik, watching live gid. May gid nga po kaninyo rigan. Kay Sir Naj Danchuan, may gid nga po. Sir Jason, shout out lang si Isidro Pajarito, Kang Malaiba, sa Rose Antique, may gid nga po. Kay Tita Josette Padianco Abrico, dyan sa may Bugasong, may gid nga po. Dyan na, kag sa akin ka dyan, Mare, kag classmate ko, best friend ko ba, kay my friends, si Kaking 5 Amsi, Alia, Pijangko Abrico. May gig nga po na kaninyo, may gig magpamati rigan sa kundi mang kamutulay ka dyan mga tinion. Dugang ka dyan balita mga K5 sa nga pagpangalagat baw ang DILG K5-6 kundi K5 Fritz ang DILG Region 6 mga K5 wala tinabato no'y nga formal nga report angat sa dyang emergency response vehicle nga nakapark mga K5 rigan sa sangka lodging house sa may Banwa kang Sibalo. Kag nahambal man kay ina kay Pai Fritz, kang atin ka dyang DILG Region 6 Assistant Regional Director Maria Calpiza Sardua, no, si SO4 mga K5, nga in 39 years kay Pai Fritz, no, amo dyan ano ang pinakaunang kaso noy, nga na-report, no, nga ti may rigan ka dyan ka government-issued vehicle, nga ginpasulod rigan sa isara ka lodging house sa mga tagparamatita rigan. Kaya di sunok man mga K5 nga wala pati manabato nga report ang Department of Interior and Local Government o kundi ay Aljo Region 6. May kaang tanan sa nakitaan ka dyan emergency response vehicle nga nakapark sa isang lodging house sa ligas may banwa kang Sibalam kang damlag lang. Di ang balkan ito ni Ma'am Sardua, no? Nga di ka dyan lamang tanan kanukmaan nga ni Kim Everest pagkanto na rin sa antike kasi nag-courtesy ko sa nariga sa Office of the Governor and Office of the Vice Governor sa mga tagparamati na rin. Jabla mga K5, ipamatian ta ang interview na itong mga K5 sa DILG 6 Assistant Regional Director Maria Calpiza Cesar Dua ang SESO 4 mga K5 together with the liog ko ba ang papel kinamigo dyan ang gamay sa gilid nalipat ko kang aran ni ano ni Vice Mayor. Hey mom, K5 no si Vice Mayor no Honorable Arvin Nunoy L. Losario sa anda kasiang pagkantoriga kati si Vice Mayor Nunoy Losario mga K5 no or Losaria I mean no amuja ang National Vice Chairman no kang Vice Mayor's League of the Philippines no sa mga tag para mati talaga mati an kado kasiang interview kanda angot sa jang report mga K5 kati isara ka dyan anong reaksyon da sa dyan nakarapta sa social media isara ka response vehicle ang nakitaan sa salag isara ka lodging house.
0: I think the appropriate person who should answer the question will be the provincial director. So we were just informed this morning when we arrived about the incident.
9: So in your part in the regional office, what will be your stand, ma'am?
0: We cannot as yet give stand. We will require the provincial director to submit a special report.
9: This is the first time, ma'am, na may nabatol ka mo issue regarding the incident.
0: We haven't received the issue. So we haven't also crystallized the issues. Let's wait for the report of the provincial director.
9: So as of now, ma'am, wala pa mo minabato report regarding sa incident.
0: I haven't even seen the post.
9: Okay, sir. Kay ito sa Iloilo, sa Manchester Station, sa K5 News FM Iloilo, nakalabot ang rito ang issue. Wala ka mo ang nakita ang balita or news item regarding sa issue.
0: It was the provincial director who showed me the news sa iya na cell phone.
10: But in the whole region, ma'am, may mga parehas ko sa ding insidente?
0: No, this is the first time.
10: Pero if every, ma'am, these cases, I know nga isa may COA, Circuit No. 2022-004, the proper use of vehicles. May mga coping mechanism, dito ba, being nga secure to check the proper usage of mga current vehicles?
0: Proper usage. Of course, may guidelines kita that know what are the prohibitions, what are allowed. Kabalo mo na sila, actually.
10: Pero may team, ma'am, like nag-monitor,
0: dati? No, wala. It is that one. The provincial field office who is doing that.
9: So may we know na lang ma'am na sa kadya nga year bi ang antike pa lang bi ang may nabatong gigam nga issue regarding sa mga kadya nga incident.
0: Maybe since time area na nag-ano ako, I will be 39.5 years in service. This is the first time that I heard such issue. Totoo lang.
9: So, message lang natin, ma'am, sa mga body officials, government officials, regarding sa issue na napalabot kini sa provincial na ticket.
0: Ang kuhan na ito ng mga government properties should be used for government and public purpose lang
8: yun. Napatian mga K5 ang Assistant Regional Director, Ma'am Maria Calpiza J. Sardua, ang size of 4 mga K5 kang DILG Region 6. Ako din ni Bobrist, 39.5 years in service. Amun ka doon pinakauna no nga tion nga ti nakabaton or nakakita tanang King Bobrist kanjang report kundi may naggamit kanjang government issued vehicle kagisulod rigan mga K5 sa isara ka lodging house no yung tikina kani samtang ga panaw kami no kisa nagpamangkot man ko sa 10 minutos sa rito sa may kon 10 minutos sa salad sa may bahin kang lodging house kay my friends nagano tabi rito sa salad kang lodging house. So di tingwa ano at nato malapot ang atang kasiang provincial director kay ti through the person of Sir John A. Sasarcon ang PD ka DILG Antique Santique mga K5 bangid man no gusto tama man an kung nakasubmit na ka-report bala ang MLG ano MGLOO kang ano kang banwa kasi balam angot sa incident kay by iraga mga pamangkutanan just like kan-o na picturean dyang akto sa time mismo dabi ang insan ka naton that was Monday or gingamit rian Sabat Dobi or Sunday rigan kay by Fritz kay tinabutang dabi sa DILG Memorandum Circular no number 2026-11 or 11 mga K5 nga ti bawal gamitan noy no, na-reiterate rin nga ti bawal gamitan rian sa weekend kag holidays ang mga government issued vehicle unless no mga official business kay my friend. Tapos how come nga ti kung may business ka ba so andot nga rigan sa lodging house nang iwan rigan kay my friends no, ano ang business nang darigan sa lodging house no? So amura ang mga pamangkutan nun sa mga tagparamati dali ginalat pa man kadya nga mapatawag ang diyang mga persons involved agad kadya maistoryahan madiskusyonan gid sa mga tagparamati dali. Kaya di kung pamatian ta, kung napatian ta ang pahayag ato kadyang assistant regional director, di wala sa takabak nung kung kang report to, di kadya lang kanung aga, early this morning, kaya di ginpakita kananda ni director o kundi ay LGNT kay provincial director, Mr. John Ace Azarcon, ang diyang informasyon na angot sa diyang insidente, mga erki. Di man antaman no, yung sunuman kay Mr. Azarcon, nga ang kung mapamatudan, nga di gingamit ang diyang sarakyan dabi for unofficial business. Di magapangatubang manik ang mga tawag dyan, magapangatubang dyan kang administrative responsibilities. Kung sinuman ka dyan ang nagmaneo, sinuman ang nagdara kang lang sarakyan kay my fridge. Regans, nasambitan ka dyan nga lodging house. Amurang mambata mga kay 5 no kag especially sa mga ano blas sa mga government officials tadigan always bear in mind gid mga kay 5 no ano ang makada ka diyang regional director I mean assistant regional director also atong kanya provincial director sa antika ng DILG ano ang balda government issued vehicle must be used only no in official business no wala riyan ginagamit sa pagkatpat kang inyong pamilya wala ginagamit sa imo ka dyan in kaukalingan ka dyan internet wala ginagamit riyan sa pagkatod o pag-abat sa imo ka dyan friend kundi for official business lamang gid sa mga tagparamati talaga kag dapat no ginapark riyan mga K5 no sa mga garage no or sa mga parking spaces nga nakatala na kang rang opisina sa mga tagparamati talaga kulang tawon mimigo bakat managroti parkingan kang emergency response vehicle ang cubicle kang ano noy kang tawag kaya kang lodging house black mangin sir medyo ang election no kun or actually ura man ti kado migo mong sa pagsulod sa ano sa part ni kang jang driver nabi no sa part nabi kang persons involved ura ti sa laki my face ka magsulod ka rin sa lodging house di ba ura sa laki ang karihan kaya di ang inyong plano mag either ko magturok lang kamo abirigyan magpuro pa huway ka morgan o kon any matter man nga inyo ka diyan purpose sa magsunod ring pra man dati kado no bala kamo sa kabuhi yung masunod kamo rin di jack ang kado lang is that ginagamit mo ang anak ang government issued vehicle amo lang tong sala amo lang tong kado no kay di ko ginagamit mo dati ang imo ka diyan motor imo ka diyan sarakyan ligan tricycle or ano man nya klase ka sarakyan mo ligan na taad dito ko istorya no kundi taad kumbaga ambal na ni naka-enjoy ka na safe ka pa no klaring na picturean ka ulit yan no para pabangkot man ka iba amigo sino nagpicture ka to man at iwan ka man dito sa lodging house na picturean mo to sino ang imong ima tapos gito nagsingin pangulutan Manila nga dapat sa mga tagparamati na rin yan no hindi nyo ba gamita ang diyang mga sarakyan nga nakakanabla government issued vehicle sa inyo ka diyang ano kaugalingan ka diyang mga purposes kaya na butang rian mga K5 sa pagsurunda kang DILJ kag COA sa mga tagparamati na rin ambal ni ma'am Bibing ambal na welcome kay sir talang lamang ko kakarawan ko ba kay nagapamati ko habang pauli ba walong along kaya basi ko na nagwati mo sa entrance blocker now karaan di mo kakordya ko kay ma'am Mary Jane Binito Sampiro medgid niya pon kanimo ta kay B. Cordoba medgid niya pon shout out gali kay Roberto Villarta dyan sa may kabariwan si Balmantike solid gid nagpamati medgid niya pon sa mga kabariwan dyan na may nagpamati ano nyo rigan happy listening happy streaming live gid kaninyo rigan sa kabariwan si Balmantike. Dugang ka dyan balita mga K5 bao. Dayo, sa hilig magsalad rigan sa mga lodging houses, no? Hilig black mo masalad sa lodging house, tapos sa sido lang ka dyan inyong ginaimaw, no? O kon, hilig bala ka mo sa pagpakikilawas, mapasensagin sa mga nagmamati, yan na, sa mga ginikanan, nagan giyahid yung inyong kabataan, mga K5. Bao, hinahinaya lang, no? Ang pagkasungak-sungak, yung ibutang sa lugar. Bangay man, mga K5, rigas sa may probinsya kang Antique, isararan ang napatay bangid man sa HIV o kon human immunodeficiency virus sa mga tagpramandita ni. As of now, no, kadyang 2026, ang kabilugan niya kaso, regan sa 30 mga K5 ang nagpositibo. Pwede ko lang tawon ta mga K5 humalin lamang sa kadyang tuig, no? Regan rin sa 30 ang kabugusan niya kaso kang HIV. No, kang may isa na mga K5 ang napatay, humalin Enero, tub-tub, Mayo lamang yan sa mga tagparamati. Kumbaga sa first 6 months, no? Kang tuig 2026 may nabawi ang niyang abuhi bangit kanyang HIV. Sa nasambit ka dyan nga numero mga K5, some jakarian ang record nga nakaedad 15 to 24 anyos, 15 naman nakaedad sa 25 to 34 anyos, kag 5 naman sa nakaedad 35 to 49 anyos, kag sara naman mga K5 sa 50 anyos pasaka. Ay, mamigo, ang pinaka-prone jacara, no? Ang naka-edad K5 kids sa 15 to 24 years old. Diyan ka ragit, no? Ang peak, no? Diyan ka na, kumbaga, grabe, isurog mga K5 kids mo. Kumbaga, hindi kita na mapunggan. O, nang parakalala mo, daw 15 anyos lang mo. Iba na mo sa jacara, ano, no? Grabe, parang imo ka dyan resistensya. Kumbaga, daw hangal-hangal ka ba dyan ka K5 kids, no? Bangad man, di daw kumbaga ang imubla ka diyan nga kagustuhan mamo.

0: diyan unprotected sex bala, no, ang pagpakigilawas, no, especially kon lalaki sa lalaki kay Bible Fritz diyan gidanoy mo diyan may pinakamaduro, no, lalaki sa lalaki bla, basta unprotected sex sa matag pramati tarigan wala ka mo nagamit contraceptives bala, no. So if ever nga may HIV to kuno ang partner nimo or ikaw ta nawara tapos or ang imo ka diyang kamit up lang ligan may natabo ka ninyo kay sungak ka man di ka man kabang hindi, no, tilaban-laban noy, ah, masalo mo man ang HIV, paano bagid maggalaton sa dugo, for example, no, nag-kiss ka mo rin kay Fritz sa laway, wala ti diferensya ra noy, hindi ra mag-transfer ang HIV through saliva, no, pero ko lang anang bibig karon na may sungaw, no, mas may sungaw, grabe man sungaw noy, no. Anang bibig karon may pilas mga K5, no, possible nakagat mo birigan or nakagat dirigan, tila banlaban ang dugo na to karon, ma ano to, matawag ra mag-transfer kanimo once ka infected kay HIV ta na karon mga K5, tila banlaban through blood, no. Maka malatnan ka man. Atlo is breastfeeding, no. Ti kon ikaw gusto mo, kon ikaw bi, for example, mag-asawa ka mo. Tapos kamo both darwabi bakat kamo ti tawag ra ti HIV positive, kumbaga negative kamo eh, bakat kamo positive mo ti negative, di ba? Negative kamo tapos ang laki or ang bahi nga diyan mga K5, no, nagadobi nagluib. Tapos ang ginluiban nato K5 Fritz, may HIV kadto ra tanaka maan lang. O karon, ang nanay nga or bahi nga to nagluib, no, kadi naka-breastfeed sa nakadyang bata, once ka ma-infect na kato mga K5 karon diyan HIV through breastfeeding mga K5, mapasa naman rian sa anak kadyang bata. So ano ang bottom line? No, kung hindi ka mo gusto kadyang mga K5 nga magka-HIV ka mo, hindi ka mo magpangluib. Kasi again lang mananoy nagaduro ang ano ang HIV. Kung manaan mo man nga HIV positive ikaw mga K5, no, bao, ano man, likaw-likaw manoy nga magkalaton ka sa iba. Kundi sagap ka man ka, no, ura man tika dera mga K5 kasi magpalangga ka mga lesson ka kung bakit ti HIV positive man, no, kung bakit positive ti mo bakit na dapat ano lang ka honest ka lang sa ibang partner blamigo, no, man tika dera kung palangga ti mo tao palangga na ti mo ka positive ka man or negative kay 5 friends, diba, no, kung palangga na ka palangga na ti mo ka at least kinamin mo ka na, no, kay mas dami ngayon palangga kakataong nga bat kung nakabla ka kung ano ikaw kaysa man mga K5 kasi malatnan mo tana tapos masakto lang tana ka dyan nga ay na HIV positive wala agi nang kambak anak pasit kumang pulaga na ipaka pwede sa man alam sa temprano pa lang kung palang nakabaton na kao sa mga tagparamati tarika kag, no, dapat gid mga K5, no, kung hindi nyo kani partner ang inyo kadyang gina choking rigan, no, ngayon man anta bakit malipag na may mga lalakalakinhan ambi or mga kababayinhan ng K5 friends nga hindi lang matugrok ang partner na nganda kadyang gina pa kayo nagap lagi ka iba nagamay lang aaway nagap lagi ka iba K5 friends. So gamit ka magig ka mga contraceptive sa batang pramati talaga. Ang dyang lain takakaso mga RK5 no, ang may pinakamaduro amuang banwa kang San Jose, Sibalom, Pandan, Kagtibyao nga may apat ka dyang kakaso. Hamtik, Kagpatnongon nga may tagtatlo kakaso. Bugasong, San Remigio, Tobias Fournier nga may tagdarawa kakaso. Kagsang kakaso naman sa may banwa kang Bilison, Kagsibaste sa mga tag pramati talaga. Malin ka 2 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Satan Titress Run mga K5 ang napatak. Kung gusto mo safe ikaw, safe ang imo kadyang partner, hindi ka mo magka-HIV rigat, ubrahan nyo, likaw ka mo sa temptasyon. Likaw ka mo sa pagpangluit. Likaw ka mo mga K5, no? Sa pagbato o kung pag makigmit up rigan, kagmag sipal kang kalayo bisan kay sinula. Man mo kadero na yung sake lang pagpangluit mo rigan. Namun kung sabi Biblia para K5 friend. Namutag sa Ten Commandments sa samatag pramati na rigan, thou shalt not covet thy neighbor's wife, di ba? Di, hindi ka magpangluib sa samatag pramati na rigan. Bal ka mo, bagat kumang to neighbor, bigat pa may kato biyak balay. Filosopo. Mga tag pramati na rigan. Nugangan na siyang balita ta sa takadang pagpanumbalik mga K5, bagat ba ng SDO Antique, klaro, no, nga ti, ura ti pamahag sa mga eskwelahan sa Antique, kag, no, ipagapatumanan ng ang kadlaw mga K5 ang paggamit kang transparent bag, no, regya sa mga antike. Detalihan tara sa ating pagpanumbalik mga K5 gani standby.
1: K5 News FM.
2: News FM.
1: E3 Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio.

0: with the VCO.
1: Labula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Pamakal sa mga buti. DGX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DGX 500. Pamakal sa mga buti ka.
4: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men.
8: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
9: Mayad nga balita sa balumnan. San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Sport Biotics. Makabulig sa

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha!
5: Weh! Matyag mo! Madala pa sa editura mo!
4: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
7: Leron, leron, sinta! Nomad ang gintira! Kool naganganga! Kay puwerte, goya! Barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa! Nomad na o saron, sa talamnan naton! Kaya ay papatyon, isa kami trong dalom, Nomad na ang gamiton, para okay aton production!
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang Nomad sa kada spray load. Ang Nomad mabakal sa inyo suki nga tindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Inia isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Baby, ikaw lang talaga.
12: The KFC Singer Fully Loaded Box. Lahat ng cravings mo, kompleto.

0: the KFC Zinger Fully Loaded Box. Ano, tara?
1: Dito lang sa KFC.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Miss si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima ukon ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline, kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter, kay may rehas nga nagahilat kanimo.
2: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:41 sa hapon, mga ka-K5. Ang dyan nga pagbalaka, grimawanjak kang Clinical D3 Bio. Pangontra sa ubo, sip-on, ilanatrang kaso, mga K5, inam kita Clinical D3 Bio. Sa Clinical D3 Bio, may extra virgin coconut oil, karon may vitamin D3. Kapas sa mga tagparamati, tarigyan. Tandaan ta, ang simple nga ubo, sip-on, hilana, trangkaso, mga K5, kung babayaan natin dyan, posible nga maglala, magtuga kang komplikasyon sa tantagsa kadya kakalawasan. Tandaan ta, mga simple nga balatian, sintomas dyan kang dengue, kang leptospirosis. Tap na ano sa tantang temprano pa. Inam kita, Klinika D3 Bio. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita talan, mga K5, protektado. Available rian sa Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, kang Kabasan Building, Barangay Siyata sa Usada Buena Vista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa may Barangay Tres Comun. May branch man sa Poblasyon Kulasi, tabok lang kaanay building kang BDO Bank. Available man rian sa mga parmasya kag butika, marapit sa inyo, tagsa kadya ka mga lugar. Sa online, Lazada, Shopee, mga K5, sarang nyo man rian, mga K5, ma-purchase. May adari nga po nigan kay Ma'am Marlene Yeves Petson, may gid nga po ang kanimu ma'am, happy Wednesday gid. Kay Sandra Barbaza, may gid nga po sir, always watching from Barangay Rubang, may gid nga po ang kaninyo rigan. Kay Ma'am Melanie Kasalan, may gid nga po ang kanimu ma'am. Kay Ma'am Karen Havison Checa, may gid nga po, may gid magpamati kaninyo rigan sa mga suki na itong kadya nga mga tag para mati. Dugang kadya nga balita mga K5 kag impormasyon, ang paggamit noy kang transparent nga bag sa mga eskolahan dagka sa mga probinsya kang Antique, mag-aarangkada kano mga K5 room an ka dyan nga adlaw. Dya ang suno man mga K5 kay SDO no Ocos Schools Division Superintendent no Dr. Ernesto F. Servillon Jr. no ana ka dyan ginpayag nga mag-aumpisa sa room an mahimo ron nga magamit o kung makagamit kang transparent ka dyan nga bag ang mga estudyante nga may ikasarang sa pagbaka. kumbaga hindi isa kon kay Malfritz nga mandatory kumbaga no kadi sunod sa report no nga sarang na magamit ren kon may ikasarang sa na mga K5 sa pagbaka na kapat ikasarang magbakal na transparent bag pero I do believe kay Malfritz tama ka brato amigo feel ko brato lang transparent bag kay Malfritz kung i-compare mo tan ha sa ibang lang mga bag nga mga backpack ang ginagamit na dyan no no kay Dr. Servilion nga nakabutang sa division memorandum nga anang gipapadaog ang pag-inganyo kag voluntaryo nga pagsunod bangin man nga kinahanglan dyan mga K-5 kang dugang kadyang nga gasto para sa mga ginikanan ang pagbakal kang dyang transparent bag sakto man na kay Buffett ginainganyo no ang term the right term is inganyo hon kay bang kay Buffett no bakit man na to kundi ginainganyo no nga magkagabla nga voluntaryo kag nga magsunod mga K5 ang mga ginikanan no nga magbakal ligan bakit man lagi bi nga kay sa room anja nga ipaga no nga ginalauman nga igamiten mabakal ka mo lagi kag so kun alang-alang ang inyong budget rigan ura kamot ikasarang mga magbakal kang transparent bag mga K5 no kadi banget kinanglan unaan nyo inyong bugas ligan dapat inyong sa adlaw no baka kulang budget ning hindi man jagi mandatory sa batang paramati na rigan. Pwede rin sa sunod, kung makadawa-dawa, gawa ka mo, bakal ka mo transparent bag, nga gina-request or gina-ingan nyo kaninyo, kaat ng kadyang SDO ang ticket. Kadi dugang na pa kadyang mga K-5 nga mahimo sa Gyapon nga makasulod sa eskwalahan ang mga estudyante nga nakasuksok kang nakaandan ng mga bag mga K-5 kung wala pa makabakal kang transparent bag ang mga estudyante. Kaya ang main purpose naman dabi mga K-5 no, ang kanyang pagpagamit ng transparent bag sa mga estudyante before no entering kang school campuses premises mga K-5 no, is that para kajablang ano, tawhay ang pag-check kang gwardiya rigan kang mga bag kaya hindi ka nalang mga ukayin pa ang andang mga bag rin kung transparent ang ginagamit. Kaya migo sa high school life no, I do believe no nga kung bakit kung tutam ang estudyante kay Mabers kung tutam ha kung tutam siguro raka mga unif mga ano nakra mga notebooks no raka mga naranas sa mga salitang bag na pero kung mga pares karaman ko na amigo nga dito mga laylo-laylo kam nilaban-laban no eh Katley alam man na kay Mabers sa isang kabulpen no baka ni urain ka na nakabag mo may mga bag man may K-5 dasig lang rin malocate no, or makitaan kung may mga tarum o may mga hingani banrigan ang mga kabata. Pero klaruhon talang mga K-5 sa so, mga nakadyang schools division superintendent mga K-5 no nga di bakit sa mandatory kundi ginaingkan nyo lang ang mga ginikanan nga magbuluntaryo nga magsunod sa dyang paggamit kang transparent bag mga K-5 no, pero kinalauman man ni Dr. Servilion mga K-5 nga magkakooperar ang mga ginikanan agad ras rin lang sa mga security guard nga ma-check yar kang mga bag kag hindi rin magagasto pa kang bahal para magbakal kang metal detector sa mga tag para matitari. Hindi ko lang tawon ta mga K-5 pirala ng bili kang metal detector kay by free. Hindi ko transparent bag ang inyong gamit no? Timambal tanoy lesson ang ubra kang security guards na ton no? Ako baga hindi ka mo malawitan sa mga pila rigan sa mga gate ninyo no? Sa entrance bangit man ti makita visible ang salad kang inyong tagsa kadya ka mga bag. Dugang na pa mga K-5 nga bintahan man dya ang paggamit kang transparent bag banget makita man mismo kang ginikanan kung ano ang salad kang bag kang anda kasiang mga kabataan correct sa matag parmati na rigan hindi kung magwa sa balay na record ng bata tapos daw may kuchilyo tala salad kang bag mo na to may mga sa mga inyo kasiang iskwila ha bisan na no bisan di pagbuksa makita mo transparent mo no makita rigan notebook makita ang nanay rigan nga ga matto sa iskwilahan. Andat ka may darapati mo kanya nga bayo aw kag iris bang irisland mo darahap. Andat may darati mo nga tarum hap. Kumbaga sa balay pala makita lagi. No? Kaya di transparent mo ang bag na rin. E kumbaga, through this initiative mga K-5, no? Mas tawhay nga makitaan, no? Kag maulas lang, manubla, ma-check yar ang mga bag rin kakabataan before entering the school premises sa mga tagparamati na rin. Nakajawara panti may na-record mga K-5 ang Schools Division Office of Antique may kang tanan sa pagdarat kay mga estudyante kay mga gamitan nga makatugro kang katalagman sa seguridad kang tagsa kadya ka mga eskwelahan. So di kauna, may kurak, may mga ice pick, may mga kutsilyo rigan. No, kauna, no? Pero kadya dabi, nalaka-laka na lang K5 Fritz. Kani daw ko nang tawon ta. Kung basihan ta mga balita mga K5 in terms of mga gang war. Nga daw ko mga geng-geng mula dyan, grupo-grupo, mga amigo, nga nagkinagamot. Ikaw na, may mga pag tinapungulay rigan, may mga pagbinunanay rigan. Pero ka dyan, K5 Fritz daw tagtahaw naman ang antike, may? Daw ra, magkita na seryos rigan, may nga mga incidents sa salag ng eskwalahan, K5 Fritz, no? And we are thankful by that, no? And we are encouraging man kung atang kajang mga estudyante rigan, no? Kaya sa mga ginikanan rigan, nga tila kaya ang nagkabataan ta, no? Sa mga estudyante rigan, your main goal or purpose sa mag-eskwela is that magtuon ka mo ka makatapos sa magtuon, agad nga sa pinakadla, makabulig ka mo sa inyong ginikanan. Ta rian gin tudlo kaninyo nga masalad ka mo sa eskwelahan kang magpangita kontra o kung magkinagamo rigan, no? Dapat, no, eskwela kamukmayad, no? Kag hindi ka mo mag-ubra kang dyang mga kaangay ng insidente nga nakartabo mga K5 sa piraka sa ka mga eskwelahan regya sa pungsod Pilipinas. Kay bakat rian din nami, no? Kadyang buruwatan, no? Kag syempre, ang pinaka-bottom line dyang karian, pagiyaki kang ginikanan, no? Like yan ang kabataan, nga di, mga ito sa eskwelahan, magtuon, hindi mag-intra ka-imaw sa mga grupo-grupo, rigan. Kadot sa pag-imaw ang grupo-grupo. Basta ang grupo ninyo sa mayad kay Bifrit. Pero kung ang grupo ni Morigan, no, dinadara ka sa mga inam-inam, laylo-laylo, rigan. Hindi kawi ang grupo nga rian, bakat rian namin. Pero kung ang grupo mo, kato ka mo permi sa library, rigan, naga-class discussion ka mo permi, ga-obra ka mo assignment, sure kayo nga i-re-imaw ka mo, nami rian nga grupo. Tingab ka rin. Pero kung ang grupo, Morigan, mga laylo, baw, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Sa mga tagparamati tadi. Mukita ang pitsaranta sa mga kabataan nigan paminsaran nyo gid ang pagpanikasag kag inyong ginikanan agay matugro ang inyo kadyang kinahanglan, no, nga makapaiskwela ka mo lang, no, hindi ko nga yawan ng nikapura out mga buhi nyo ang pag tinunto ba inyo brahan. But going back to this discussion mga K5, no, ginainggan niyo gid kang atang kadyang SDO antike ang mga ginikanan nga suportahan kag magpagig-ugyon sa dyang pagpagamit ng atang kabataan kang transparent bag sa mga tag-pramatik na rin. Medgit nga po na narinigan mga K5 sa may bahin kang Barangay Salvacion si Balam, gapamati to kay Bifritz o tunog to radyo kang Alera family. No? Ingat balay lang gito namun sa Salvacion, tunog to anda ka dyang radyo. Kag dyan man sa Changgeo, sa Abaw family rin, no? Gapamati, Barangay K5 kay Bifritz. Gareklabo ka rin ang imigo, kayang bala. So, ito nakabara-bara ko inyo kadyang signal, ha? Para po sige lang sa nung tuig, mang nai, kahit di, basi pa lang mag 5,000 watts naman lang K5 News FM San Jose. Kadyan man sa may Pacifica si Balom, pamati, tulad rin ang K5 Friends, no? Sa may Pacifica si Balom, lang may gid niya po ang kanin rin. At sa below kadyang branches kang Pacifica, I do believe ka ang pamatian K5 News FM kay K5 Friends. Dyan sa San Jose, bla? Sa San Jose, bla, amigo ka Pacifica? Diyan ang ano ko, ang classmate ko rin si Paolo Abong, the great. Oh. Gid nga po, nasa mga tagparamati na rin. Alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo. Sa masunod ka dyan nga programa, ang Klinika D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Palalog, ang K5 Junel Nanggan Team. Sa technical side, kay Imo natin, K5 Garrett Fritz Palermo, sa Bugasong, ka K5 Gerson Lustan. Sa Kulasi, ka K5 Emmanuel Cumlan, Alme Joy Sanchez Martinez, and ang station manager, ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Sa Aman station manager, ka K5 Arjan Villa Sordal Coros, sa Aman CEO, Dr. Ramel Itangoy Acobanwa, sa K5 Jason Grafanes Sapa, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Antike, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ko may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
11: mga butika.
12: TTX 500.
13: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
12: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka selective systemic kag post-emergent herbicide. 100 to 120 ml kada sprayer. 12 to 40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD.
7: Sa lugang paramangkutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulik kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes ka magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ini si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ini si Kirby John Panes Agravante.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, 6:02 sa gabi.
0: Kahit saan,

0: Kabilan ng Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mga balita sa kadyang gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, isara patay sa HIV sa Antique kadyang 2026 sa kabilugan nga kasurugyan sa 30.
3: DILG6 sa Waratimay nabaton nga formal nga report angat sa emergency response vehicle nga nakapark sa lodging house sa Sibalam.
2: VMLP6 kag DILG6 sa magapatigayon kang sanggunian na the Regional Legislative Immersion and Parliamentary Excellence Derby sa Antique.
3: Paggamit kang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, mag-arangkada rin sa Rumaan nga adlaw.
2: SDO Antique ginklaro nga wara ti pamahog sa mga eskwelahan sa Antique.
3: Ag Comelec Antique nakarehistro kang masobra 500,000 regular kag SK voters sa probinsya.
2: 48 ka mga loose firearms gin surrender sa Hamtik MPS. Sa balitang nasyonal, kampanya para sa digital online safety igalunsyar kang CICC.
3: Kag sa balitang international, 11 patay kag 3 pilason sa mass shooting sa sangkabalay sa South Africa.
2: Sa balitang sports, Alex Yala preparado ron sa pagpadayaw sa Singapore Open na.
3: Kag sa balitang entertainment, LTO gintugroan kang showcase order ang TV host nga si Ian Red.
2: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas sa Good Evening Probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bio Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Miyerkules, Setyembre 23 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa sur. 95.9 K5 News FM Colasi nga nag-broadcast sa norte. Kag 97.3 K5 News FM Bugaso nga nag-broadcast naman sa Central Antique.
3: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian. Pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa via FB Live presentation. Gani sa gapalan sa tag sa ninyo ka mga account ang K5 Antique Digital, K5 Antique Updates, kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Kag mag-subscribe rin, follow and share. Agad nyo may updated sa mga latest news and happenings.
2: Sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
3: Ka-K5 Junel Nanggan Tives.
2: Ako naman na si ka-K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang atin mga balita, una kita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Nagdangat rin sa 30 ang kabugusan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kan HIV sa probinsya kang Antique. Sa diin isara ang napatay humalin Enero tubtob Mayo 2026. Sa nasabit nga numero, siyam ang na-record sa nagaedad 15 tubtob 24. 15 sa nagaedad 25 tubtob 34. Lima sa nagaedad, 35 tubtub 49, kag isa ra sa nagaedad kang 50 kag pasaka. Nagapanguna ang Banwa kang San Jose, si Balom Pandan kag Tibyaw nga may tig-apat ka kaso. Hamtik kag Patnongon nga may tag-tatlo ka kaso. Bugasong San Remigio kag Tobias Fournier nga may tig-darwa ka kaso kag tig-isa ka kaso naman sa Bilison kag Sebaste. Pumalin kang 2002 tubtub 2026. Nagdangat ran sa 638 ang kabilugan nga kaso kang HIV sa Antique sa diin na 73 ran ang napatay.
3: Dugang pagid nga balitang lokal mga ka-K5, wara pa di may nabaton nga report. Ang Department of Interior and Local Government kung DILG6 may kang tanan sa rakitan nga emergency response vehicle nga nakapark sa isa ra ka lodging house sa Banwa Kasibalem kang damlag lang. Sa interview kang K5 News FM kay DILG6 Assistant Regional Director Maria Calpiza J. Sardua Seso 4 ang naging payag nga ginahulat pa kang andaw pisina ang report ni DILG LG Antique Provincial Director Mr. John Ace Azarcon angit sa nasambit nga insidente. Suno kay ARD Sardua nga sa salud kang 39 katuig nga ana pagpungko. Amo dyan ang pinakauna nga kay Gayunana nga nakabaton ang andang opisina kang kaangay nga report sa bilog nga Region 6. Gintugroanig talupangid mana nga nagakadapat lamang nga sundon kang tagsa ka mga government officials ang nagakaigo nga pagsurundan sa paggamit kang mga sarakyan nga ginapanagiyahan kang gobyerno. Matandaan nga kang nagligad gadlaw, nag-viral kag nakaangkan kang nagkalain-lain nga reaksyon halin sa publiko ang Laragway kang isara ka emergency response vehicle nga nakapark sa salud kang Sangka Lodging House sa Sibalem.
2: Para sa dugang pang balitang lokal, natala na ang magpatigayon kang sanggunian the Regional Legislative Immersion and Parliamentary Excellence Derby sa Antique ang Vice Mayor's League of the Philippines kon VMLP 6 sa kolaborasyon kang Department of Interior and Local Government kon DILG 6 sa paraboton nga Oktubre 1-2-2026. Sa interview kang K5 News FM kay VMLP 6 sa President Arvin Losaria, ang naging payag nga amod dyan ang pinakauna nga kahigayunan nga patigayunon ang aktibidad sa diin na magapadara kang tiglawas ang tagsa ka mga kabanwahanan sa probinsya. Tinutuyo ka dyan nga mas mapabaskag ang kapasidad kag kalidad nga serbisyo ka mga miyembro kang sangguni ang bayan sa rehiyon. Suno kay Mr. Losaria, nga labaw pa dyan sa isara ka kompetisyon, bangod mangin aragyan man ang aktibidad sa pagpakita kang pagka-excellente, pagpaambit kang andamayad nga binuhatan, o kung binuhatan, pagtuon halin sa isara kagsara, kagpagsaulog kang importante nga papel kang mga sanggunian sa pagpauswag kang mabinatunon, makabag-o kag epektibo nga lokal nga pagdumarahan. Mapakita man kang sanggurian sa nasambit nga derby ang anda nga kaaram, abilidad, pagka-epektibo sa legislative work. Laki pro ng insakto nga pagpatigayon kang sessions kag parliamentary procedures. Namanaan nga ang mapilian ang iga-compete sa regional level kag ang magadag. May pagabatunon nga premyo o ko na proyekto para sa banwa.
3: Dugang pagid nga balitang lokal mag-arangkada rin sa Rumaan nga adlaw, Setyembre 24, 2026 ang paggamit kang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Sa interview kay Schools Division Superintendent Dr. Ernesto F. Servillon Jr., Seso 6, anagin pahayag nga umpisa sa Rumaan mahimo rin nga makagamit kang transparent bag ang mga estudyante nga may kasarang sa pagbakal. Sino kay Dr. Servillon nakabutang sa Division Memorandum nga anang ginpanaog ang pag-inganyo kag voluntaryo nga pagsunod bangad nagakinahanglan dya kang dugang nga gasto para sa mga ginikanan ang pagbakal kang transparent bag. Dugang na pa nga mahimo sa Gihapon nga makasulod sa eskwelahan ang mga estudyante kun wara pa makabakal kang transparent bag. Apang ginalauman man ni Dr. Servillon nga magkooperar ang mga ginikanan, agadalas rin lang sa mga security guard nga magcheckyar kang mga bag kag indi rin kinahanglan or maggasto pa kang bahal para magbakal kang metal detector. Dugang na pa nga bentaha man sa mga ginikanan na paggamit kang transparent bag, agad makita man mismo nandakon ano ang salad kang bag kang andang mga kabataan. Sa Talada, Warapati, na-record ang Schools Division Office kon SDO Antique, may kang tanan sa pagdara kang mga estudyante kang mga kagamitan nga makatugro kang katalagman sa seguridad kang eskwelahan.
2: Para sa kaangat nga balitang lokal, agin klaro ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr., MNSA CESO 4, upon CESO 6, kang Schools Division Office SDO Antique. Nga wara ti pamahag sa mga eskwelahan sa probinsya kang Antique. Diyan matapos nga nagraptang sang ka-social media post nga nagapamahag sa Ginsang National High School kag Santo Niño National High School. Sa interview kay Dr. Servillon, anagin payag nga ang nasambit nga mga eskwelahan ang nahamtang sa South Cotabato kag indi sa probinsya kang Antique, bangad gilayon na diyan agin pa-verify sa PNP Anti-Cyber Unit. Apisar ka dyan pa dayon sa gihapon ang koordinasyon kang SDO Antique sa kapulisan kag pagbantay sa mga eskolahan, bangad nagapati sanda nga prevention is better than cure. Sa diin, hindi rin paghulaton nga may matabo pa antes maghulaga. Ginapanamdaman naman ang publiko nga kun may mga nabaton nga kaparehas nga impormasyon na gilayon nga magpamaan sa class advisor, agad nga i-forward dyan sa principal kag i-relay sa Division School Security Task Force kag PNP para sa nagkaigo nga aksyon. Mamanaan nga nagpagwaman kang pahayag ang hamtik ka Municipal Police Station sa diin. Andang ginklaro nga pisara nga may barangay ginsangan sa hamtik. Ang secondary school nga nahamtang sa nasambit nga barangay amo ang Moscoso Rios National High School kag indi Ginsangan National High School.
3: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal, nakarehistro ang Comelec Antique kang masobra 500,000 ka mga botante para sa barangay in Sangguniang Kabataan Elections o kon BSKE 2026 sa Nobyembre 2. Sa interview kay Attorney Hazel Palencia, Provincial Election na Supervisor kang Comelec Antique, ang naging payang nga nagdangat sa 404,557 ang numero kang mga regular voters nga nakarehistro sa probinsya. Base sa datos kang Comelec Antique, ang may pinakarehistro kaduro nga rehistro or na-rehistro nga regular voters ang Banwa kang Sibalem nga may 41,981, kaginasundan dyan kang San Jose nga may 39,870, kaghamtik nga may 32,050. Samtang ginakabugusan naman kang 147,725 ang numero kang mga botante para sa SKS sa diin nagapanguna sa may pinakamaduro nga Banwa kang or ang Banwa kang Sibalem nga may 14,734, ginasundan dyan kang San Jose nga may 13,351 kaghamtik nga may 11,667. Padayon naman ang preparasyon kang Comelec Antique samtang wara pati anunsyo nga nagahambal nga igapaiway ang nasambit nga eleksyon apang pananglitan nga mapostponed, magapadayon naman ang rehistrasyon para sa mga botante.
2: Para sa katapusan nga balitang lokal, nagdangat sa 48 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa Hamtik Municipal Police Station. Kadangan sa istorya HCPD activity sa Idalom, kang pagpamuno ni Police Colonel Ryan Devara sa Provincial Director kang Antique Police Provincial Office kon APPO. Ang dyangatikang ang parte kang suporta sa Project RTT 3889 nga nagatumad sa pagtinguha kang kapulisan, local government unit, kag mga opisyales kang barangay sa pagsabay sa paglapnag ang loose firearms sa Hamtik. Nagtambong sa aktibidad ang 47 ka mga punong barangay sa nasambit nga munisipalidad kag gintamad ang andang importante nga rolyo sa kooperasyon kag aktibo nga partisipasyon nga nakabulig sa madinalag-on nga pag-implementar kang proyekto. Nagpadabot man kang suporta si Hamtik Mayor Julius Ronald Pacificador sa pagtapna kang loose firearms kag pagpauswag kang kahiluwayan kag katawhayan sa Banwa kang Hamtik. Ang balita o kung mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX 500 mga KK5. ang DTX 500 ang may superior antioxidant properties nga sarang makapatay kang mga free radicals nga sarang makapatay kang oxidative stress kaangay kang pagpanigarilyo paginam ka makarabang nga rimna na pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ilo naman kita sa Balitang Nasyonal, igalon shark ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang kampanya sa Digital Online Safety kasunod kang asad-asad niya serye kang pagpangbadils maragatuga kang diskurso sa seguridad kang mga kabataan. Suno kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, ang dyang kampanya ang magapreparar sa mga kabataan nga makita ang mga hindi manaming herimoon bangod sa social media. Pahayag pa nga dapat mapanilagan ka mga bata ang mga taho nga anda makita kang makilala online. Nakipagpulong rin maana ang CICC kag Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa bahol nga mga kumpanya para sa mangintikang nga masiguro nga warati kabataan ang maka-access sa mga programa nga nagatuga kang pagkabayolente kang mga dya. Ang Balitang Nasyonal nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang Mighty C mga ka-K5. Ang vitamin C nga regan sa Mighty C ang nakatapna sa mga free radicals nga manghalit sa imong alawas. Ano pa ginalat mo? Gamit ra na kang Mighty C ang alkaline based vitamin C. Para sa dugang immune system, dugang energy kag protection mag Mighty C mga ka-K5.
3: International. Sa ilo naman kita sa ating detalye kang balitang international, patay ang tatlo ka mga individual sa mass shooting nga nagluntad sa Sangka House Party sa South Africa kang Martes, September 22, 2026. Isa ra sa mga biktima ang Sangka babae nga ginapatihan na nagabusong samtang tatlo naman ang pilason sa insidente. Sunod sa pulis, natabo ang pagpaniro Martes sa gabi sa Kwamakuta Township sa Rien, nagatipo ng mga taho para sa Sangka House Party kang nagsalid ang tatlo ka mga suspect kang nagpaniro sa mga taho. Hindi pa matulid kang kapulisan ang rason sa nasamdit nga insidente kag padayon pa ang andang pagsanggap sa mga suspect. Mamanaan na nga ang South Africa ang isa ra sa may pinakamataas or may mataas nga murder rates sa kalibutan.
0: Balita International.
3: Ang detalye kang balitang international nga inyo batian ang ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilanat si Pontrang kaso kagubo. Relax, i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa aton lawas. Ang D3 Bio sa nanggit mamakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balita Sports.
2: Mga ka-K5, sa ilo naman kita sa Balitang Sports. Preparado ro na si Pinay Tennis Star Alex Yala sa pagpadayaw na sa Singapore Open sa diin, ana nga makasambuha sa main draw si Tatiana Prozorova kang Russia na pagayawatan sa OCBC Arena Center Court. Ang mudyang una nga pagkapasok ni Yala sa Singapore kon pasakop ni Yala sa Singapore Open kagang una nga pagatubangay nanda ni Prozorova sa round of 16 nga pagayawatan sa parabuton nga Webes, September 24. Nakasalada si Prozorova sa round of 16 matapos naging pierde si Sofia Kostulas kang Belgium sa score nga 5-7, 7-6, 6-2. Samtang nabaol naman kang 21 anyos nga si Yala ang first round by bilang number 3 seed. Namanaan nga nasa pang-anam kung raad nga seed si Yala antes sa paman ang pag-withdraw ni Jessica Pegula, Diana Schneider kag Sorana Cristia sa WTA 500 event.
0: Balita Sports.
2: Ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginahatod kaninyo kang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, kung gusto nyo kang kape nga healthy, kape nga makapadetox, kag kape nga makaparelax, kag hindi nyo gusto nga mag-acid, mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix rin. DTX Coffee Mix available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
3: Sa mga ka-K5 natin, balitang entertainment, gintugruan kang show cost order kang Land Transportation Office o kung LTO ang television host nga si Ian Red. Kasunod dyan, kang pagrapta kang video sa social media nga nagamaneho tanang nga wara tisuksok nga seatbelt. Nakita man kang LTO nga nagnaog pa dyan sa anang sarakyan samtang regyan sa karsada kagintbayaan nga nakabukas ang anang gawang. Ila yun nga gintugruan kang LTO kang 90 days nga preventive suspension ng driver's license kang TV host samtang padayon ang investigasyon. Mando man kang LTO ang registered owner kang SUV nga mag-atubang sa andang talatapan sa maabot ng Setyembre 29 para sa hearing.
0: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Ang balitang entertainment, mga ka-K5, ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo. Ang dya, amo dya ang Klinika Day of Fresh. Mabaho kag may item nga irak, may solusyon dyan. Mag-Klinika Day of Fresh. Ang Klinika Day of Fresh, ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo, nagapabaho kang irak. Kagbanggaranin sa vitamin E nga nagapaputi sa may item nga irak. Sa Klinika Day of Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang, DTX Beauty Soap naman. Pimples ba lang imo problema? Hindi mag kabala kang maggamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang baklan kagamitan.
2: Mga ka-K5, ang DTX Beauty Soap, Clinica Day of Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kagiban pa nga mga produkto ni Dr. Melitang Uy, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ground floor, kang Kabasan Building, going to Barangay Comona, San Jose de Buena Vista, kag available man dyan. Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kulasi Branch, available man sa mga trusted nga mga butika marapit sa inyong mga lugar. Ang oras, alas 6:24 ron sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan ng pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Miyerkules, Setyembre 23 kita sa Tuig 2026. Maayad-ayad nga gabi mga ka-K5 sa atin mga Facebook Live viewers. Good evening kay Ma'am Helen Bangoy Dairo. Listening from Odyong kay Ma'am Vilma Pasakian Agustin. Good evening amuman kay Joanne watching live. Kaghalong kita kano tanan mga ka-K5. Kag sa iban pa nga mga K5 natin nga nagapamati sa andakad dyan mga radyo kag nagalantaw sa atin nga Facebook Live. Good evening kaninyo nga tanan. Kaghalong-halong gid kita mga ka-K5. Ginakulabos lang kita sa oras sa pangaranan lamang kang amon mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bugasong ka K5 Gerson Loydustan, 95.9 K5 News FM Kulasi ka K5 Emmanuel Cumla kag sandang station manager ka K5 John Reynard Apostola. Sa pangaran naman kang amon nga station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro kag sa amon CEO Dr. Ramela Itang Uya. Sa kadyang gabi kami ang inyong tagbalita.
3: Ka-K5 Junella Nangantives.
2: Ako naman ang si Ka-K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Ang sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor.

0: kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong

Tanan mga kabataran, matabianan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Sa gihapon, sa tanan nga mga kakifive man, kamusta? Kabay pa nga sa gihapon, sa sining nga matiniyong yara ka mo, padayon kita nga magdanay sa aton nga palatuntunan, kagkabay pa nga yara ka mo sa kayong lawas, kag subungan sa inyo nga pag-alagad sa Diyos. Aton na ginasulit-sulit kay sa aton ginasiling na, ang pag-alagad sa Diyos, importante katama sa tanan ng mga butang, tanan ng mga bagay-bagay dari sa kalibutan. Kaya gani, isang tinbrasig ni Kristo sa aton nabalaan ng bersikulo, umong ng bersikulo sa mga nagatuon sa Biblia, ang Matthew 6, bersikulo 33. Bisan hindi pa na natin ni-recite, pero laban sa mga nagbasa sa Biblia, kabalo sila. Ano ganito? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, idugang lang ang mga bagay-bagay sa kalibutan, dugang na siya. Ang problema, kay nabaliskan man. Nga man, ginuunan natin ang aton ng mga personal, ang sa Ginoo, daw seasonal. Umpisa, madumduman lang kung may mga katalagman na. Madumduman lang kung may balatihan. Madumduman lang kung may mga kinahanglan sa Ginoo. Pero kung aras kalipayan, aras sa mga kung ano ang mga hilikoton, wala na Ginoo. Munang masubuan ang Ginoo, hindi malipay. Sige, so munang hindi ka mo magkabalaka, hindi matakaan sa sige pamati sa aton na susulit kay para din lang na sa aton na kayuhan. Munang dalayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya sa tanan niya ng mga pagpakamayo sa kadesa sa aton. Sa physical man, spiritual, financial protection, and sa tanan-tanan. Sige, pagparan kita subong sa aton ng pagtuon sa puno sa Diyos, pero anti sa tanan, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sinalip po ito, kami ay dumunulog sa inyong manalalukrukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat din sa ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, na makapagbibigay ng impormasyon sa lipunan. Dahil tingit, may pinalaman sa aming kaligtasan. Pagpalain mo ang Siro Kumiloy at pamilya, pagpalain mo man ang mga nakikinig, maunawaan nawa namin ang inyong maralang mga salita at maging kapakipakinabang sa aming paghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito ay aming sabutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa aton nga pagparayon subong sa mga pagtuon sa pulong sang Dios. Aton naman tunan ang libro nga bugna. Biskan nga medyo may mga tunan pa kita dito, pagatunan sa Daniel, pero nami man natunan ta ang bugna. Kay gani, tong aton ginatunan nga the great day of the Lord, nalakip man naton ang Revelation 16, part of Revelation 15, dayon part or whole of chapter 16, ang bilog yun nga ng bugna 16. Karon aton nga usisahon halin sa uno pagkanto sa sunod-sunod ng mga kapitulo. Kay may mga nami nga mga impormasyon nga dali nga may kaangtanan man sa kasaysayan sa kalibutan kag kasaysayan man sa aton nga pagtuo nga may mga gilaragway nga ang kahimtangan sa pagtuo sa kadaysa sa aton. Sige, so muna nga dali aton nga talantawon dali ang kapitulo 1 at kita magsugod sa kapitulo 1 sang bugna o Revelation. Libro sang bugna nagabukas sa pagpahibalo sang iya titulo sa iya balang title kag sa isa ka pagpakamaayo sa mga nagahatag sing maukod nga igtalpangod sa iya sulim ni nga matagnaon nga mga pulong. Ang bersikulo 1 sa kapitulo 1 ginsiling ang bugna ni Jesu Kristo nga ginhatag sang Dios nga amay sa iya sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Kag ginpadala niya
kaginpahayag ini paagi sa iya anghel, sino ni anghel si Gabriel, sa iya alagad nga si Juan. So ang sequence diri or ang sunod-sunod nga pamaagi gali sa bugna, una halin gid ni siya sa amay. Dayon si Kristo nga ginhatagan, iya man ni ginpakita dito sa anghel. Ang anghel naman ang nag-relay, ang naghatag dito kay Juan nga manlagna. So muna ang paglaragway diri magutoran. Halin sa amay, pagkato kay Kristo, pagkato kay Gabriel nga anghel, dayon pagkato kay Juan nga propeta. Nga nagpamatuod sang pulong sang Dios kagsang panaksihon Hesus Kristo, kagsang tanan nga butang nga iya nakita sa bersikulo 2. Mulahan ang mga nagabasa kag ang mga nagapamati isang mga pulong sang sini nga tagna kag nagtuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tion malapit na. So diri may tatlo ka importante nga bagay nga dapat aton na maintindihan. Una, bulahan ang nagabasa. Ikadua, bulahan man ang nagapamati. Nga man kaangay sa inyo nagapamati lang, halimbawa wala ka mo nagabasa kay sako. Dayon ikatatlo, labaw sa tanan nagatuman. Kay bisan nga nagabasa ka, naman pagkatapos mo nagabasa, nagapamati. Pero nagabasa ka o nagapamati, pero kung wala ka nagatuman, ay hindi na malipay ang Ginoo. Nga man, kay aton maliwaton, hindi manginbulahan ang makabalong basa, di magbasa. Pero nagbasa ka, hindi ka man nagtuman, hindi ka gyapon mabulahan. Ama na nga kunway ka nagtuman. Importante, labi na ang ginisiling diri nga ginhambal ni Kristo kay Gabriel pagkanto kay Juan kay inisya tagna. So basta-basta, propesya. Ama na nga ang titulo nga bugna may gamay lang diri nga koreksyon, halimbawa kay mabatian ta na sa damo nga mga nagagamit sa sining libro. Magasiling sila nga the revelation of John. Oh, John the Revelator pagid ang pangalan. Pero may sala siya. Nga man, ang mga manugbadbad o translator sa King James Version sang Biblia, naghatag sining libro sang titulo, ang bugna ni Juan o ni San Juan nga Dios nun. So nga nga si Juan na diri ang nangin revelator. Hindi man si Juan ang revelator. Di ba lang? Muna nga sa sinig, ginasumpakil nila ang unagin ng mga pulong sang libro mismo na nagapahayag sini nga ang bugna ni Jesucristo. Di ba sa ito ginabasa ang bugna ni Jesucristo din halin sa amay din iya ginhatag sa iya nga manugtunda si Gabriel. Dayon, si Gabriel naman nag-relay, naghatag naman dito kay Juan nga propeta. Amo na nga si Jesucristo ang manugpahayag. Si Jesus tadi ang revelator, hindi si Juan. Kasi si Juan, amo lamang ang manunulat nga gin-impliyo ni Kristo sa pagsulat sini nga bugna para sa kayuhan sang iya iglesia. Amo na ang kamatuoran. Amo na nga si Juan, amo ang gintutunan ni Jesus nga hinigug makagin kamutan gid sang napulog duha. Isa siya kay ebanghelista kag apostol kag ang manunulat sang ebanghelyo kag sang mga sulat nga nagadala sang iya ngalan nga bugna. Ang iya na una nga mga titulo dapat karon idugang ang manalagna nga man kay siyempre ebanghelista, apostol, dayon manalagna. Kay ang bugna isa ka tagna. O si kaya niya gitawag ini ni Juan. Hindi lamang ini ang bugna ni Jesucristo kundi ini ang bugna nga ginhatag sang Dios sa iya, Dios nga amay. Nagahalin ini una sa dako nga tuburan sang tanan nga mga kaalam kag kamatuoran ang Dios nga amay. Pagi sa iya ini ni paalinton kay Jesucristo ang anak kag si Kristo nagpadala kag nagpatimaan sini paagi si anghel nga si Gabriel dayon dito kay alagad nga si Juan sa iyang alagad. Amo na nga ang kinaya sang libro nga bugna ginpahayag ini sa isa ka pulong bugna nga bugna
o revelation. Agung na isa kabutang ginpahayag ukon ginpahibalo. Hindi isa kabutang natago kag gintago. Muna nga, tandaan ta na pirmi nga tigulo or title. Si Moses, nagasugid nga ang mga butang nga tinago iya sang Ginoo nga aton Dios. Apang yadtong mga butang nga ginpahayag iya naton o sa aton kag sang aton mga anak sa walay katubtuban. Deuteronomio 22:29. Ang titulo mismo sang libro nga bungna niyan isa ka bastang tinga pagpanghiwala sang opinyon nga kun kaisa. Ginapabutyag nga ini nga libro nalakip sa mga misteryo sang Dios kag hindi mahangpan. Kaya nga aman, damo nga mga manugbali, damo nga mga manug o mga manunudlo sang Biblia, nagasiling, na hindi nila ginatunan ang Biblia kuno or ang libro sang bugna, bungod kay misteryo. Ginasumpakil nila ang titulo nga bugna, di ba? Munagan nga pangalan, bugna o revelation. So, munang kung amo ini, umos ini, dapat ini may titulo subong tani nga ang misteryo ukon ang natago nga libro patod gid nga indi ang bugna, di ba? Pero nakabalo na kita nga ang pangalan bugna or revelation or pagpahayag amo na nga sa pagpakita sa iyang mga alagad sa mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay ang iyang mga alagad sino sila para kasino kayuhan ginhatag ang bugna. Para bala ini sa bisan sino nga gintalana nga mga tao? Para sa bisan sino nga partikular nga mga simbahan? Para sa bisan ano nga mga pinasay nga tiyon? Hindi. Ini para sa tanan nga mga iglesia o sa tanan nga mga simbahan sa tanan nga tiyon. Basta ang bisan ano nga mga hitabo nga ginatagna susulod sang libro nagapabilin nga matuman. Para ini sa tanan nga mga makaangkon sang apelasyon iya mga alagad bisan diin ukon bisan sano sila magapuyo kun diin man sila nagapuyo o sano sila nagapuyo. Ang Dios nagasiling nga ini nga tagna ginhatag sa pagpahayag sang palaabuton ng mga hitabo sa iya mga alagad apang madamo sang mga nagapaatag sang iya pulong ang nagasugid sa aton nga wala sing tao nga makahangop sini. Oh, may mga tao na maghambal nga way tao nga maghangop sa bugna kay budlaym daw misteryo iya na sa Ginoo hindi na aton amo na nga aton sa tunan daw subong bala nga ang Dios magahimo sa pagpahibalo sa katauhan sang importante nga mga kamatuoran apang mahulog sa mas malain sang sadutan-on nga kabuangan sang pagpanapot sa ilang mga lingwahe ukon sa mga larawan nga hindi mahangpan sang tawhanon nga mga hunahuna. Daw subong bala nga ginasugo niya ang isa ka tawo nga tan-awon ang isa ka malayo nga butang kag dayon magtukod sang isa ka hindi masulod nga balabag sa tunga niya kag sang mga butang. Ukon daw subong bala nga hatagan niya ang iya mga alagad sang isa ka kapawa sa pagtuytoy sa ila sa kadulong sang kagabihon apang ihaboy sa ibabaw sina nga kapawa ang isa ka Paul sang tuman kadamol kag mabugat nga wala sang sa isa ka silak sang makasanag ang makasulod sa nagadulong nga mga pilo. So ang muna nga hindi amo na ang Panginoon o ang Dios daw ano ang pagpakahuya sa mga tao sa Dios nga sa ano nagapakadubo sang iya pulong. Hindi ang bugna magatuman sang katuyuan nga ginhatag sini kag ang iya mga alagad magatuon gikan sa sini sang mga butang nga dapat manabo sa indi madugay kay nahanungod sa ila walay katapusan nga kaluwasan. Ini nga revelasyon ukon pagpahayag ginhatag para sa giya kag kasulhayan sang simbahan sa bugos ng Kristiyanong dispensasyon. Apang ang reliyoso ng mga manunudlo nagpahayag nga iniisa ka na silyuhan ng libro kag ang mga sikreto sini hindi mapaatag. Gani, madamo ang nagtalikod gikan sa matagnaon ng record na nagadumili sa paghatag sing
iyon kang pagtuon sa mga misteryo sini. Apang hindi iluyag sang Dios na tamdon sang iya katawhan ang libro sing subong sini. Amo ini ang pagpahayag ni Jesucristo na ginhatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang na dapat manabu sa hindi madugay. Amunang si Kristo nagpadala kag nagpahibalo sang bugna kay Juan paagi si anghel na si Gabriel. Ang isa ka partikular na anghel daw gindala sa pagtanaw diri. Anong anghel ang nagakaigo nga tawgon nga anghel ni Kristo? Nakita naton ang sabat sa sininga pamangkot sa aton pagtuon subong sang makita sa mga komento ni Daniel sa Daniel 10:21. Gikan sa sina nga pagtuon naghangup kita nga ang naghinakop kita nga ang mga kamatuoran nga dapat ipahayag kintugyan sing eksklusibo kay Daniel kay Kristo kag sa isa ka anghel nga ang iyang ngalan amo si Gabriel. Amo na ang nagpakita dito naman kay Daniel sang ginsugo ni Kristo si Gabriel. Amo na sa ato nang ginasiling sa Daniel 10:21 nga bersikulo. Amo na nga ginklaro nato diri magkuturan mga piyanan. Kanggid sa bulaton sang pagpaalinton sang importante nga kamatuoran sa pinalangga nga manalagna, amo ang bulaton ni Kristo sa libro sang bugna nga nagapalinton sang importante nga kamatuoran sa pinalangga nga disipulo. Sino sa sini nga bulaton ang mahimo nga iya anghel kundi ang isa nga nakigangot sa nahauna nga bulaton ni Daniel nga amuman bala ang anghel nga si Gabriel? Nagakaigo ng amuman nga anghel ang ginimpliyo sa pagdala sang mga mensahe sa pinalangga nga propeta sang dumaan nga mga panahon. Dapat maghimo sang amuman nga katungdanan para sa propeta nga si Juan sa panahon sang ebanghelyo sa suno sa Daniel or bugna 19:10. Ang manang sa bugna 1:1 nga balikan ta nagasiling diri nga amo ini ang ginpahayag ni Jesucristo nga ginhatag sang Dios sa iya agud di pakita sa iya mga alagad ang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay na nagsaksi nanungod sang pulong sang Dios kag sang panaksihon ni Jesucristo bisan pa ang tanan nga mga butang na iya nakita. Bulahan ang nagamasa kag ang mga nagapamati sang pulong sang tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Ama nang pinakamaayo sa mga bumalasa nga tandaan tani siya nga aman kay bulahan. Nagbulahan ang nagamasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna. Mayara balasing direkta kag formal nga pagpakamaayo nga ginamit lang sa pagbasa kag pagtuman sang bisan ano nga bahin sang pulong sang Dios. Ano nga aton pagpalig-on para sa pagtuon sini? Masiling bala naton nga hindi ini mahangpan? Ang pagpakamaayo bala nga gintanyag o ginatanyag para sa pagtuon sang isa ka libro hindi makabulig sa aton sing maayo? Ang Dios nagpahayag sang iya pagpakamaayo sa bumalasa sini nga tagna kag nagabutang sang silyo sang iya pag-uyon sa isa ka hanuot nga pagtuon sang iya makatilingala nga mga pahina. Upod ang amo nga pagpalig-on hanggikan sa isa ka Dios nun nga ginhalinan ang anak sang Dios hindi matandog sang isa ka libo kamaluya nga mga paglupok gikan sa mga tao. Ang tagsa kakatumanan sang tagna nagdala sang iya mga katungdanan. May mga butang sa bugna nga dapat tumanon o kun himuon. Ang praktikal nga mga katungdanan dapat matuman bilang resulta sang paghangup kag pagtuman sang tagna. Ang isa katalupang doon nga halimbawa sini nga sahi makita sa bugna 14:12. Sa diin ginasiling, yari ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag sang pagtuo kay Jesus. Ang tiyon malapit na, sulat ni Juan. Kag sa paghimo sini, naghatag siya sing isa pa kamutibo sa pagtuon sini nga libro. Nagadugang ini kag labi pa ka importante samtang naghilapit kita sa dakop nga pagtapos.
Sa sini nga punto, ginataniag naton ang makahalawat-hawat ng mga panguna-una sang isa pa. Ang importansya sang pagtuon sa apokalipsis urbog na nagadugang sa pagligan sang panahon. Yari ang mga butang nga dapat matabo sa hindi madugay. Siling sa ginhambal ni Gabriel kay Juan. Bisan sang nagsugid si Daniel sang pulong sang Dios kag sang panagsihon ni Jesucristo kag sang tanan nga mga butang nga iya nakita ang nauna sang nagaangot nga mga talan-aon amo ang sa bispera sang katubanan daw ano pagid ang paglibot-libot sini. Mga tuig nagdugang sa pagkahiling agawon nga ginahangkat ang atensyon sa katapusan nga bahin sang balaan nga kasulatan. Kay bala ang mamaning katapusan nga libro sang Biblia. Kag indi bala nga ang kabaskugon sang debusyon sa karon nga nagapakilala sang aton mga panahon kag sang aton pungsod wala gid patud gid nga may isa pa ka panahon nga ang pila kagamhanan nga nagakontra nga gahom mas kinanglanon. Ang pagpahayag ni Jesucristo naghatag sing nagakaigo nga impluensya kamay pa nga ang tanan nga mga Kristiyano makamaton sing bug-os sing pagpakamaayo sang mga nagapamati sang napulong sining tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasusulat sini kay ang tion malapit na. Ang sa pagsunod sang pagpakamaayo yara sa aton ang pagdedikar sa sininga mga pulong. Ang versikulo 4 sa kapitulo 1 nagsiling sa si Juan sa pito ka mga iglesia sa Asia. Kamay pa na mabaton ninyo ang grasya kag paghidait gikan sa Dios nga amo karon, amo santo kag magabot kag gikan sa pito ka mga espiritu nga yara sa tubang sang iya trono. Kag gikan kay Jesucristo nga amo ang matutong ang nasaksi kag ang panganay nga ginbanhaw kag ang prinsipe sang mga hari sang buta. Sa versikulo 5, sa iya nga nahigugma sa aton kag naghuga sa aton gikan sa aton mga sala paagi siya kagulingon nga dugo. Sa versikulo 6, kag naghimo sa aton nga mga hari kag mga pare sa Dios kag sa iya may sa iya nga himaya kag ang pagahom sa walay katubtuman. Amen. Sa versikulo 6, samtang nagahilapit na kita sa katapusan sang maragtas sing sining kalimutan, ang mga tagna na hanungod sa katapusan ng mga adlaw labi na gid nga nagakinahanglan sang aton pagtuon. Ang katapusan ng libro sang bag-ong katipan nga kasulatan puno sang kamatuoran nga kinahanglan naton hangpon. Ginbulag ni Satanas ang mga nahuna sang madamo agud nga sila malipay sa bisan ano nga balibad sa indi paghimo sang bugna nga ila pagtuon. Apang si Kristo paagi sa alagad ng si Juan nagpahayag diri kun ano ang iya kag sa katapusan ng mga adlaw nga nagasiling. Sa ato nang ginabasa bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong siling tagna kay nagatuman sang mga kag nagatuman sa tanan mga butang nga nasulat sa sini. Bugna 1, versikulo 3. Bulahan ang nagabasa siling sa Ginoo. Kag ang mga nagapamati sa mga pulong sining tagna kag nagatuman sa mga butang nga nasulat sa sini kay ang tion malapit na. Ang bugna ni Jesucristo nga ginahatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Muna nga ginasulit-sulit diri nga bulahan ang nagabasa kag ang nagapamati sa mga pulong sang sini nga tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tion malapit na. Siling sang malagna bulahan ang nagabasa. May mga hindi magbasa ang pagpakamaayo hindi para sa ila. Amo na gani nga kung makabalo kita magbasa, kung nagabasa lang kita gani sa mga novels, nagabasa lang kita sa mga love story, story books, o kung ano pa na mga ano, kaysa subong bangod nga ang aton mga gadgets pati kadamo, amo na nga malipatan ang pagbasa. Pero sa piyak, amo na nga dako taning at sansa kay nga aman sa aton high technology karon, high tech kita,
mas hapos palang tani katama naman hindi kaangay sa amon sang una. Kaysa amon sang una may ara Biblia, Biblia gid siya. Pero sa subong ang Biblia ara na sa cellphone, ara na sa laptop, ara na sa tablet. Hapos lang gid tani katama ang pagtuon. Pero bangod kay damo man mga padihot ang kaaway, imbes nga magtuon sa pulong sang Dios ang ginutun-an or ginahimo, wala. Mga kalingawan, kung ano nga kalingawan na lang nga hindi man mapuslan. Muna nga, mga pamaagi na sang kaaway, agud nga hindi naton mahimo ang aton dapat himuon nga mga pagtuon labi na sa mga pulong sang tagna. Nga, imbes nga bulahan tani ang magbasa, pero kay di man magbasa, amo na ang pagpakamaayo, hindi nila mamaton. Kaya sila nga nagapamati, may iban man nga nagadumili sa pagpamati sang bisan ano, nanungod sa mga tagna. Ang pagpakamaayo, hindi man para sini sa ilang klase. Kaya tipigi ang mga butang na nasulat sa sini, siling ni Juan. Madabo nga nagadumili sa pagpamati sa mga paandam kag mga instruksyon ngayara sa bugna. Wala sa sini ang makaangkon sang pagpakamaayo nga ginsaad. Na delikado katama, di ba? Amo na gani nga permi nato ni ginaliwat diri, importante katama ang pagtuon, pagpamati, labaw sa tanan ang pagtuman kung ano ang nakasulat ngaman kay lapit na ang tiyon. Tanan nga nagayugota sa mga topiko sang tagna kay nagayugota sa mga simbolo na ginahatag diri sa sining solemne nga mensahe. Ang tanan nga nagadumili sa pagbag-o sang ilang mga kabuhi kag sa paghanda para sa pagkaresang anak sang tao, hindi pagkamayuhon. Amo nang masubo-subo. Pero kay ang aton tiempo natapos naman, aton na itaposon sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sagatasan po kayo ng mga langit. Sa mas nalipong ito, kami po ay dumulog liwat o muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa mga katotohanan naming napakinggan, naming napag-aralan. Nawa, kami ay sagana na makinig. Kami nawa ay gagawa sa aming matungkulin upang kami ay makakaroon ng mga pagpapala mula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng himpilan kay 5 News FM Philippines na siyang ginagamit upang may palaganap ang inyong pangkasulukuyang katotohanan. Pagpalain mo man ang siuro kamiloy at pamilya, ganyan din ang mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang karapat-dapat man sa lahat ninyong mga pagpapala. Patawarin naman kami sa aming mga kasalanan na nagkawa laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga

0: 500.
1: Special hindi siya sang mayon kapi sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Davao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na napunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ouch!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinikas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imuskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa ngadamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samt
2: samtang Martes kag Huwebes naman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Inis si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko, si Joshua Darin de Lovior.
14: Inis si Kirby John Panes Agravante.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
15: K5 Kalingawan Time!
16: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
17: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
16: Oh, matigas ito!
17: Nyog!
16: Oh, hindi ito namumunga!
17: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
15: Hey! Hi! Kalingawan Time!
17: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nangalingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo po. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyaan na po. Pamatsyag, isa na nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mihara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang TDX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Kung mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang bakin ako.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng

0: boosting energy
1: at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kaapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sige ka, Kidia.
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend, supplement for men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa magabuti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa magabuti.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ouch!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imskreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Pangodin ni siguro sa akon ni

0: uman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacordon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Five Kalingawan Time!
6: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
7: Ano?
6: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
5: Hey! Five Kalingawan Time!
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
1: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
2: sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
4: Oh, mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spent around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang
3: good bacteria.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: Mabuti ka. Now next,
3: ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin asanay sa serotonin? Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga, magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inamos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria.
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imong immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong plain D3. Kay tagpila gan ni tagkatorsi tapos ang plain D3 no ibigis
3: gamay ka dito
2: paman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kuan
3: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang sa gani no kinaupot ko siya sa extra virgin coconut
2: tapos
3: oil.
2: Take note ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 Bio halin mo na sa US sinong Pilipinas gahimo D3 man wala BCO goro pati ko halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man halin to sa ila halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog sa parasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
3: Correct.
2: Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
6: K5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura kung naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos ng linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kagdapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kag mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Manging preparado, manging hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka rin yung kang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mga mga

0: 500.
1: Kasyal, hindi siya sang mayon kapi, sang wala pa ko katumar, sang DTX 500. Sami, ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami, sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na napunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ouch!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
4: Ew, yucky.
3: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nadamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building. Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes naman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Inis si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin Villavion.
15: Inis si Kirby John Panes Agraban.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
17: K5 Kalingawan Time!
18: Pre, saka atob lang kahoyo. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
19: Oh, sige. Ari. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
18: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
17: Hey, five, kalingawan ta!
18: Kampiyon!
16: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong nataas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka-radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa na nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal

0: diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako ug nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Kung mag-joy ride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Sige ka kidiya!
3: Siyempre! Naka-extend ko ya!
2: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
4: Pinapakilala, Coverts 200 OD. Mabaskag na pamatay hinamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic Kag Post Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Coverts 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines.
5: Bakal na!
4: Coverts 200 OD.
5: Sa lugang nga paramang kutar, magtawag kay Mark June Moscoso sa cellphone number 0935 163-1050.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang GTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako arthritis wala na magbalik.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa magabuti. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. GTX Coffee Mix. Panami gidsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa magabuti.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics, high 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Pabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo.

0: wala pa sa edit tsura mo?
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya how?
0: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
1: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
3: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag-amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglugas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis ka magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangodin ni siguro sa akon ni

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatud kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren de Lavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravante.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Five Kalingawan Time!
6: Ay! Law ay! Law ay!
7: Tunto ka nga parot ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Litsunon tagid ka!
6: Ay!
7: Ano?
6: Bayan mo na na ah!
5: Hey! Five Kalingawan Time!
8: Champion, champion, champion, champion!
1: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

Pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Information sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gitingala ka muno nga anga ang mga ara ko na sa bukid gi star mga healthy. Well, ginatuman nila nga amon ginambal diri sa isel. Una, timprano sila gatulog, kiti wala to gadget. Early sleeper. Di ba? Why gadget sa bukid? Undi timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklo to nilang hangin preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to mayo damo nga mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ang ila ginakaon. So, amo gali na nga ang mga taga, kay puno sa exercise. Ge-exercise sila, kay nga, lakat, panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now, ma-replicate na diri sa city. Kaon ka utan, kaon ka prutas, exercise ka, mag DTX 500 gid kada adlaw, agudugay ka magtigulang, gahubin ka kag healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat, kasamin na to natuntutunan gol pilang gisinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C sa sore throat? Kaupod sa akong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta subong ang adlaw ang nanungod masamis naton ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kon paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C? Ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan sir GP o yung sore throat nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Esophagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils kag epiglottis. Dumduman ko man ang epiglottis ah. Pila ka mga sintomas siniha mo ang pagsakit nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Namlang yung nagtulon sir GP nga kasakit ah. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils, nagapaos, ti the best gid da sa pag-agod makuha ang paghubag sang tutunlan, ti permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Kung kay isabla doc, may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasip on kag kon pabayaan posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bangod din na sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaya nga isang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500 para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. No? Diba, pag-ubo mo, may upod nga, no? May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, Permi na mo balik-balik, ibagi diya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 jug may TC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 jug
3: may TC.
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 jug may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa mga lawas, kaya ginya, Sir GP.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, siyempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, yabok, bulin, or makatugaman sa sore throat, ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung brado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. So, lain gidya kung ano, basa dahil mo tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
3: Ang asudok sang sigarilyo, kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gito ag throat irritants or GP. Kagbisan pa ang muscle strain. Singgitan ka sang ano? Tudo.
3: Oo, singgitan tudo.
6: Singgit ka tudo. Kanta ka tudo. Kadlaw ka sang tudo. It will cause sore throat. Kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Wala kaya gainom DTX 500. Wala ka gainom MITC. So, kadasig lang maghubag ang tutunlan, Sir GP. So, ang stomach acid, ga-irritate man sa imong kwan, sa imong throat.
3: Tutunlan.
6: Na piyaran nyo ng inyong acid. Gasaka sa inyong ano, sa inyong tutunlan. Amo na siya. So, especially kung may arakabalatian nga, GERD. No? Sa pagtulog kung gabi, hinali na lang nga makabugtaw kay gulpi ka lang na salamukan. Kay nag-backflow ang stomach acid. Ang ang pagbugtaw sa aga, pait ang imulaway, no? Mga sign ina sang GERD. Kag kibot ka lang, paos ka na. So, amo na nga, permina mo ginabalik-balik, inom GDTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cyst, mga polyps, mga tumor, mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract na bugana sa charantin na magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalang subong imo sugar.
7: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: DTX 500 Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, antifungal. Namigin sa inyo nga sore throat.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Laila, sir,
3: IBS.
6: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo.
6: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
3: Gigitig-ab.
6: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500 kag MITC, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imo kuan mo, imo tinai. So once nga adlaw lang kag inom DTX 500 jag mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag mighty C or GP ang nagapasiguro man nga indi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una wala pa abi ang kuan mo.
3: DTX 500
6: no. May mga pagtuon nga nagapakita sang kang tanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Yan, dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No, several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imupankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na labdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko itong churi, Sir Boy Blau. Pares ba sa salsalon? Kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matutupon din. Amo man ang lawas, di siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo, namin nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Husto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ang nagatuga man sang pagsaka sang stomach acids.
6: Siyempre.
3: Bangod nga kung...
6: Damo ginayaga katabo.
3: Bangod nga kung nagalain ang buot mo, hindi ang naga-excite sang vagus nerve nga naga-connect sang brain pakadto sa stomach. Kag ini ang naga-stimulate sang stomach to produce sang excessive amounts of acid. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotekta man ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
6: So ang nami pa Sir GP sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya na stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500! Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas humid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2.
12: Sa gabi, 2.
11: Sa alam.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160.
12: Inom ka mo sa DTX 500.
11: Tested and Ben, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kong nadulaan gana magtuon sa sakit pa akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative
17: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
20: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: To live happily and wala kasi stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok.
24: Kung kontras ang silyo lamang oxidation, ang kontras ang tupad mo yan, ang sodation. No? Ang pagka-angsod sa ilok sa tupad. Dapat maligo at law using the right soap. No? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties. Wala na iban. Mag-DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kontra sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, and unbundi, and even pimples, no, kaya nakuhaon. Ano pagid? Ang ininga DTX na beauty soap, may pa-pain, no, mga beauty properties na ni. Ininga pa-pain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pagini sa ginatawag nga guava extract, no, rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin, and to moisturize that white skin of yours, ginbutanganin ni Dr. Milsan DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin ang habon para sa imo, mag DTX Beauty Soap.
25: Kung habon lang kulang.
6: Beauty Soap. Pinakada best, nga mainitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag tone ang imong akuan, imong lawas. Kag mag-init din ang lawas, sir boy. Para nami ang sirkulasyon, aga pa, energetic ka na. Permi na mo ginabalik-balik. Aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon tungod sa iya na puno nga antioxidants, ara ang chia seeds, kag ini nga kape naga-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapapirdi na nga klase nga kape tungod kay effective katama, sir boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, sir boy, is
26: DTX Premium.
6: DTX Premium. Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, sir boy, is
26: stevia.
6: Stevia. So, nami isa sa may mga degenerative disease.
26: Correct, no?
6: Especially kung may diabetes ka.
26: Diabetic
6: ka. Premium ang mga DTX Premium.
24: Hypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, magmata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw. Pero di ka sa dok-dok, dapat ang kape mo, free bio coffee, no? Free bio coffee. Kini ang free bio coffee niya, puno ni sa tawag ng mga spore-forming probiotic. Spore-forming probiotics kapag damo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why, if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa opisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee, Dr. Mil.
6: Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata, hindi hyper, nami ang memory. Permi na muna, hindi gina-recommend, sir boy. Memory Advance Plus Serum.
24: Amuni ang Memory Advance Plus, may ginatawag niyan Neurobiotics. Specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child. No? So kung may mga bata ka muna medyo nabulian sa school, po gatoon man.
6: The only syrup in the market nga may Neurobiotics. Specialized bila yang akoan, yang probiotics para gid sa brain.
26: Oo, gapan lang.
24: Wala, but sina tanan-tanan ng ingredients no na for brain brain development, ara man da, pang specialista da, ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina nga ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children, may for teens, may for adults, and for senior citizen.
6: Isa sa mga sikreto nga hindi kadali magtigulang, ari, no? Aside nga gainom ka DTX 500, gainom ka may TC kag Ditribayo, kay gusto ka hindi ka dali matigulang, isa sa mga secret sir boy, magkadto sang SASPA nga ang gamiton pag massage ang DTX liniment. Or DTX herbal oil, I mean.
24: DTX herbal oil, no? May lemon scent, may lavender scent, no? Kung gusto mo kampiyon pang imuadlaw, tapos ka masaya, active ka pa, ha? Mag lemon scent. Kapag kung gusto ko na magtulog, tapos masahe, ang saron mga oil, DTX herbal oil, lavender scent.
6: Isa na sa sikreto para hindi ka dali magtigulang. Isa pa sa sikreto para hindi dali magtigulang, dapat ang circulation sa dugo namin.
24: Kampiyon.
6: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no? Pero kung bisigig ka, sige ka lang pungko, permi na mo gina-recommend ang pag-inom sang extend food supplement. Nami ang extend food supplement kay ginapatiyog ang imong dugo, ginapanami ang circulation, so madulo niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madulo niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo. Amo na ang maibulig sang extend food supplement.
23: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sagidulong to, no?
6: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung mag tig-a ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
23: High power. Oh. High power
6: transmitter. Mayo ang circulation.
23: Sige. So, istoryanta naman ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
24: Thank you, Sir JP. So, istoryanta subong ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin yun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi dyan original. Laingi dyan kung bala ang concentration sa cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so effective, no? Millions, no? Kung tanaw ko siyang sales ni namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusubong nga adlaw tunanta, kung paano pagid bala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong baan mo, sa oral cavity mo, ga-work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums, against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash siya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Pero kung ang D3 Bio yung ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
6: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 Bio, layo na ng duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
24: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko duga karat-kalhat na. Tatlo, apat na yun ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
6: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
23: Correct, nan mo pa pamilya mo.
24: Pamilya mo, pabugat ka pa to, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subuhong ang aton ni tirada.
6: Nanugunan siya magbakal sang 14 peso, Sir Boy, pero 5 kadlaw, makakasaya live credits. Or even 7 kadlaw, makakasaya live credits. Kung halimbawa, bitang 1,000 ang imo adlaw, 7,000, hindi kaya magbakal 14 pesos.
24: Common sense na lang, no? Mabakal ganyan D3 Bio pa maputikta si mo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no? It goes down to your throat. It heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, ma-accumulation of viruses ang gindakop sa tonsils mo, pangkwaon na ni D3 Bio hasta si imugat. Pagkadto sa Chando Camille,
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio Bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Sa mga butika.
4: May DC.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot ako ng menstruation, gid ako makabatsyag sang sakit.
4: May DC.
5: Mabalik sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
24: Anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
6: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
24: Wow!
6: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
24: Wow!
6: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
24: Wow.
6: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3 Bio plus may probiotics pagid. The champion. Best champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, malayo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
24: Wow.
6: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang ang mga vitamins nga kaya niya mabuligan maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy, no? That's why nami gid mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang

0: Pag imo nga body metabolism. Kay nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo nga use, sa imo stored fats, para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
1: Grabe.
2: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, ipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3

0: Dream Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patakas, mangabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit, pidya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang may DC, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Lula ang sakit sa ako. Tutunalamat sa may DC.
0: May DC. Mapalit sa mga butika.
3: Katsot ta sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Delikado ko lini gano'n, hindi kinyo manipata na pagpangatag yan.
4: Katawan ka ni Sir Kevin.
5: Nakisap si Sir Kevin eh.
3: Okay. Kung kainom ka Clinica D3 Bio food supplement ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw ka inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. And furthermore, kung gainom ka Clinica D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, hindi pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas.

0: Usang DTX 500. Kanami isang pamatsyag ko. Wala na ko ginahapo.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanil. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food
4: Supplement for Men. O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang bulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga. Pagtaas sa stress sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lavion.
13: Miss si Kirby John Panes Agravante.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
14: K5 Kalingawan Time!
15: Tawo na, tawo!
16: Hindi!
15: Lugar na sa lugar?
16: Hindi, hindi!
15: Bagay na sa bagay!
16: Oo!
15: Gagamit sa silog balay!
16: Oo!
15: Gamit sa kusina!
16: Oo!
15: Kusina!
16: Oo!
15: Matalong, matalong!
16: Oo!
15: Gamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
16: Oo! Dali, dali, dali! Dali, dali, dali! Dali.
15: Pass!
14: Hey, five! Kalingawan Time!
15: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
12: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: News FM Kampiyon
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: mula nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligat,
2: epektibo,
1: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka indi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past indi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang nga mga ila hormonal balance. Katarlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga cellula.
1: DGX 500 Health Alert.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
3: Yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa

0: Pag na, Maxi na dieta.
1: Kadam mo sa problema everyday, pero mag-bar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa corn. May iban ka man gali.
4: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Macho Kulit.
7: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
7: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
7: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
11: Mmm, kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.

13 and for 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Wednesday at the Songs of the Program, September 23, 2026. Sa mga K5 na ito, sa mga taxi drivers natin, nga nagatutok subong, maidayad, nga gabising yung tanan-tanan. Kag sa ato, nga nagabaligya, dira sa kilid sang haro. Lasa, baka damo na sa mga street food. Mga K5, nagabulubaligya, nagatulotambay ang mga nanay kagtatay, kami mga labor-labor, mga nagakinopanay, ba? Brabira ka mo na ko panay ka, makuhaan ka mo sa video, ma-depress-depress naman ka mo, sala naman ni Meta. Grabe, subong. Pati si Meta, subong napanawagan na nila, yaya. Kung na kobla Meta, ay bukada na lang ano? Bukada na lang na ang mga group chat nila para kabalo ka kung sino ka binutig sa ila, tanan-tana. Sadyagi giloro, no? Well, subong, it's 14, ever 10. Inatamiyaw natin mga friends natin nga nagatutok subong. Sa mga friends man natin nga nagalibot-libot subong sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Na kung diin-diin man nakalabot subong ang lugar, kaya naga-online subong, itutok ang inyong cellphone sa programa ni Matt Sokole. Sa mga K5 natin nga nagapamati man permis sa itong programa, madamo nga salamat sa inyong suporta sa programa ni Matt Sokole. Kag sa mga KK5 naton, nga ra na sa gwa sang pungsod nga nagapamati na lang gid sang aton nga programa kahit hindi man to kalabot ang aton radyo sa 88.7 sa Dubai. All right. Well, mga K5, let's kita anay sa aton nga Bartagulan's greetings.

0: Good evening sa kay Ventor. Yan ay gamati sa bang sa aton. Good evening sa imo, Ventor. Hello to alias Jojo. Yan ay gamati sa bang sa aton. Alias Jojo. May nga, busy mo na no, ya. Yan ay gatutok sa bang sa K-Vad sa Philippines. Kaya tamiyan ko man na si Nanay Berta. Yan ay gamati sa bang. Hello, magaling sa kay April. Isabel Falalimpa. Good evening. Good evening, Sir Matt. Watching from Iagao. Always support sa one sa Iconics at sa 1VXN. Salamat. Thank you so much. Good evening, Matt Chocolate. Tamiyaw ko lang mga friends ko diri sa Masbate yung nagmamatisi mo on air. Alam mo, nag-chat sa ako at masahon ko ano mga K5, ha? Always, ikaw yung Matt Chocolate yung mamatisi mo, ha? The best kagid sa akon ba? The best kagid ya? Oo, I promise, the best kagid ya. Macho kulit, dugay ta naka, dugay ta naka macho kulit, ginalagas-lagas ba? Ano man sagyan mo sa akon? Gadalagan lang, perni. Suwabe ka. Hello, manggali sa mga friends naton kay Zinay, kay Arias. Aga mamati sila sa bong sa aton. Hello to Benny. Yan ay tutok sa bong sa aton nasa K5 News FM Philippines. Good evening, mga chocolita. Amiyaw ko lang din mga friends ko dari sa San Lorenzo. Gimaras, yan ay tutok sa bong sa aton. Good evening. Thank you so much, mga chocolita. The best kagid mga chocolita forever. Ba? Mayo, mayo, mayo, mayo. Amo na iya. Kaya mga chocolita, amiyaw ko man si Bernan. Yan nagpamati sa bong zaton. Salamat gid Bernan. Ikaw gid ya Bernan ang number one. Wow. Sa mga friends natin sa Defenders. Kay Ron Soliona. And yan nagatutok man sa bong zaton si Ron Soliona. Yan nagpamati sa bong zaton. Well, mga ka-K5 natin kung may mga problema ka mo da.
1: Tanong ko sa iyo. Real talk tayo. Tanong ko sa'yo. Real talk tayo.

Okay, mga problema ka muna sa buong sa inyo balay nga hindi nyo gid masulbar-sulbar. Itawag nyo na kay Matcha Collecta sa 0919-0986314. Liwaton ko. 0919-0986314. Kagtawag ka mo sa Viber naton kung arak na sa guha sang pungsod. Itawag diri. Love life man na. Love story man ina. Gintilawan lang balang imong lunga. Kaging pabayaan ikaw. Kupu-kupuan ka lang blak tapos ginpabayaan. Ginpakapot lang bala sa migo mo ang iyang tambo. Abay, tuwag nyo din sa ako na. Kag-istoryahan naton sa 0919-099-9066 mga kaka-K5. Para maka-istorya man si Macho ulit sa inyo. Laing ganyan ko maka-ula-istorya kita. Naglain man makahatag kamo sang inyong mga problema diri. Kag dapat subong daan nga panahon mga kakaivan, kadamo sa mga depresibo, damo problema sa ila paniman ay luwas na kung ikaw ang breadwinner sa inyo balay, mo nagasakit ang ulo mo kung paano mo sila plastar. Pero para sa ako niya, kung breadwinner ka, dapat hindi ka magreklamo, ihatag mo tanan sa pamilya mo para maging happy sila. Talagsala na daan ka namin isang feeling iskan matamat lang bala, may ara bala. Hindi bala? Ginatamyaw na itong mga taga Iswald Baluarte. Nga nagamamati man sumong kay Macho Kalit. Good evening sa inyo. The best. Mugi na yayaya. Natamyaw ko man si Jantin. Nga nagamamati sumong sa itong Jantin. Good evening sa inyo. Kamusta na dabil ya? Ari pag ito, mga hambal nila bala. Macho Kulit, may problema man ako. Dugay ko na bala, Macho Kulit, ginapangita ang natawag nga pagpalangga. Kung makamigo ko, 3 weeks lang kami tapos ginabayaan niya ako. I feeling ko ginapatilaw mo gurong imo nga pinakbit sa iya dahil. Plan mong isa kalalaki, kung nagarespeto na sa imo, dahil kag ikaw man mismo, kaparespeto, hindi ka na pagbayaan. Di bala Agosto 5, mayong gabi si imo dira. Watching from Kuwait. Kuwait. Gali, Kuwait. Ay, kaya Agosto 5, sa no ka di ma-share sa problema mo sa akon? Or may laka lang dagalantaw, lantaw sa Kuwait. Huwag ka ganyan ang katawag-tawag di sa akon. Tawag di bala sa Viber, kumadamo, 0919-099-9066. Wala kita caller, subong sir. Wala pa may nagatawag. Ari number 0919-0986314. Mo nang na-ya-ya-ya-ya-ya. Para sa dya. Tawag ka mo din.

Grabe, Ged. Patamyaw ko da sa hinablos ko sa Limerick, Iloilo. Si Efrel Ann Espinel. Kag Fritz Alosso, happy birthday. Oh, happy birthday sa inyo. Ari na, amo ning rason kung kisang, tamo ka pamati, di bala ka gamati, kagawat sa imo. Salamat, salamat. Gusto ko tani mga OFW manawag sa akin, lainan nyo lang alan nyo. May mga share ka muli sa ako, naku, bahala sa inyo. Liba, konta sila. Ari pag ito, machokolit ako isa ka OFW. Kabalo-kabala machokolit nga sang una, abi ko na kayo na ang balay namon sang bana ko. Nagapadala ako sang kwarta tapos galiya may iban sa ginapalangga. Ay abang! Damduman ko sa una, blado may istoryan sa una. Nga may isa na kababae nga sa guwaman sang pungsod nag-ubra. Bang yung bana? Nag-anuman, nag-tinunto? Ah, wala iya blagin painom iya bana kag nagpahubog sila nga duwa kag inutod ang Tinkerbell. Ah, naging naboy sa subate, man. O di, why na poslan? Sa mga sabad, man doon, hindi bala ka mo kontento sa mga partner nyo. Ay! Kontento ka ma! Di, man doon, hindi bala. Ay, nano. Di, wala gusto 5, madam? Ari, pagyan. Machokolit, grabe ang akon pagpalangga sa bana ko. Gintunto niya lang ako. Bye! Gintunto niya lang ako, machokolit. Ginambalan niya ako sa unang palangga niya ko. Pero sang nag-ubra ko sa Manila, pagbalik ko, lain ang iya ka hulit. Ano kaya ang mga problema nito? Feeling ko siguro. Damo kami, di ka pamati sa imo. Salamat. Good evening, machokolit from Miag. Oh, hello, kay Erica Malo. Good evening sa imo, Erica. Bawa ka sa Jagani. Morning, mapuli ba? Lagaw ko di machokolit sa imo dabi sa sunod. Makadto ko bi sa station so ka maglagaw-lagaw. Okay ah. Kadto lang di ah. Ah, magkadto ka mo di, tikadto ka mo di. Para sa dyan. Ah, di bala. Ginatamyaw ko man mga friends naton diri sa may bita uton. Ay, good evening, Sir Matt, kay Melvilleine Princess. Nagapamati man subong sa aton. Good evening. Isa kang Ara Elias. Good evening man kay Pitor. Kay Pitor. Good evening kay Pitor. Ngayon, nagapamati subong sa aton. Salamat, Pitor. Machokolit, gusto ko lang tani. Machokolit, manugid sa imo. Ang akon balang asawa ginabuyan niya ko hanger gabi kay may iban ko kuno nga babagi. Pero ulihi ko lang nabalaan nga siya gali ang may iban nga lalaki. At sunog rin mapakasal ka mo sa imo nga asawa o bana. Dapat gali. Ah, dapat imo o yun na isuryahan nyo sa manami. Hello kay Jeremy Pilapel. Jeremy, may gabi, long time no see. Graduate niya sa Toto, Jek. Ganun eh. Kamusta ka na? Ah, especially pagid kay Bertod. Ah, ako niya machokolit. Ang naproblemahan ko, permi, lagi sa sunod sa balay. Mabakal ako pagkaon. Pagkabuas, wala na. Pero sige lang nga sa mga pamilya kung managakad to. San oto naman upod show sa Leon, Sir Matt? Dumdumano pa ko utod ko ni Charmaine patamiyaw kami na. Oh, mayang gabi kay Maria Fritzel Kamit. Yes, eh! Isa doon naman, Sony, ni Charmaine, ha? Kasunod ba show sa Blasa Iconic sa komedyan para sa dya? Amo na lang napashow ka mo! Wala na sa mga search. Parang makulukad daw ang tao. Hindi man tanan nga mga tao, gwapo.
lang. Ikaw gwapo kay mwa. Eh, ano ni sa yaman? Why takon kamaan kanimo pa? Good evening sa kaya Jennifer Lilo. No, nagamatisubong sa aton. Good evening sa inyo. And so especially pagid sa mga friends naton diri sa may bita. Oh, gapamati sila subong sa aton. Oh, grabe. Thank you again. Kay Lucel Aramon. Oh, Lucel Aramon, good evening sa inyo. Kamusta si Lucel Aramon? Grabe ngalan ba? Aramon, good. River Sunate. River Sunate, nga nagamati sa bong sa aton. Good evening. Mayo, gina si River Sunate. Amo na iya. Macho kalit, gusto ko man tani mga yung advice sa imo. Permi lang gid ako ginasinggitan sang akon nga bana. Kay kung hindi ko bala gusto, pilito niya gid ko. Ay ala. Anong hindi gusto sa ano dai? Aya ba? Si Rinel Lacoste. Grabe, ganyan nga nagatutok subong sa aton. Si Benji Astorias. O, nagamati subong sa aton si Benji. Grabe, ganyan. Macho kulit, gusto mo hiluton ta ka? Okay, ah. Tana na lang hiluta, ah. Gusto ko number one ka sa ako, no? Number two ka naman sa ako, no? Hello kay Vinny Victor Reyes. Gabamati subong sa aton. Salamat. Kay Fritzy, nga nagabamati man subong sa aton. Hello kay John. John. Mayang gabi si mo, John Basco. Good evening. Thank you so much kay Lamel Otayron. Nga nagabamati subong. Good evening kay Nanay Nenfa. Aga pamati sa subong. Ano pag hindi sa ka problema ho? Machokolit, grabe problema ko nahulog ko cellphone sang utod ko nga iPhone 15 Pro Max. Subong nagaugtas.

0: GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Inom lang. So sa mga K5 naton, kung hindi ikaw makainom sa DTX Coffee Mix, eh, hindi mayo eh. Pero nami, kaya mag-try ka. Kaya nga, gina-detox siya pa ang imong lawas. Ang imong lawas, nga higko, gina-detox niya. Kag the best kaya nga kape ni Dr. Ramil Itangoy. Kag sa mga K5 naton, nga medyo nagapulupunggod-punggodon. Ay mo ponggo gitubuan pagit parasyot sa sulod. Tisingi ah. Tisingi ang GTX 500. Simpo na no pagidsang. Habon nga DTX Beauty Soap. Benji Asorias, good evening sir sa RSAP R6. Iloilo. Weather safely advocates of the Philippines. RSAP Chairman Warren Jason Diaz Gansono Gansogo Gangoso Giligato katutok subong sa aton. Dali lang kayo kasilaw sang akon nga monitor mga kakifa. We'll be right back. More music. Nagabalik na suryahan tapag yung mga problema ta. Enjoy, enjoy kita subong kayo talin sa aga. Hasta maggabi puro lang news. Maambot talagid puro nagid news nga news nga news. 88.7 K5 News FM. We'll be right back. 10:32.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
10: Extend Pod Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
10: DTX 500.
12: Ang

0: DTX500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX500
0: asal rigas.
1: Epic
0: Tempo. DTX500
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
0: DTX500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX500.
1: Ang DTX500.
0: Ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
0: DTX500.
1: Masalikan. DTX500.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

0: Vibes lang ya.
1: Bardagulan!
2: Bardagulan sa K5!
1: Mga K5 na to, na alas 10.38 na. And this time check is brought to us by Extend Food Supplement for Men. Oh, inom ka mo sang Extend, mga ka-K5. Kaya nga. Amuna sa ang nami nga vitamin sa mga lalaki. Nga wala nagatindo kag ilang tando, tando din buket. Grabe kong kisa. May labing-labing ka mo ni Mrs. Ayan ba? Si Mrs. na nagaharara si Tiyo ya do marshmallow gyapon. Ay. Hello, greetings sa mga friends, mga kapgo dira. Mayong gabi sa inyo. Sa Estados Unidos, kaya mamatiin sumong sa ato. Sa mga friends ko dagali sa Paul Sai, sa University of San Agustin. Mayang gabi sa inyo. O mga classmate ko nga bugada na, mayang gabi sa inyo. And kay Renzo Ramon. Yan nag-tutok sumong sa ato. Thank you so much. Kay Albert Hinoros. Albert Hinoros, mayang gabi sa imo dira. Thank you again sa imo nga pagtutok. Thank you man sa kay Ridol Hermano. Oh, nagamati sila subong sa akon. Mga chokolita, ginatamyaw ko lang gali ang friend ko dali sa may La Paz. Nagapamati ko di si imo. Oh, ba? Mayog kita. Always nakatutok subong ara siya kanon sa lapas at imas mayo gid. Ginatamyaw ko man ang friend ko nga si Ronaldo Linson. Gamati sila subong sa aton, thank you. Ronaldo, good evening. Kagatamyaw ko man mga friends naton diri sa may Kabuluan. Mayang gabi, mga taga Kabuluan. Grabe ha. Mga taga-Kabuluan, good evening na sa inyo ha. Ginatamyaw ko man ang friend na ton diri sa may Pakyado ton. Aray na. Mga kaki 5, diretso kita sa aton nga mga share nyo ang problema nyo kay Ma Chocolate.
3: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk tayo.
1: Real talk tayo. Sa mga K5 naton, real talk na tayo. Humble nila kano mga K5, kalabanan kano sa mga tao bala nga mag-message sa imong hello. Mag-message sa imong hi. Mag-message sa imong kamusta ka na ang sunod na mang utang sa. Ikaw bala, nakabatsag ka man ha? Mayo-mayo lang sa mag-message sa imong hello. Hindi gali utangan ka. Ay, sas! Hindi ganyan namin. Sa mga K5 naton, ikaw bala may problema ka da? Ano ang problema mo nga dako? Dako-dako, gibalay mo problema. Ariyo si Ermi Kabuan. Mayang gabi sa imo. Si Bingbang. Mayang gabi. Gapamati sila sa mga sakoy. Wala kita ko na color ng mga OFW, HIJK, LMNOP. Wala kita na mga color ng mga OFW. May Viver kita na, ma'am. Pwede ka muli katawag kay Macho ulit. Tawag bala ka mo subong kung may istorya kita. Anong number ni Macho ulit na pwede nyo tawagan? At 0919-0999-0066 sa Viver nato nila. Sa mga K5 natin sa Friday, ara na si Macho ulit sa Tapas Capiz. On September 25, 2026. O, ma-host ko daw. Pwede ko ding 1VXN kag Econix PH. Kag si Elias TV Van. Ara naman kami dito. Makilit anay naman kami. Hello galing kay JC. Oh, mga gabi sa imo, JC. Hello kay Coron. Mga gabi sa imo, Coron. Inanay nyan, faka kita tayo, Mimi. Ang nagpamati, subong sa aton. Good evening. Sa mga ka-K5 na aton, di magkalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix. Ha? May kape ka na, naka-detox ka na. Detox ka pa. Good coffee, better health, and brighter you. Wow, ano na iyan? Machokolit na tuyo ako, subong. Kay kapoy-kapoy, gid ako kagina. Wow. Pariyos kita.

0: Ibanya Tower. Mamantay lang sila sang sala sang Iban. Pero ang inasala, wala niya ginabantayan. Amo ng problema. Kung may sala ka gani, dapat kabalo ka magbaton sang sala mo. O, di ba kabalo ka magbaton sang sala mo? Si Ramon Escoder. O, nagamati sila sa Bongzaton. Si Ramon, mayang gabi sa imo, Ramon. How are you? Hello kay Jeneline. Yan ay gabamati subong sa aton. Kay Bans Banda. Yan ay gatutok subong sa aton. Good evening. Hindi kinanglan machokolit nga gwapa kagwapo imo nga karelasyon. Ang importante da machokolit kabalo ikaw makipagbagay sa iya nga pamilya. Kag dapat machokolit ang tao nga ginaupod mo may inchindi. O, oh, correct. Mabudlay nga daan kung wala ka inchindi. Ikaw binga tao, be dungol-dungol ka. Ano ka na binila palanggaon kung dungol-dungol ka sa pamilya nyo? Adi pag-idyo. Macho kulita, gusto ko lang i-open up sa imo. Ang akon kasen nagulam sa una sa akon 10,000 hasta subong wala siya kabayan. Ginasukot ko siya pero wala iman ko ginasabat. Sa group chat namon sang pamilya, gin-shout out ko siya. Grabe, akigisa ko kay nahuyan siya. Subong pailan niya kung kuno kaso, bang yung bot. Amogi man ako kisa, ikaw na ng utang, siya na ng utang sa imo. Sila pa yung may maigana, mga akig. Mga tao, bala nga mahilig mag-ulo-ubra-ubra, story yan. Abala, bot mga baho, malang buhok. Yara, ulit ka kilala, one time nga ba? Daw si Sinugit. Ay, hindi na lang ko mag-comment kay karon makahambal ang tasang malain. Kalain mo maghambal kita sang malain kung ang ginahambalan naton do hindi man deserve. Deserve yung kita, hindi man ipiroti. Sige lang. By the saturay, do maringgi. By island. Si Naughty Lou. Yan ay gamamati isubong sa aton. Hello, Naughty Lou. Kinatamyaw ko man si Naughty Lou nga nagpamati isubong sa aton. Good evening. Kay Jen Jen. Yan ay gamamati isubong sa aton. Good evening. Kay Huloy. Grabe mo nga lang, Huloy. Huloy mata mo. Amo nagungkisa ang mga kaki-5 bala. May mga tao, hindi akong kisang mayo lang magpalapit sa imo. Palapit na sila sa imo kung may ara silang natawag nga kinanglanon. Pero kung hindi mo gani mahatag ang kinanglanon nila, grabe ang akig nila sa imo. Huwag sa mag-PM sila sa imo. Machokolit o mag-PM sila sa imo, be. Nga tinang, kamusta ka muda? Pwede ko ka hulam, anay, be. Baydan ko lang next week, ba? Mulong sa ito, kaulugot. Kaulugot, gigi nga ah. Ikaw yung nagabaka-baka. Pinong upod mo yung baka, gigi. Nagabaka-baka, gigi. Pero sige lang ah, may mga tao, giman niya kung isa nga pariusin ah. Nga bala, ang ila lang niya ang ginalagas nila. May mga tao man kung isa nga, hindi man kayong chindis ang ginaubra mo. Oo ah. Mga tao man nga ay. Hello Galiki Ellie dyan. Kama yung gabi si Imo. Long time no see ba. Ang akong technician nga wapo-wapo. Next week naman kita maubra dito. Message lang ko na sa Imo ah. I-prepare na ng Imo nga schedule kay dito sa Piak Balay. Paano naman ko sa imo? Mapalinya naman ako sa imo. Madamo nga gid nga salamat sa imo, iho. Si Robert, si Taninet, may gabi man. Bari mo si Manang Ninet, may nga komparente. Kung may pagkaon ni sila balay, wala ikaw nalipatan niya dalaan, mga pisang mga balintsaan na lang. Pero wala ko ito nalipatan, ang imong hambal sa Marguso, ha? Tandaan ko ganito nang... Hambal mo, lutuan mo ko Marguso, tilawan ko ginang Marguso. Hambalala ko na kong pila. Uya mo kung magpasakop. Oo. I-prepare na na si Franco daan kasi plakadlaw. Drain naman na sa akon. Para sa junk. Inatamiyaw ko manggili si Kuloy. Kaya nagaloy-loy ang iya tsura. Mayong gabi. Si Arman Luzel Hiponia. Yan, nagyapamati isubong sa aton. Good evening. Kamusta naman ang imong trabaho dira sa Estados Unidos? Mayang gabi sa parents ng Kids Vibe Crew. Mayang gabi mga taga Kids Vibe Crew. Kamusta ka mo dira? How are you? Ano ang ginabisi-bisihan yung subong? Dumati ko, outing-outing ka mo, ha? Oh, sige, halong-halo lang ka mo sa outing-outing. Para sa dyan. Ginatamyaw ko man ang mga friends naton. Dili sa may... basta ikaw totoo mata. Aba, thank you so much! Grabe. Mayogit, salamat yan. And tamyaw ko lang mga friends naton. Dili sa may Alibhon. Kapamati sila sa buong mataga Alibhon. How are you? Thank you again sa inyo. Inyong pagtutok kay Macho Olita. Thank you. Kagatamyaw ko man ang mga friends naton. There is a may Uma. Dinis nga Uma. Sa Uma-Uma, again. Hello kay King. Mga tsokolita ga, ikubida sang miga. Gusto ko miga ko guwapa, gidya. Bow. Mayo ah. Biskan, sinulad na miga, mas importante, ginapalangga ka. Wala man na guro, ginalagas. Ah, dapat may, may kapalangga lang sa imo. Kaga, palangga niya man ka eh. Di man pwede nga, ikaw lang yung ang ginapalangga niya. Dati, ginapalangga niya man ka eh. O, di bala? Ginatamyaw taman si Hector. Nga nagyapamati subong sa aton. Salamat, Hector. Kay Limuel Sunuta. O, gamati sila subong sa aton si Limuel Sunuta. Nga nagtutok subong sa K-Fan News of FM Philippines. O, salamat. And specially pagid sa kay Sheila Ranoy. O, nagyapamati sila subong sa aton si Sheila Ranoy. Good evening. Especially pagit sa kay Boofer nga always nakatutok sa aton yung program. Thank you. Ano ba lang dapat naton nga obrahon? Kung permi kita naga problema nga duwa. Kamuna na iplangga i-solve sa inyo nga problema nga duwa. Hindi na ipapalabutan niya kay Matchokolet. O mga taxi drivers naton dira sa may Pavia. Nagahulat sang Pasayro. Nagdira sa GT Mall. Pavia. O, nagpamati sila subong sa aton. Good evening sa inyo. Kamusta ka muda mga madam and sirs? Grabe ha. Always na nakatutok subong sa aton. Tutok lang kamo sa programa ni Macho Kulit para nga mag-enjoy man kamo. Amo na yung gusto ko. Dapat tutok lang kamo nga tutok. Magtutukanay na lang kita. Nami magtulog kung gaulan-ulan, matsokolit, no? Ay, hindi. Siyempre, eh, nami gima magtulog kung gaulan-ulan. Kasi, mabugnaw. Tapos, mabatsagan mo, gid ba lang, ka, nami. Hindi ko gid maiwasan nga maghibi, matsokolit, kung kisaan. Kikadamo gid ako sa mga bagay nga gusto ko hibaloon. Pero hindi ko kaya, ba? Hello, kay Tuto Francis, Tuto J.I. Kamusta ikaw to? How are you? Sa mga K-5 natin, ha, this coming September 27, ara na si Macho College of Robinson's Place, Iloilo. Ima-host ako sa live reporting competition sa K-5 News FM. Kapag si K-5 Arjan Del Coro. Kita na kita dira. Enjoy naman kita. Lagi naman akong partner sa hosting. Namdaman ko sa unang nasugod ko hosting ng mga edad ko, 15 years old. Kinakadlawan pa ko sa tao, kaya nga ah. Kakurog-kurog pa ko. Subog ka kurog-kurog pa ko, kaya pa mag-host kung gutom ako. Dapat mapabusog kita. 10:54 on the clock, magabalos na yung kayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy, ka-K5. Magabalos naman si Madam Usang. Thank you so much sa 92 viewers natin, sa mga fans club ni Macho Kulit. Watching Sir Matt, patamyaw ko bi kay Jane Luis L. Kalanag. Salamat, good. Kay Ma'am Janie, kay Jane Luis L. Kalanag. Salamat, good. Sino ni Sir? May gabi, Sir Ellie. Ellie Jan Sigovia. Nagatutok subong sa ato na. Good evening. We'll be right back. Buwas. Kaya pa ko kabalo kung nalang si Ma'am Chocolate Buwas, sa akin dumabsent ko, buwas mo. Kasi madilit, show ko lang sa tapas, kapis kiti may i-direct ko to aning event tomorrow. Check ko schedule ko kung mag-okay. So mga K-5, malamang salamat ngayon sa inyo, tanan-tanan sa pagtutok sa number one radio station sa Iloilo. This is 88.7 K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K-5 News FM. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa na makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
4: Bedtime Secrets
3: on K5 News FM. Magpapalik pa si Madam Usang. Bedtime Secrets.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na ito ng tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayang Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod din nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kaya siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
7: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalasubong imo
8: sugar? Pagtigil ka namin isang DTX 500.

0: 165 sa dugo kuman 120 over 80 DTX 500 na
1: gitu DTX 500
2: istoryahan ta ang nanungod sa aton utok bangod ini ang makabig isa sa pinakaimportante nga organ sa aton lawas kag in fact sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon ang imo nga brain ang naga process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Mil?
3: Unahan ko Sir GP, ang pinakaimportante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag mighty set lang.
2: Dapat
3: ang pinaka dapat. Balo ka mo ko nga ah, ang aton utok yang pinaka grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
2: Husto.
3: Imagine ba 20% sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo ka ma, kabalo naman kita nga kun diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sang byproduct nga gitawag nila nga free radicals, no?
2: Higo.
3: Kag mga lata ka higo, harmful oxygen molecules nga kun hindi makontrol ini ang magaguba sa imong selula, tissue nga among rason nga nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining selula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500 mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, ti healthy ang life.
2: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na?
3: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
2: Tagalik.
3: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gituag teens.
2: Gusto mo galing na, no?
3: Lanyang, ano,
2: ang adult.
3: Ang adult, kag ang bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Muna gani, permina ito madumduman mga kaluluhan na ito, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
2: Food for the brain.
3: Food for the brain, no? Ti, muna nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko, ginaditin, 500 at laudlaw, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
2: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
3: perfect,
2: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Ramil.
3: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang nami ngayon?
2: Gulpi bi nga mapunggan? Oo.
3: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
2: Ginakuyap
3: gilika. Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain gindi akong palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
2: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imuulo?
3: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imuwalingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na? Bugno ka tawa.
2: Oo, sakit mo.
3: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream,
2: sakit ulo,
3: mga bugnaw. So ang nami nga himuon is inom ka dayon sang hindi cold nga tubig agod nga manormalize ang temperature sa sulod sang imo bak.
2: Bangod nag-generate kali sang electrical
3: May connection.
2: Gani, bangod nga nag-generate kali sang electrical impulses ang brain dok. Ano kadako ang electrical power plant sini?
3: Actually around 23 watts sir GP.
2: Ay, no? Bigali, no?
3: No, as in mapasiga sini ang isa ka bumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
2: Uy.
3: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
2: Nice.
3: Paborito ko gid sa tanan nga part sa bilog adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sir GP amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost. Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, tulog, ano? 6 to 8 hours or even 9 hours. So amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC pure C kada adlaw makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agud nga hindi madamid sang mga oxidative stress kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Di na ka, no? Ang ginabatsak ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: O ay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
12: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City.
10: Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo
12: Reventor Building,
10: Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique,
12: Wantiong Building,
10: Barangay 8 Bagumbayan,
12: fronting kay Sun Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
12: Kulasi
10: National Highway,
12: kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City,
12: Radyo Bandera Compound,
10: likod sang Pag-ibig Office.
12: And
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City,
10: Ernai Street,
12: fronting Paglaum Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
3: Lain gid man sir GP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo sir GP.
2: Amo
3: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market mahal man ni eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gitawag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
13: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag hindi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, a good madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
2: Gusto.
3: So, kaon ka mga ano, processed food, di, ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, nag-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, mighty C pure or pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
13: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kagang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo gamit ang aton kampiyon nga sabon, ang sabon nga may ara sang antioxidant nga naga-maintain sang nutrients kag moisture sang imo nga panit, at the same time nagapahamis, nagatinlo sang imo nga lawas, no. Ang DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may antioxidant halin sa DSE, may ara sang dahon sang bayabas kag BCO nga nagapatay sang kagaw sa imulawas nga nagatugas ang body odor. Kag syempre may ara inisang down sang Madrid di cacao nga may antifungal properties nga specialize sa pag-prevent sang mga skin diseases kaangay sang eczema, apok, lanag, athlete's foot, buni nga tuga ina sang fungal infection. Kag may ara inisang papaya extract nga bugana sa papain nga nagapahamis kag naga pakinis ang imong kutis.
3: Tapos ligo, Sir Kevin. Hindi pa naglipatan na?
13: Dapat kumpleto.
3: Sa mga kapangita, klinika Diopress, available sa para mga na. Sa mga butika.
13: Butika.
3: Sa mga aton nga, no? Aton nga
13: clinic.
3: Stores. Aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante, Sir Kevin, nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
6: Kape na healthy.
3: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang iban, Sir Kevin.
6: DTX
3: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damo himo, no? Pwede mo nga dugangan sang kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
13: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
6: Ibobod.
2: Cocktail.
3: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend ining gituag DTX Premium.
13: DTX Coffee Mix Premium.
3: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pang namigid niya pang cancer. Pero may ibang nga kape, Sir Kevin.
13: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics, kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
3: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. Oh, feedback mo dayon, no? Kung ano
13: namit sabor.
3: Amo na, kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao, ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
13: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas.
2: Kag may choices sila.
13: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahappy sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent, no?
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals, likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, so no, sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
3: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo, nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakadto na sa kuan mo,
2: syempre
3: lulubngan,
2: delikado na yan.
3: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once ka hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka kabalo
2: ng high blood. Ibot ka lang, guba na kidney mo.
13: Okay. Muslim, ban sila doc na kulbaan magpa-check up.
3: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blind, nagpalapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas PP.
3: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
2: Dasig lang
6: ginapalapan.
13: Relax ang imo.
3: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, di ang matabo is grabe ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, di madako. Crossing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag siyempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas, sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
1: T3, bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang T3 bio ka na. Ang T3 bio, uno, sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 bio, adlaw-adlaw. T3 bio, with Physio.
14: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang T3 bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: T3 bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
13: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod siyang imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood, sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
3: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, ganyan na cosporbiotics kag ditribayo. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko, guro, hindi na ko kainom mo eh.
2: Nambali lang na an ounce of prevention. She's worried about the cure.
3: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
13: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
3: Ang ditribayo kag ang sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto?
3: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, sporbiotics.
13: Sporbiotics man, sa H. pylori.
3: Patay, kagaw nga magpatay fungi, sporbiotics.
13: Sporbiotics man.
3: So, kung i-combine mo sa ditribayo kag sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom ditribayo, palainom sang sporbiotics, wala ka pinworm.
13: Way ka la parasite.
3: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi gini kanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
16: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto. No, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika ditribayo, no? Kung sa Dr. Mel gina pares ko na ginausap pala ni ang sporbiotics, no?
3: Kaya ako Dr. Samuel ako ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskus kapsula. Daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder formula gin kaka sa kapsul. Dito ko nami lang man.
3: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
13: fructo-oligosaccharides.
3: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
16: Tingin napatay niya na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans, yung mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no? Dental caries, no? Kung naka-klinika ditribayo kakag sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa ditribayo, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa cancer sore nablang mga
16: init-init
2: abi mo tud sa init-init, no? Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
3: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo B vitamins.
2: Exactly.
3: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka ditribayo kag sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
13: May ginapasin.
2: Repopulate mo. Ditribayo plus sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas.
18: K5
17: News FM.
19: Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
21: Mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may
21: D3.
23: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
19: DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
26: 2 weeks pa lang
25: may alibyo na.
26: Pag one month ka pa,
25: na ayon na ako.
21: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
21: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Superman. For Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 40 minutos magkaligid ng taknag, alas 4 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K-Vibe sa umaga! Balita ang K-Vibe sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga!

0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Boom Tauren.
2: Ah, grabe po.
3: Alright!

0: Isa ra kamalipay ang kagmanayanay ang aga. Tiyanatan. Hello. Hi. Good morning. Good morning, partner.
1: Hi.
0: Good morning sa mga suki kag pinalanggata nga mga kasimanwa. Atin ka dyan nga mga ka-K5 mayad ayad gid nga aga. Welcome naman banwa sa atin ka dyan nga pagbangalagad sa balitang K5 sa umaga. Your best news program of ang pinili the Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Sa kadyang edisyon ka atin pagbangalagad, Huwebes ron kitang adlaw. Ay, isang kadlaw pa, antes matapos ang weekdays kadyang asimana. Abaw, kada siglang. Day off naman. Daw kasan ulang, may sulod pa wallet ah, kadyaway na. May urutangan pa dyan. Sa mga pinalanggat ang mga kasimanwa, mga ka-K5. Good morning, gid sa gihapon sa kinaandan. Asala sa isiririmaw kita ko manwa, si ka-K5 Melmar of Simar de la Cruz.
1: Thank you, Lord. Ako naman si ka-K5 Nestor Bermuda sa Paringa, Junior.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa kadyang edisyon ka atin pagpangalagad, pizza 24 rin kita sa bulan kang Setyembre. 2020 sa is. Kung lang tawon ta ang countdown natin, partner, pilagin lang kita kaadlaw antis ang Pasko. Daw ka da, siglang, no?
1: Masumura na lang 90 dias.
0: Obo! Irisi po na gid lamang banwa, we only have 92 kaadlaw gid lamang kag Paskwaren!

0: ng... Perte ka dasig ang aton nga panyimpo ka dyan partner, no? Ang aton nga mga kasimanwa nga nagaprepara rin para sa Pasko. Ang nami nga i-ready ka dyan ang ampaw nga pula.
1: Ano? Namamasko po.
0: Namamasko po. Baka naman, sa inyo dyan, maaari na bang kumanta ng caroling? Pero anyway, so wala rin gawa ka dyan na uso ang mga caroling-caroling, no? Kauna, Setyembre, langga pamulpog tamong klansan doon. Oh. Mga atay tansan, bla, nga ginatapa.
1: Tatapos, alaka. Ano, paano?
0: Oh, galon, ginatapan, kaya ginamamura, kiling-kiling. Pero anyway, sa ating mga kabugtuan, kag mga kasimanwa, pirakadlaw na ginlamang antis banwa ang magsaulog kita kang Pasko! Sabi kay excited mga Pinoy, Setyembre lang ka-countdown tatandaan. Sa mga friends na kag mga kasimanwa, hindi kin magkalipat pagbuktaw ka dyan aga, magpasalamat na sa mahal nga makaako sa bugay kay grasya nga nabaton ta. Grasya kang kabuhi, grasya kang trabaho, grasya kang pamilya, pag-abyanay, pag-hinirupay, pagpalangga, no? Sa mga sokit at pinalangga nga mga taga para mati. Ang atin gilubos nga pagpanamyo kag pag-welcome sa atin ka dyan nga mga tag-paramati sa natagsaka mga radio sa bilog nga probinsya sa 18 ta ka mga kabanuhanan. Nagatutok sa 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bukasong, kag sa 95.9 K5 News FM sa Maykulasi.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Sariin ka man nga bahin kang kalibutan, sarang ninyo kami makitaan kag mabatian pinaagi sa amon mga social media platform sa Facebook, sa Gapon, ang K5 Antique Updates, K5 Antique 95.7, K5 Antique Digital, K5 News FM Northern, Antique Live man kami noy sa amon YouTube channel. Sarang ninyo masubscribe ang K5 News FM sa ano sa 95.7 kag sa amon Play Store application. Sarang ninyo ma-download ang K5 News FM Philippines. Sa Gapon lang kag i-click ang sano sa kalkulasi. Pero kung gusto niyo na magyamyam magkrokad law kay di subscribe sa amon official TikTok account kay may mga funny reels and videos nga ginapang-upload si Professor Melmar de la Cruz.
2: Balita sa umaga.
0: Agaton ka dyan ang mga vendors sa mga merkado publiko. Ta dyan, good morning kaninyo mga mamang chuperta, mga driver ta nga may mga biyahe ka diaga pa sa mga terminal ta sa Biloga Provincia, Mayaray at Gidngaga, mga mangunguma ta sa kabukidan natin nga mga mangingisda sa kalalawran, mga mumumugon nga nagapreparar sa andang nga mga trabaho ka diaga. O regular day kita ha, kurati ba nwa kang ano ka dyan ha, kang pula nga kalendaryo. Manami ang aton nga tiyempo, kaduro kang mga bituon sa kalangitan. Uy. Samtang nagabiyahe ko ka tangra kos mga bituon. Daad may grasya.
1: Same ta sir problem. Oh. Daad amo jama kasana oh. Ang adlaw natin.
0: Sakto giman to ang kumukuti-kutita. Busi-busila. Kaya nga adlaw, regular day may klase, may opisina! Imus bangon man, madbugtaw rin ka mo dyan! Unusaran ang dapat nga hunuson ha, isaksak rin ninyo nga mga hitero kung daigin nyo nga mga takore. Preparar ang kutsara kagtasa kay mga pitaga pa!

0: Mix. Coffee Mix.
1: Pagbuk daw sa aga, magpangapiran kang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix may ampalaya chia seeds kag di sugar, sugared cane extract sa mga sukita kag pinalangga nga mga kasimanwa. Ang DTX Coffee Mix amo dya ang paborito nga ginapuro pangapi kada aga ni Ma'am Aileen Grafani Sapa. Sa may District 3 partner, oh. May manami dyan nga ba chuyan gali sa may District 3, no?
2: Oo.
1: Sa may ano dyan na? AR Bachoy.
2: Oh, going kananda ni Ma'am Aileen Grafani Sapa.
1: Pato jaranglik kananda.
2: Yes, sa right side. Tama. Tama. Kung nalin ka sa tindahan.
1: Ayo, jaglira no.
2: Malakas ko sa tindahan.
1: Oh, wait, commercial value ha. To honest lang tong review.
2: Nami gid man.
1: Tago-tago ka rin no.
2: Hindi malawid rin jan ta eh.
1: Ah, okay.
2: Ginabalik-balikan.
1: First time ko ligad magmamatchoy jan eh.
2: Ah, ba. Mao ang
1: grupo ah.
2: Ang mga pinalangga atag para mati.
1: Pinalangga. Ay, Diyos ko! Good morning lang sa mga pinalangga. Ito dyan nga mga atay ko na mati. Ay! Gapuro pang api man ka Jack DTX Coffee.
2: Si Kap Arning Sigaan, kasi si Ma'am Vicky Sigaan.
1: Oh, si Bisan gani si Sir Arnel Ebiera, na? Gapang api man ko, no? Tapos partner sa kape na tinapay.
2: Oh, dyan sa may, ano? Sa...
1: Good morning, ha?
2: Si Sir Arnel, oh. Si Migo Tarlan Lucas Blah. Si Sir Bambang Bego, kunoga, tanag saging.
1: Bow! Kampiyon, ha?
2: Pero sige, higap kang kape. Tilaban sa usaw, nagigya ko ng saging, no?
1: Sakto
2: pero daroon na karoon kay Mrs. Miss Mani.
1: Oh!
2: Miss Mani, parli Harlan.
1: Good morning lang dyan, ha? Mga amigo, ta dyan, kagapuro pa nga, piman kada aga. Si Kagawad Mike Pasete, ka DTX Coffee Mix dyan sa may Barangay Biyaan.
2: Uy! Kumbla sa Hong Kong.
1: Oba?
2: Si Auntie Mila Amar Abagon. Watch live pero laban-laban gahigap rin dyan kang DTX yun. Coffee Mix.
1: So, good morning. Ang friend naman sa Dubai, si Ma'am Laika, si Ma'am Nini, bal na, Sir Melmar, nalipat rin ko, tagpiragan ni kape nyo dyan. Kay maguli ko dyan, mabakal ko kaduro-duro nga box kagidaran ko dyan sa ano, Dubai.
2: Uy,
1: Ibaluno, nakano to ang DTX Coffee Mix. Good morning lang dyan, Ma'am Nini.
2: Si Madam Ching Ching Durana Armonio Blaslawaan, kaligad nag-PM, nagbakal, tanga Sir Prof, ka 20 boxes.
1: Gig. Aba?
2: Ka DTX Coffee Mix, kay ambal ni Madam Ching Ching, kita mo Migunes, amo dyan sikrito ko. DTX Coffee Mix. May chia seeds mo.
1: Kampiyo, no?
2: With ampalay extract.
1: Oh. Nami, paslawas mo, nakakapi ka rin, tapos ginabuligan na pa ko sa jita mo.
2: Yes.
1: DTX Coffee Mix, kang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nakakapi ka rin!
3: Naka-detox ka pa!
1: Ano ba lang talalo pang donaton ka dyan ang mga balita banwa sa tinga pag-pangalagad sa mga pangulong din nalang. Riyahan, takaroon partner kay may sangka napatay no? Sa HIV. Sa probinsya kang Antique kadyang 2026 ang kabugusan nga kaso for this 2026 regyan ng Banua sa 30 kabilog sa mga sukita kag pinalangga nga mga tagpramati.
2: Grabe no? May casualty gli so bukat joke no? Sa atin mga pinalangga nga kagsuki nga mga kasimanwa. Department of the Interior and Local Government Regional Office 6 wara kang may nabaton nga formal nga report angat sa emergency response vehicle nga nakapark sa lodging house sa Banua Kasibalom.
1: Oh,
2: sa isa ra ka lodging house sa Banua Kasibalom.
1: Bino, why gapon may nabaton report? Ay pa. Galing paglabota sa DILG. Ano? Paglabota sa DILG. Si Balam. Ah, nakapasa rin kami ito ka formal report sa may province. Kasi ba siya ay pakabot sa region?
2: Si Amurag na ano eh. Amat-amat, no?
1: Amat-amat na, no?
2: Oo.
1: Ito doon kahapon lang ito na forward ata sa province eh.
2: Si Hawaii kahapon sa ano, Assistant Regional Director Sadwa.
1: Oo.
2: Kag si Provincial Director Asarcon.
1: Kung mag-abot para sa region, I don't know, sinong ma-action ka rin? Ang province or region? Ito yung region guro eh, no?
2: Laban-laban, show cause order, no?
1: Oo.
2: Di-explain na.
1: explain ka lang man kakagalingan mo dyan, guro ka pa. Explain lang eh, kung nagiwang ka to eh.
2: Justifiable lang man tuod nga nagpasirong, ti, di ba? What's wrong with that?
1: Karyahan, direk ron sa ating kadya nga pagbangalagad, may top 7 most wanted person nga nadakpan, no? Top 7 sa provincial level. Nadakpan dyan sa may San Jose de Buenavista partner, no? Arestado sa kaso nga paglapas sa bouncing checks law. Bouncing checks sa mga kong checks boy ka?
2: Nag-issue kong check eh. Ngawrat sa lood.
1: Piyansahan na.
2: Narara kong isa ka mga circumstances. Ay, patawara! Samtang, uy, dyan yun sa mga ginikanan, kag mga kabataan.
1: Mm-hmm.
2: Update alin sa Department of Education, Division Office Antique, paggamit kuno kang transparent bag sa mga eskwelahan, mag-arangkada ha!
1: Uy, maumpisa rin?
2: Mag-arangkada, kadyang adlaw. Arangkada antike.
1: Abi, bantayan tabi karon ang mga transparent nga mga bag na dyan. Kung ano ang itsura kang transparent nga mga bag, no? Para sa mga estudyante, karon be?
2: Iko ng tawag ka kung amo dyan ang unang adlaw sa pag-implement, abi, kanyang directives.
1: Mm.
2: Ginasigahom ta nga hindi dyan tanang ma-perfect.
1: Oo.
2: Di, sometimes marason man mga parents or prof nga wala pa kami nung bakal.
1: Igo, diba? Kara daw ma darak lang guruan na ika, ano ah, si Lupin.
2: Oo. childhood days
1: na. Ikaw na. Bisan si Lupin na.
2: Kaso masabat bata mo ka dyan?
1: Hindi rin, no?
2: Sabat bata mo nga. Ano, Timotay man? Kauna mo na.
1: Hindi mo rin pwede ka dyan balan mga bata. Ah, mga gani, kauna. Hindi mo pwede kumararang kauna ka ka dyan. Kauna gani, bisan why darabag mong ballpen lang kag sambilog nga katliyang notebook. Kag sambilog ballpen, why rin darabag?
2: Kauna gani ka na to,
1: tayo. Sariyan, track ron sa atin ka dyan nga pag pangalagad banwa, samtang sa ibang tapang mga talupang doon nga balita, ang sa angot ka jaging klaro man kang SDO antike nga wara ti pagpamahog sa eskwelahan rejas may probinsya ta. Kasi pala naturo talangan nyo man kung kaisa ang mga post mo, hindi nyo ron pag-share bla kung manan nyo man nga hindi rejas. Gato gro lang parehas tuligad ang Ginsang-an National High School. Wala tatong ti Ginsang-an National High School. May Ginsang-an kita. Pero ang eskwelahan ta dyan, Moscoso Rios.
2: Yes, correct.
1: Wala tatong dyan ti Ginsang-an National High School.
2: So no? Therefore, daw, magkati daw kundi patalang gito.
1: May gito. Sa mga suki, takagpitalangga ng mga tagparamati. Pero kalabanan sa mga eskwelahan ta dyan, pangaran katawo, no?
2: In ano, in honor eh.
1: In honor. May gusto mo marasunod nga Nestor Napalinga Jr. Memorial Comprehensive High School.
2: Hindi, Morabi, hindi no? Man. Hindi
1: man. Timokra.
2: Okay, manan mo kung pangaran na kong nimo. Usually, Abira. Sa piyak ka rin.
1: Imulupa. sa piyak ka rin nga kinabuhi. Hindi, hindi naman manigara, madura. Tanjay. Mga bilin ka nga pangaran mo.
2: Hindi
1: kiti mo.
2: Hindi.
1: Iti, ano lang eh, mga...
2: Hindi ka batira mga pinalangga.
1: Patay ka. Sige, sorry, track around. Why di pagpamahog, ha?
2: Riabi, ang hambal mo bago lang, nga ginatuguruan kung say, like, ano no, Moscoso Rios, balbal, for sure, anong achievement sa ano. Like sa Matrangka, Kanoto BP Fianco.
1: Ginpang isla, no?
2: Sa Dalipi, sa Lasar. Diyan sa may San Jose, that's GMS, di ba? Delegate Angel Salazar
1: Memorial.
2: Junior Memorial School.
1: Gabi na, no? Mga pangaran, mga tao. Governor Evilio Bihabir.
2: National High School.
1: National High School. Durok mga pangaran. General Leandro Fulion. Governor Julian Fulion, Pacificador.
2: Ano? Nakaano man ko kay Sir Simon ba? Sa tugang pagkid nga mga balita, Comelec Antique nakarehistro kang masobra tenga. Bilyon na.
1: Pirtik duro.
2: Masobra tenga sa milyon
1: SK, ha?
2: Na regular kag SK voters.
1: Oh, regular kag SK voters.
2: Si Ryan tara nang antikis, darwa ka distrito.
1: Grabe ka duro. 500,000 masubra, masubra. Oh. Mga suki tagag pinalangga ng mga tagparamati. Pero duro gyapon nga mangkot. Ma, dayon election set.
2: Balon ng balon ng si Attorney George Garcia. As of now,
1: madayon.
2: Madayon. No.
1: Tuloy ang election.
2: As of now.
1: As of now.
2: Oh, as of now.
1: Lagi mangkot si PBBM kapon.
2: Oh, naka.
1: Na, yung ano po, yung postponement na election. Hindi ko pa natanggap. Why ba karon baton ka presidente? Ooh. Ay, Diyos ko talamang. Sige, iubusan nyo na yung kalendaryo. Abutan nyo nga sa noron filing of candidacy. Rapit na lang.
2: Kung kilala ko kapon, Gapur Panilhig.
1: Kung
2: kilala mo, bla.
1: Mm.
2: Kung ko sa ano ko lang file, ah. Sa last day. Oh, hindi.
1: Lamot, first day kid, no?
2: Hindi,
1: diba, ang filing is 28
2: of September.
1: September 28, 29 to October 5.
2: Yes, correct.
1: Oh, hasta mag okay, upiraglik adlaw. Di karon maumpisaran next week. For sure, tinapit na lang weekend ma.
2: Monday
1: ren.
2: Oh, okay.
1: Hindi ren jama pungga ng filing of candidacy nga diyan kay ti manog weekend ren. Ti wala ti business work nga daan sa weekend. Dura ti tawag ka diyan opisina ang gobyerno. Hindi rin siya guruma na kaabot kay presidente. O kung kumakaabot man ka na, Lunis lang ra.
2: Halang nga lang, pagidman sa prop, kahit kung lang tawon mo, sa Monday to half day office lang. Daw ra chansa dya.
1: Ay, okay, good, balda.
2: Ra kita chansa. Dayon, good, dayon filing.
1: Dayon. Ay, Diyos ko. Sige lang, surihan, tara karon sa ating kadya nga pag-pangalagad sa mga balitang national ta. Baw, sadya man kahapon ang impeachment partner.
2: May
1: hibi-hibi kapon.
2: Emotional bla.
1: Oo.
2: Miyad pa kuno ang balda, aslag paturo kaluwa sang sa tubod kang tubig sa water district.
1: Ano gani ang dakra nga tubig?
2: Prime water.
1: Prime water. Amara pero may ginakuyamod ni Bumba Marilo tos Negros sa Cadiz. Prime water, no? Si Camille, ay Camille.
2: Yes.
1: Camille Villar, no? Si Camille Villar. The youngest senator as of now.
2: Oo.
1: Nga nagapungko. Nagibi ng emosyonal, tanakapon.
2: O, kumbaga, daw hindi tanakagwanta kang mga gurang na sa, ano, sa Senado.
1: Oo.
2: Kay grabe ang bumbanay, dobla.
1: Oo.
2: Di ko ni naina gid man ang ano mo sir prop mabalda ka gid no.
1: Mentally.
2: Pero kulang taon ta graft and corruption naman by kontrata. Oh, dobla.
1: Ti tanan man bala kita nagapangayo kang tawag kara nga dapat may mapriso ron sa mga corrupt nga dia. Karon ay may genre.
2: Hindi ambal nanda, hindi man pwede maging selective.
1: Oho. Well, hindi man ginsanda pa man guilty, kay way pa na pro.
2: Yes, that is correct.
1: Sa mga suki, tagag pinalangga ng mga tagparimati, but still, that's part of justice o due process. Na priso sanda, ginandakupwal nga ginaimbestigaran. Sa mga suki, tagag pinalangga ng mga kasi. Hindi man siguro dyan mapriso kung white raso na. Kay iti duro-duro man means kit naton para makalagyo dyan kung hina-hina lang bidin siya dyan.
2: Ang control lang nga may probable cause.
1: No, chapter,
2: of course, we respect sa justice system sa Pilipinas. O, dibla?
1: Kaya mo maragusto nyo, dibla? Ay, nga, notice guro ni Camille Villar.
2: Doko, ano lang
1: daw? Tama lang daw.
2: Daw, latado na.
1: Pero, daw mama, hindi,
2: pero tingala ko bala buhay. Bukat gitsang balita.
1: Bukat ang murang sentro kang bukat, ano, yes, impeachment kapon.
2: Ano ang sentro sa
1: may masadya kapon yan.
2: Masadya.
1: Oh, sadya no.
2: No, laban-laban gid yun no.
1: Oh, delikado no, tagilid.
2: Anong rason?
1: Daw ka tagilid rin ka dyan si Vice President Sara Duterte.
2: Oh.
1: Ginbago ang threshold.
2: Uy.
1: Ang threshold kang voting, no? Para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte dati kay 2/3 of 24, 16 eh. Matapos ang friend of the court ka to.
2: Pag-appear kang lima kabilog.
1: Tapos, 3-1. Tipira to, mga ano pa to, mga
2: retired
1: chief justice, hindi yes. lang ang mukha, mga framework
2: ito yung constitution
1: kang constitution naton. So yun doon, they themselves manananda kung ano ang paano i-interpret ang constitution, no? Sa ating mga suki kag pinalanggi, tugruan nanda kang ano, tugruan nanda kang freedom ang Senado. You are separate entity from the Supreme Court. No?
2: So, kumbaga, ang balls, ligyan ka ninyo.
1: Sa inyo, tiinyo ta nara hearing, inyo man ra ruling.
2: Desisyon ka mo, base man sa inyo eh.
1: Nami ito nga punto, ang anak sang ka-retired Chief Justice Ngambal na, kung 16 lang man gali, ti dapat ginbutang lang namon exact number nga 16
2: yes,
1: eh.
2: Tama. Kahit no? Sa Constitution, 2/3 of all members
1: of all members of the Senate.
2: Of the Senate.
1: Man.
2: So, suno to, I don't know if the si Puno to, sino to? Si Panganiba, nalipat ta sir prof, no? Kay kung 16, dapat sakto ang balmo. Butang, gid.
1: Butang na lang.
2: Kasi kung nakabutang is 2/3 lang, eh.
1: Oh, 2/3.
2: Faction.
1: Sa mga sukit. Therefore, mahimo siya nga i-interpret sa nanari-sari nga posisyon. No? Sa mga suki, tagag pinalangga ng mga kasimanwa. The majority wins.
2: Correct.
1: In sa tanan ng mga, tawag ka na, kung may motion bla sa Senado, dan, the majority wins, gate, may nag-raise kang motion, si Tulfo, no?
2: Oo, si Iye Tanagid.
1: Erwin Tulfo, no?
2: Nga ti desisyonan kung pirabla ang butuhan. Voting threshold.
1: Pagabuto-butuhan. Kaso naging ano, nag-counter si Alan Peter Cayetano.
2: Ang sabi?
1: Hindi rin na, hindi rin kinanglan butuhan. Hindi importante nga butuhan para... karon nagbuto-buto sanda.
2: Bisan si Senator Bunggo, nag-ano man gani, nag... himo kang manifestation kay ginano na gito si Kanchimpo kay basi kuno during buto-buto tanan lang bilin, so nagambal
1: guna tanan noon tis mag lunch break.
2: So natabo sir prof ang boto
1: 13-6.
2: 13 ang pabor nga panabaan ang threshold.
1: Hindi, 13 ang pabor
2: nga
1: idayunon ang motion
2: ni Tulfo.
1: Ni Tulfo.
2: Apaburan.
1: Nga mabuto.
2: Yes,
1: nga mabutuhanay. Dan 13 ang nagboto nga madayon ang motion ni Tulfo nga buto-butuhan nga baguho ng threshold. Tapos anom ang wara, sara ang nag-abstain. Anom sa
2: wara nag-participate.
1: Hindi. Sa ano anay kita sa motion?
2: Okay.
1: Ano? Separate pag itang voting okay, tana okay. Para mag-go ng threshold eh. Kaya bala mo man, anor ni kaya tanong nga ma-perdis ng buto anay. So, counter niya to ang motion ni Tulfo. Sa pagbuto-buto, 3C ang nagdaog. Dayon, gid. Buto-butuhan, gid nanda, kung sino ang pabor nga bag-uho ng threshold kang... akang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte.
2: Ano ang nakatingala?
1: Pirato ang ano gid? Sara ang nagno.
2: No, consistent.
1: Consistent
2: on
1: si
2: his stand.
1: Ano si
2: presiding officer?
1: Presiding officer.
2: Senator
1: Chats. Ano man sa gihapon ang wara nag-participate? Ano man wara? Amo man to gihapon nga grupo may
2: nagtingala. Kat ang talalupang den. Kay ang isa ra nagdugang. May nagdugang.
1: Nagsaylo, no?
2: Nagsaylo.
1: Uy. Si Senator
2: gusto niya kasi
1: tahimik.
2: Tahimik lang. Sa gipti mo pagamuman.
1: Kaya lumepat na siya sa kabila. 3C kabilog. Ang nagpabor nga ibaguho ng threshold, no? Kang diyang ano pagboto, no? Ano ang nakasulod sa diyang ruling, no? Kang court kay ti ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte daw ginapagwa nanda nga ginabag-o, ginarewrite ang constitution daw instant amendment kuno ka constitution. Sa mga suki tagag pinalangga nga mga tagparamati which is sa ruling naka-include rito nga ginbasa ni gintunog kuno gid ni presiding officer ni presiding judge Chis Escudero nga ang tong pagbago kang threshold is prohak bitse lang kuno.
2: Kun magambal ta nga prohak bitse.
1: For this occasion or case only. Kun sayo don, it doesn't mean nga ginbag wala to nagakaulugan nga ginbag o ang konstitusyon. Hindi to amendment kundi ruling kang specific nga trial.
2: Oh, let's say for example may i-impeach pagid sa sunod. Ang tong ruling hindi makaapekto sa next impeachment kung may impeach pagid.
1: So himo man sa dato kanda nga ruling.
2: Yes, correct.
1: Because ang ruling ra is ginhimo lang kang present nga senator judges para lang nga mahitsuron diyang ano ho ang debatehan na is
2: based man sa ano sa mga friends of court
1: na ano ang nakapasulod sa ruling. Ang mahimo lang kanong makaboto partner amo ang legally capable kag present during the voting.
2: Legally capable. So laban dyan ka
1: may mga rason to kapon kung ano ko kuno kung grabe gini mong balatian tapos hindi ka attend no hindi ka kabuto tapos kung na detain ka o nagapalagyo ka specific ito kapon eh.
2: So, para gito kayo
1: di amurati for sure hindi sandak buto mga wara hindi ka attend no ang not legally capable sa mga suki tagag pinalangga nga mga tagparamati di sa ginaisip-isip ta kay ti apat ang waay 20 ang nabilin sa Senado ang threshold kang ang 2/3 kang 20 is supposedly 13.333 something ang mura pero ti gambal daw ay manti fraction ang hindi mo pwede ito nga o ng tao ay manti fraction ang senador so sa'yo doon ang ruling kang Senate President, akang Senate akang Senator Judge, no? Ang presiding judge i-round off sa i-round off dapat automatic if may fraction or so, may decimal point.
2: So kung 13.3 kung below 5, 13 lang. Something ang mo sir prof.
1: Hindi, round off get automatic bisan below 0.5.
2: Ah, okay, so
1: round off pababaw.
2: So 14.
1: Oh, 14 i-round up get.
2: No?
1: So, basta any bisan 0.1 lang. Basta nga may decimal. Pababaw gid, round up gid.
2: So kung 13.33 dapat 14 gid.
1: Nan, para malapaw siya sa 2/3. Kaya hindi pwede nga under 2/3 ang threshold. Sa mga suki tagag pinalangga nga mga tagparamati.
2: So kung nabuel to ang 13, di laban-laban to daw kulang analisa rin ta daw muto ra dang plus adaren. Kasukray may kulang sara. Di kun consistent si Senator Chisa ng stand nga 16. Tibudlay dya. No, mabutang masalang alang ang nagaduso nga i-impeach si Inday Sara, di ba?
1: Si ang majority ka dya daw 3C, no? 3C, sandak bilog.
2: So, dapat may madura.
1: Pero, kung magkulang sa threshold nga 14, ti luwas si Vice President Sara Duterte.
2: Amo ra gani ang balkang pira ka mga observers, dapat mabuhinan pagid
1: ang minority. Ang threshold naman na ba pagid sa 3C, eh. 3C na lang kulang. Pag may mabuto nga yes sa impeachment. Pero well, hindi pa dyan sure nga this is, sure nga ano ha, kay bangod nga duro pang why na kwaita nakita sa impeachment. May ang defense why pa nakapagwa kang handa nga mga witness no sa counter nang dakron kun tumagwa karon nga ti reasonable kag innocent si Vice President Sara Duterte. May mabag-o para gyapon bangod hindi lang taon ta hindi manguruta nanjan gid gapamulitik ka may dyan guro iban no nga loyalista pero Sus Maria Kagose, pagkasinador mo pala nga ginabantayan, ginalantaw kakatawo, pati hearing.
2: Kaya kung natawad mo sa propla based sa history, amugi dyan, para mi, ang final recourse kata, kang ano lang, kang pumuluyo, ang Senado eh. Halin ka una. Ti bantayan, tabi ka dyan.
1: Sige, sa mga suki, takag pinalangga ng mga tagparamati, ti mo lang galing gawang ngalran sanda, kay kuno gin, ano, kuno gin tandag, kuno gin bago ang konstitusyon. No, sa mga suki, gin-revise ang konstitusyon which is not, no? Because that is a ruling only sa specific nga case, no? Kag specific nga trial. Well, anyway, sa mga suki, kag pinalangga nga mga tag para mati, si Nung Nonoy Kiriko Alcazar, si Kagawad,
2: Kagawad!
1: Na ready rin mo nga, ano dyan, kinanglan mo para sa filing of candidacy.
2: Uy, uy. masyadong libre. Mayor.
1: Abo. Oh. Si Lods nang antike, haga pa man bugtaw.
2: Lods!
1: Happy Thursday ka no watching live abang nagabantay ka na kung nga changge. Sa may paningayan, lawaan.
2: Wow, sa amo dyan nga bahin, believe da kay Lods.
1: May keep ano ka dyan, Lods? May pula ka dyan nga kabayo.
2: Oh. Oh,
1: Bo, pidik bakal dyan, Lods. Yeah. Mga sukit, ang mga tagparamati. Pagbalik na partner, kamusta? Ah, kamustahan. Mga balita na natin, bulunta sa atin ng mga field of reporters. No? Mag-Mighty C ka mo, the alkaline vitamin C. Lods, Mighty C ka dyan, Lods, para nga ang immune system mo mabakod. No? Hmm. Bisan pulaw-pulaw, kaman dyan sa tiyanggi mo. Kung bas kagi mo immune system, hindi ka dasig dakpon ka mga balatian. Nagapaputi pa dyan, nagapahamis pa dyan, Lods, kay mo nga kutis. Kag... nagapasanag kang imo nga panirikan. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabalik kami pagkatapos kang pinaka-importante ng mga pahanumdom. Las 5, this is Ais.
4: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, DTX 500.
7: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
9: Gaan, mag-joyride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sige ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend love.
12: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! S4 Biotics, makabulig

0: nadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: Pabalik sa tinga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Your best news program of ang Pinili the Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Good morning, Anay, ha? Kay Sir Bombastic Antique.
13: Uy!
12: Mayroon nga aga, sir. Kay Subungman, kay Michelle Praba Garcesa, nagatutok sa ating pagpagalagad ka dyan. Good morning. Kay Ma'am Karen J. Cheka, mayroon nga pagpamati. Si Ma'am Mirna Liaban, nagpamati, managa pa. Naka D3 Bayo, karan dyan, ma'am. Sir Jobert Bertolano sa may bumbungan o Noamtik, kung naka D3 Bayo ka, sir, manami dyang protection sa lawas mo, batok sa mga bakterya kag virus. Ang ubo, ilan na trangkaso kag sipon, di mo na pagkabalakan kung naka D3 Bayo ka mo. D3 Bayo, may vitamin D3 kag virgin coconut oil, Sir Anthony Evangelio, Ma'am Magdalena Naig, kag Juan Isparagosa the third. Good morning, mga gwapuhon. Wow, ikaw bla, ma'am, aga ka pa, Anes. Oh, si Sir Juan, No. Kapwa ni Sparagosa, the third.
13: Pasalamat na gani kay Jaren. No.
12: Dana, ari na siya di.
13: Loyalista na.
12: Why na? Sa gwapo na siya. Why na siya sa gwapa? Good morning ka pa. Sige ah.
13: Uy, by the way, belated happy birthday na yun sa tiya ako bla. Si Auntie Lorvik Esteves.
12: Ah, birthday na.
13: Ang ligat at lawo na lipad.
12: Happy birthday to you. Happy birthday, Gapi.
13: Uy, speaking of birthday, birthday kang atin friend o.
12: Ay, birthday.
13: Aling kauna, sa kadya tagparamati, Gapon, kang K5 News FM.
12: Aba?
13: Ang SB member sa Banwa Kang Hamtik, the Honorable Liberty Santillan Bertolan.
12: Uy, happy birthday to you. Ma'am Joanne Gatila, good morning.
13: Ma'am Joanne.
12: Ma'am Joanne.
13: Good morning.
12: Maria Fe Ortiz. Pang-api ko no kami dyan ni my partner nga mais kag tinanok nga sweet corn.
13: Wow,
12: na meet up. Ma'am Aileen Grafanes, ha pa, bugtaw rin man, kag si Ma'am Vitella Fea Von Sweets, happy Thursday kanimo. Subong man kay Ma'am Ana Linietes, kag kay Ma'am Grace Pagunsan. Si... Ma'am Karen J. Cheka, nagatutok raman sa ating pagpangalagad.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
12: Last 5:26, ginatod-ginatod ka dyang ang oras kang D3 Bio. D3 Bio may vitamin D3 kag virgin coconut oil. Nagapabas kag kang atan ng mga kalawasan likaw ta sa sa bacteria kag mga viruses no kag subuman ginapag nakadyang atan ng mga katulanan bangad sa vitamin D3. Sa bihag nga linya naka-standby, si K5 Family Palanog Partner, kay kadya kuno adlaw, mag-aarangkada kuno partner rin ang paggamit kang transparent nga bag sa mga eskwelahan sa probinsya, kang antike. K5 FM sa detalye, standby!
14: K5 News FM, Kampyon Report!
16: Mag-arangkada rin sa Setyembre 24, 2026 ang paggamit kang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Sa interview kay Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr. ang naging payag na umpisa sa Setyembre 24, mahimo rin nga makagamit kang transparent bag ang mga estudyante nga may ikasarang sa pagbakal. Suno kay Dr. Servillon, nakabatang sa Division Memorandum nga anang ginpanaog ang pag-eganyo kag voluntaryo lamang nga pagsunod bangod nagakinahanglan dya kang dugang nga gasto para sa mga ginikanan ang pagbakal kang transparent bag. Dugang na pa nga mahimo sa gihapon nga makasulod sa eskwelahan ang mga estudyante kunwara makabakal kang transparent bag. Apang ginalauman man ni Dr. Servillon nga magkooperar ang mga ginikanan agad hulas rin lang sa mga security guard nga magchekar ka mga bag kag hindi rin makagasto pa kang bahol para magbakal kang metal detector. Dugang na pa nga bentaha man ang paggamit ka mga transparent bag bangod makita man mismo sa mga ginikanan kung ano ang sulod kang bag kang andang mga kabataan. Sa talada, wara timay na record ang Schools Division Office o kon SDO Antique may kaangtanan sa pagdara ka mga estudyante ka mga kagamitan nga makatugro kang katalagman sa seguridad kang eskwelahan. Para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
14: K5 News FM, Kampiyon Report.
13: There you have it, si K5 Family Palanog, samtang issue kang pagparada kang emergency vehicle kang barang kang isara ka barangay sa Sangka Lodging House sa Sibalom, first time sa salad kang 39 katuig suno sa DILG6. Para sa kampiyon nga detalye kang balita, K5 Jason Grapani sa pa.
14: K5 News FM, Kampiyon Report.
17: Sa K5 Melmar, K5 na store, wala pa at kimay na baton na report ang Department of Interior and Local Government o kung DILG Region 6 may kaangtanan sa nakitaan nga emergency response vehicle nga nakapark sa Sangka Lodging House may Banwa Kang Sibalom kay nagbigad nga mainadlaw. Sa interview K5 Melmar, K5 na store kay DILG Region 6 Assistant Regional Director Maria Calpisa Sardua, ang CESO 4 ang nakasanggin payag nga ginalat pa kang andang opisina ang report ni DALG Antique Provincial Director Mr. Jan Ace Azarcon angat sa nasambit ka dyan ng insidente. Suno kay ARD Sardua nga sa salad kang 39 katuig nga anang pagpungko amo dya ang pinakauna nga kahigayunan nga nakabato ng andang opisina kang kaangay ka dyan nga report sa bilog ka dyan nga rehiyon sa is. Gintugruan naman igtanong panged nga nakadapat lamang nga sundon kang tagsa ka mga government official ang nagkakaigo ka dyan nga pagsurundan sa paggamit kang mga sarakyan nga ginapanag-iyahan kang gobyerno. Kumatandaan na ton nga kanang ligad gadlaw nag-viral kag nakaangkang kang nakalain-laing kadyang nga reaksyon halin sa publiko ang laragway kag isarag ka emergency response vehicle nga nakapark sa salad kag isarag ka lodging house sa Banwa kang Sibalom. Para sa programa nga balitang K5 sa umaga, K5 Jason Grafanes Sapa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
18: K5 News FM, kampiyon report!
12: Si Ma'am Nila Doc Aconya nagatutok sa ating pagpangalagad. Good morning kanimo sa buman kay Tito Joscoro Brabanso. Mayan lang aga dyan sa may alimo dyan kay Nanay Nel dyan ha. Good morning! Gagay, Madam Alma Anseno, umbal na good morning mga idol. Nakapropangapi ka din dyan ka, DTX mo, Madam.
13: Si Madam Tata Trix, good morning.
12: Ay, bugtaw roman si Ma'am Tata Trix. Mayad lang nga aga dyan. Si Lulayana, galing dyan sa may barangay Manaling. Nagatutok man sa atin ka dyan nga pagpangalagad. Si Ma'am Rokita Castoy sa may Martinez de Biauto. Nagapamati man sa atin nga pagpangalagad. Kag si Ma'am Dolorosa Santillan. Ambal na. Good morning kuno mga K5 kag tanan nga staff. Pa shout out lang kuno sa taga Pangpang nga nagapamati sa K5. Oh, si Ryan Labiao. Nagapamati man ka natin
13: ambal ni sa may ano Ujong si Ryan.
12: Oo, ambal ni Sir Bombastic Antique, nani kadlaw nami kadlaw mo ba? Kain basi naka-extend ka ubay na. Why kagin magsala?
13: Do miya daw. Sir Jan, do miya. Basi may Jan pa, Sir Jan. Extend ka pa
12: dyan. Para hindi lang 10 minutes, no? Sige, sa mga suki, takag binalangga ng mga tagparamati pagbalik, takamustahan taran sa K5 Western Visayas. DTX 500 ka mo, ha? Di superior antioxidant para likaw ka mo sa diabetes, hypertension, fatty liver, kagiban pa ng mga sakit. Subukan sa risgo sa magkamamatay ng cancer. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diyan lang kami sa ground floor, Kabasan Building, tabok lang kang New Capital Building, pasunod sa mga barangay Tres Comun. Tumang kay Ibon, sa Kulasi Bay Branchman kita sa Sentro Poblasyon, Kulasi Antique nga may free check-up kadiyang adlaw. Alas 9 hasta alas sa 3 sa hapon, batayin nyo dyan si Doc Ramiro Nedruda sa may Kulasi. Sige, mabalik na partner pagkatapos kang pira ka-importante nga pahanumdom kay kamustahan rin natin sa K5 Western Visayas kagang dugang nga pagpanamyaw, tuguruan tapagid kang ligwa karon sa atin nga pagpanumbalik. Gani, di magaling na, stand by!
18: K5 News FM.
19: News FM. D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
18: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
24: Fat liver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
0: baby.
25: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula.
25: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
25: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
25: I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43

0: Oh, fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Baby,
6: the KFC Singer Fully Loaded Box. Lahat ng cravings mo, kumpleto.

0: the KFC Zinger Fully Loaded Box. Ano, tara?
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ni si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin de Lovion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Pabalik sa ating pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Your best news program of ang Pinilida Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Sa Gyapon, kaimaw ninyo K5 Melmar Obzimar de la Cruz.
6: Kaka K5 Nestor Bermudez Tapalinga
1: Jr. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Last 5:39, ginagandang ta connection ta sa K5 Western Visayas para sa tan nga K5 kamustahan. Pero samtang nga waipatan nga mga kabugtuan. Yon, sa mga may klase, kag may opisina, kadya may paranawan, kadya nga dlawan, tis ka mo magaling, maportibla ka pa ang dapat nakaparigos, gig ka mo ha, anti-antihalin sa balay nyo ha. Kung nagparigos man kita, dapat ang gamit ha, ang DTX Beauty Soap nga habon. Para nga, beauty soap rin, antibacterial soap pa. Nagapahamis, nagapaputi kang atin yung mga supat, nagapadura kang atin yung mga pimples, kag mga piklat-piklat sa lawan. Sa ating mga suki, kag pinalangga ang mga tagparamati, DTX Beauty Soap. Bisan kung kaysa nakaparigos ka, pero baralasan imo irak, budlay man ra kung huay ka naka-Clinica Deo Fresh, iulay yun na lang. Clinica Deo Fresh Antimicrobial Deo Roll-On. Napatay ng mga mikrobyo nga nagapabaho sa irak ta. Clinica Deo Fresh kag DTX Beauty Soap na ka-standby rin sa piyak na linya. Ang atan ka dyan ang mga sister station sa Negros Island Region. Unahong tanga, chikeron ang signal sa Iloilo with our Lodi. Sir Rick Sorita, good morning!
7: Mayong agad ang balang Nismar. Mabrubog na nga agad rin sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Baskog ang signala, nakapangapin na DTX sa coffee mix. Balik sinyo, Antike!
6: Thank you so much sa Lodi sa Iloilo. Samtang naka-standby man. Uy, kung Lodi ta sa Iloilo, Lodi man natin dyan. Uy, si SM Jobert sa Capiz. Good morning!
8: Good morning and malamong ikasalamat, Antike, sa atong mga sister station, atong mga manghod, mga ka-K5. Kasi mga taudan, talaga lupok ang signal kang Antike diri sa amon sa Capiz. Nakapa, naka-mighty sina. Back to you, Antike.
5: Salamat gid, Sir Jubert. Checkeron taraman ang powerful duo

0: nga mga gwapuhon nga mga anchorman sa Negros Island Region, Daddy Babe, Sen. Sir Robert, Signal Ta sa Bacolod. Sir, good morning! Why sila pa? Why pa? Hindi ba tion di kasulod? Sige, unahon ta na yung Aklan with Sir Michael. Good morning! Kamusta dyan sa Kalibo, sir?
1: Good morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Region, Kag sa Iloilo. Antike, good morning. Kampiyon ng signal natin dire. Kampiyon man ng panyempo, manayan na yung tiyempo na mong diyan. Naka DTX Premium Coffee na kita, kag naka D3 Bio. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Sir Milmar.
2: Thank you so much, Kalibo. Kamusta nga natin? Check ka rin ta ang connection ta sa syudad Gabacolod, kag Negros Island Region. Daddy mo, daddy ko, daddy natin, tanan, daddy babes, kag Sir Robert, good morning.
3: Mayong aga, may anak-anak. Yes! Kampiyon signal mo niya pang may problema. Basta maka DTX, coffee mix ka, kampiyon gid yung aga. Tawahay pa sa palabuton. Back to you.
0: Salamat, gid. Okay, kampiyon mga signal. Taka dyan, ha? Klarong-klaro, ha? Sige, ha? Diretso ang mga balita. Ta mga mainit, kagtalalupang doon nga balita sa... probinsya kang Capiz, kag syudad kang Rojas with Sir Jubert. Mga balita ta, sir.
4: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kag syudad sang Rojas. Mga kakaifan, masubra 1.4 million ka pesos nga balon sang droga na recover sang aton sa limang katapos sang kapulisan kagabi diri sa may barangay Kugon, syudad sang Rojas. Mga kakaifan, sa duha ka mga high value individual nga gin operate sang aton sa limang katapos sang kapulisan. Mga kakaifan, wow, grabe ning mga utod naton. May isa nga taga Rojas City, may isa man nga taga Banwasang, kon sa barangay Dumulog. Mga kakaifan, samtang construction worker na kuwaan sang armas, pagtapos nga na-confiscate ang armas kagpagrikisa, mga kakaifan, sa Banwasang Pontevedra, may nakuha pagid nga shabu, mga ka K5, kahapon alas 11 sang aga, nagapanglakaton sa dalan, mga K5, sang ini gintiklo sang aton sini nga mga kapulisan. Ang Kapisubong magunsa ginapatigayon nga Kapis Tawhayan program sang PNP Provincial Command, nakatipon kami sang 915 ka mga loose firearms, mga ka K5, kahapon sa hapon ari diri sa Pilar si Provincial Director David Kachumbo Jr. ang amon nga Provincial Director. Bayag sini mga K5, dako ini nga bulig para karon nga mahagan-hagan ang kriminalidad sa probinsya sang Capiz. Amo na madalag ko nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
2: Thank you so much, Sir Jubert, sa kampiyon nga mga balita. Samtang sa ilota sa Banwait Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
1: Para sa ating mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan, dumdaman yung report kito kahapon ng 24 years old nga construction worker nga estudyante. Bali self-supporting siya, mga ka-K5, na wala siya makuha sa scholarship program ni PBBM nga paghatagan tani sing 20,000 pesos. Wala siya napili sa ila barangay, gindagsa sa siyang bulig. Ah. Mga 100,000 plus na ang nabaton niya, mga ka-K5. Ining na estudyante, si Jaymar Inosanto, taga barangay Paningayan sa Banwasang, madalag kag... fourth year sa kursong Hotel and Restaurant Management sa Libacao College of Science and Technology, mga ka-K5, para maka-eskwela. Sabado-Domingo, part-time construction worker, nangin emotional siya kay wala siya makuha sa lima ka-estudyante nga magabaton tani sang 20,000 pesos. Nagkakuha siya sang reaction ang mga netizen kag ang mga pumuluyo kag indagsa sa isang bulig. May mga halin pa sa ibang nga pungsod nga nagpaabot sa isang bulig nga lumampas na sa 100,000 pesos. Pati ang mayor naman din si Mayor Joris Bautista Socro sa Banwasang Kalibo naghatag man sa 20,000 pesos alin sa iya sariling bulsa, mga ka-K5. Kag duha ka mga armas kag mga bala man na recover sa isa ka laborer. Ang suspect si Alia Saldi taga barangay Nago sa Banwasang Kalibo, nakuhaan sa sang duha ka kalibre 38 nga baril paagi sa bypass, paagi sa entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit alas 3 ang hapon, no? Kahapon, kag sa monitoring, mga duha na ang gali kasi managin na monitor siya, mga ka-K5. Dati man siya, according sa report sa police, dati man siya may kaso nga robbery hold up, mga ka-K5, ang nasambitan karon nga suspect, no? Problema gyapon diya, minor di edad sa amo, naginaransak ang motor nga bisan nakaparking, naginaransak, may nakuha man nga 1,500 pesos. Ano mga balita di, balik sa imo, antike.
0: Salamat kid Sir Michael, diretsuhan ta mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, mga balita ta Sir Rick.
3: Mga dalag ko nga balita di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, speaking sa iligang droga, duha kasperado nga bypass operation sa Quinto Distrito, labot sa 5.1 million pesos nga balor sa iligang droga. Tang September 21, may 32 anyos si alias Dave na kuha ang 2.8 million nga balor sa iligang droga. So kang nagligad nga gabi sa may Banwa man sang Balasan, may harap manadakpan dito ang balor sa iligang droga, 2.3 million pesos. Amo niya ka data di sa amo ng iligal na duga. Kag ang ICPO gani isbong ginakabalakan kay aside sa saning shabu, ginakabalakan namon kay ang liquid marijuana. Padumduman nga may nadakpan sa nagligad nga naga online selling liquid marijuana nga ginakabalakan subong kay base sa mga vape shop may ginabaligya na nga liquid marijuana. Amo ni gani ang ICAS namon din Iloilo City Antigua Smoking Task Force ginapangabay ang DTI kag ang FDA nga mag-check sa mga vape shop kay base kung may ginabaligya na nga liquid marijuana. Sa piyak nga bahin, makaluoy ining lalaki o natumbahan sang ginasarahi, gina-chainsaw nga kahoy sa may banwas ang maasin. Siya ni Kuntani ang nag-a-assist bila sa mga nagalabay kay ti may matumbang nga kahoy mo. So si Mar Yusef, gin-warningan siya sang chainsaw nga maghalin. Why sa katulpangod? Natumbahan sang puno sa mogani ang ning lalaki patay. Kag sa piyak nga bahin, may traffic enforcer ginsitayan nagasakay sa motorsiklo tungod may violation. Kahit isubra sa angkas, dapat isa lang. Tapos isa kapasero, why sang helmet? O galing kay nabudlayan ang traffic enforcer kay saging pamangkot ang ining mga nagasakay sa motorsiklo lunsay langid magsinyas. Sanggin sinyasan nga kwaon, mayara ka sa nga driver's license, no? Kag kung ano pagin yung mga dokumento, why sa ipakita, lunsay lang sinyas. Naluoy ang traffic enforcer, ginpanugutan na lang nga maglakat. Amo na madalag kong balita dahil sa amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, balik sa inyo antike.
2: Wow, may empathy manglito ang ano ang traffic enforcer daw ti daw sign language sign languages day abi kahapon ano eh. Sir Rick, well anyway, sa iluta sa kampiyon ng mga balita sa siyudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region, Daddy Babe San Sir Robert.
3: Mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, dakpana sa ginpatigayon nga drug bypass operation ang ginatudlo nga suspect sa pagpanlutang patay sa biktima nga si Iman Mumbai diri sa siyudad sa Himamaylan mga kakifive. Ginkilala ang ining suspect nga si alias Regan, 35 anyos, kag pumuluyo sa siyudad sang Kabangkalan. Ginkonfirmar ini sang hipe sang Himamaylan City Police Component Police Station nga si Lieutenant Colonel Rosemary Pico nga isa ka lang sa persona ang naglothang patay sa kag Iman ang nadakpan sa operasyon sang Kabangkalan sa Component City Police Station. Dugang po ni Police Lieutenant Colonel John Garson o Ganson, mayara sang iban pang kaso o pending kaso ining sirigan dito sa may bayawan kaso nga karnaping.
5: Samtang sa piyak nga bahin, duha ka mga LGBTQ nga nag-ala UFC kung sa diin nagsinuyaay sa kada isa. No, ang hambal sang isa ka LGBTQ ilang imo kilay daw uyapad kun sa kapispa daw talamnan samtang ang sabat sang isa ka LGBTQ sa social media silang imo nga ilok madamo sang bulbul. So bangod kini nagkitanay ang duha kag nag UFC gindala sila sa barangay kag ginusay kag kun mahimo kay uho na lang ang kilay kag limpyuhan na lang ang ilok.
3: Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod. Kilay kag ilok ka, dabong bulbol. Nagdumugay sila na ganitanay. Puro mo na yung mga membro sang LGBT na taboy din sa may handumanan. Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
0: Salamat gid sa mga balita, Daddy Babes and Sir Robert, sa probinsya kang Antique. Mga talalupang, doon naman dyan nga balita kay Kadyang Adlaw, kay Five Western Visayas. Mag-arangkada kung mag-umpisar pag-obserbar kang mga eskwelahan sa pag-amit pala kang transparent nga bag. Pero suno sa DepEd Antique, hindi man dyan mandatory. Gid voluntaryo lang man sa mga ginikanan kung sino ang makabakal kang clear o kung transparent nga bag. Kaya klaro man kang DepEd Antique nga wala man ti pagpamahog dyan sa probinsya kang Antique matapos nga mag-viral tong pagpamahog to sa South Cotabato nga nadalahig ang Ginsang National High School. Ambal kang Hamtik Municipal Police Station, wala man tatan dyan ti Ginsang National High School. May Ginsang Anta nga lugar, pero ang eskwelahan dyan is Moscoso Rios. So sala ang nagarapta nga balita.
2: Samtang sa dugang pagid nga balita, kapin sa 30 ren ang kabilugan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kung HIV, regya ka naman sa Antique sa diin isara ang napatay halin Enero tab Mayo 2026. Sa nasambit nga numero siyam ang na-record nga nakaedad 15 tab 24 anyos, 15 sa nagaedad 25 tab 34 anyos, 5 sa nagaedad 35 tab 49 anyos, kag isa ra sa nagaedad 50 pasaka.
0: Sige, amura mga balita. Taka dyan, hindi ka mo magura mo say, ha? Salamat, Ged, sa Rumaan naman, ah.
6: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dari Abet Connection ta sa K5 Western Visayas. Atan ka dyan, K5, kamustahan? Salamat, Ged, sa mga friends ta sa Negros Island Region and Panay Island. Balitang

0: Si Ma'am Joy de Restulio, nagapatamyo sa taga dyan ang pangalagad. Good morning kanimo, Madam. Happy Thursday. Permigi ko nung nga nagapamati dyan, no, ang mga taga-barangay na sa Red Sibalam. Nanay Violeta Violeta Tulio. Kag dyan ko na sabay odyong kay Tatay Tudong, kag Auntie Helen Fabiliano, kag Boss Zeus Gatayan. Adlaw-adlaw, gid ako ginaabay. Shout out. May adgid ko nga pagpamati samtang nagapuro pangapit dyan. Thanks, guwapo. Thanks, mga guwapo. Andrian Zobiliaga, good morning. Kay Ma'am Jingjing Peroy, nagapamati man ka natin ka dyan. Ma'am Myla Gorya Hamili, so good morning lang kanimo. Shoutout lang kuro kay tatay nang si Tomas Hamili. Nga aga pa kuro kay nagapamati radyo samtang nagainom-inom ka kape. Watching from Barangay Masanag. Uy, good morning lang dyan, Madam. Sa mga friends natin dyan sa may Masanag. Ah, Masanag, Hamtik, no?
1: Mm-hmm.
0: Oh, Masanag.
1: Amo dyan ang Bisan Burnout. Sanag.
0: Ah, oh, sanag. Isang gabi rin, sanag pa. Bibot Labaw, good morning kanimo, sir.
1: Uy, tatay. Good morning, tatay Bibot.
0: Si Ma'am Paloma Ligaya, nagatutok man sa atin nga pagpangalagad. Always, higit ko na nagapamati ang mga taga-barangay, May Bato Norte, Porok Tres ko, no. Sa mga friends na dyan, good morning. Musang and Basil, si Can Trinidad, sa May Bato. Oh, sige, ah! Ginakulabo sugi kita sa tempo sa ating kadyang mga kasimanwa kay Lulayana. Good morning dyan sa may barangay Manaling, Lulayana. Halong-halong lang dyan, stay healthy lang, Lulayana.
1: Same with Lula Masing, Lula Ima, and Lula Pising.
0: 25 degrees Celsius ang temperatura ng mabatsagan. Kadyang adlaw, medyo may manipis nga galam. Pero kalabanan, kadyang karon mapaang. Balon kita katubig, ha? Sa mga, no, hindi ka mo magsuray, kainit kung lampas na las 9. Perte, kapaang, Diyos ko. Sige, ha, sa ngaran na lamang, gangaman nga CEO, Dr. Carmi Louis, Station Manager, K5R, John Villasor del Coro.
1: Gag sa amon mga technical partners, sa Sanos, sa K5, John Simon, Lutero, sa Bugasong, K5, Bram, sa Wakay, Defesa, Classic, K5, Almi, Joy Sanchez, Martinez, and Station Manager, K5, John Reynard Barcelona.
0: Sa bugos nga puwersa kang K5 News FM San Jose, 11 katuig rin banwang regatod kay serbisyo sa tagsa ka mga antikenyo. Magasunod rin ang DTX 500 Morning Newscast. Sa kinandan kami ang inyo mga tagbalita.
1: K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr.
0: Gaga ko naman banwa si K5 Belmar Obzimar de la Cruz para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya kang antike. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, mga butka. DGX 500.
5: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
8: Mayad nga balita si Balumnan. San Remi Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kag tuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Pub Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Dawn Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: iCare Gold, ang iCare Capsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. iCare Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang iCare Gold kag nagpatulo sa mata sang iCare Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Baby, ikaw lang talaga.
12: The KFC Singer Fully Loaded Box. Lahat ng cravings mo, kompleto.

0: the KFC Zinger Fully Loaded Box. Ano, tara?
1: Maginabot sa kauron bala sa imo ikayong lawas, may mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tirila!

0: Sa K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Headlines. Mga barantayan nga mga balita sa kadyang adlaw kang Webes sa mga headlines. Sa mga balitang lokal, sara ang patay sa HIV sa Antique kadyang atuig 2026. Kabilogan nga kaso nagsaka ron sa 30.
6: 48 ka mga loose firearms gin-surrender sa Hamtik MPS.
5: Paggamit kang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, mag-aarangkada rin na kadyang adlaw.
6: SDO Antique, gin-klaro nga urat pagbamahag sa mga eskwelahan sa Antique.
5: DILG6, wara ti may nabaton nga formal nga report na angat sa emergency response vehicle nga nakapark sa lodging house sa Sibalo.
6: Ka Kagomelek Antike, nakarehistro kang basobra 500,000 ka mga regular kag SK voters sa probinsya.
5: Mga barantayan nga mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo, lalaki patay matapos nga natumbahan kang puno sa Maasin, Iloilo.
6: Sa Rojas City, masobra 1.4 million pesos nga balor kang droga na recover sa Darwaca HVI sa Rojas City.
5: Sa balitang regional sa probinsya kang Aklan, top 3 most wanted person sa Aklan, nadakpan sa ginpatigayon nga manhunt operation.
6: Samtang sa Bacolod na kuryente nga third party line man kang gross power luwas na sa kahimtangan.
5: Sa mga barantayan nga mga balitang national, basihan kang 2/3 voting threshold ginbag-oren kang Senate impeachment court.
6: Kag Camille Villar nang inemotional sa Senado, nagpanawagan kang respeto sa mga absent nga senador.
5: Liwat nga pag-intra kang Pilipinas sa ICC, hindi pa prioridad suno sa Malacañang. Sa mga barantayan ng mga balitang international, 11 ang patay, 3 pilason sa mass shooting sa Sangkabalay sa South Africa.
6: US President Donald Trump nagpanawagan sa mga miyembro kang ICC nga magbiya sa puwesto.
5: Sa barantayan nga balitang sports sa Philippine team, nagtakop sa ika-anim nga puesto sa artistic gymnastics team final kang 2026 Asian Games.
6: Kag sa balitang entertainment, TV host nga si Ian Red na panaugan kang show cause order kang LTO matapos mag-drive nga wara ti seatbelt.
1: DTX 500 morning newscast.
5: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique, nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 morning newscast.
1: DTX 500 morning newscast.
5: Sa kadyang adlaw kita ang Webes sa petsa 24 ron sa bulan kang Setyembre sa tuig 2026. Sa gihapon, kamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa another 5.7 KFAB Nusa Fam San Jose nga nagabroadcast sa Sur. 97.3 KFAB Nusa Fam Bugaso nga nagabroadcast sa Central Antique. Kag sa another 5.9 KFAB Nusa Fam Kulasi nga nagabroadcast naman sa Norte.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa via FB Live presentation. Gani sa gapalan sa tag sa ninyo ka mga account ang K5 Antique Digital, K5 Antique Updates, kag K5 Antique. Kag live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow, and share kag mag-subscribe. Agad nga man late updated sa mga latest news and happenings.
5: Sa kadyang aaga, kami ang inyong mga newscasters.
6: Ka-K5 Junel Nangantives.
5: Kag ako naman si ka-K5 Jimmy Gregorio para sa kaundan kang adan ng mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal. Nagdangat ron sa 30 ang kabugusan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kung HIV sa probinsya kang Antique kong Sariin. Sara ang na-report nga napatay humalin Enero dobdob Mayo 2026. Sa nasambit nga numero, siyam ang na-record sa nagaedad 15 dobdob 24. 15 sa nagaedad 25 dobdob 34 anyos. 5 sa nagaedad 35 dobdob 49. Kagsara naman sa nagaedad 50 pasaka. Nagapanguna ang banwa kang San Jose de Buena Vista. Si Balem Pandan kag Tibiao nga may tig-apat kakaso. Hamtik kag Patnongon nga may tig-tatlo kakaso. Bugasong San Remio kag Tobias Fournier nga may tig-darwa kakaso. Kagtigisara naman kakaso sa banwa kang Bilison na kag Sibaste. Umalin kang 2002 sa tobtob 2026. Nagdangat rin sa 638 ang kabilugan nga kaso kang HIV sa Antique kong Sariin. 73 ang na-report nga napatay.
1: Balitang lokal.
6: Dugang pagid nga balitang lokal, nagdangat sa 48 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsurrender sa Hamtik Municipal Police Station kadengan sa istorya HCPD activity sa idalam kang pagpamuno ni Police Colonel Ryan De Vara sa ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office. Ang dyangatikang ang parte kang suporta sa Project RTT 3389 nga ragatumod sa pagtinguha kang kapulisan, local government unit kang mga opisyalis kang barangay sa pagsabat, sa pagpalapnag or sa paglapnag kang loose firearms samtik. Nagtambong sa aktibidad ang 47 tanan ka mga punong barangay sa nasambit nga munisipalidad kagintumad ang andang importante nga rolyo sa kooperasyon kagaktibo nga pagpartisipar or partisipasyon nga nakabulig sa madinalagon nga pag-implementar kang proyekto. Nagpadabot naman kang suporta si Amtik Mayor Julius Ronald Pacificador sa pagtapna kang loose firearms kapag pauswag kang kahilwayan na kagkatauhayan sa Banwa.
5: Sa dugang pagid nga detalye ka mga balitang lokal, mag-aarangkada rin kadyang adlaw Setyembre 24, 2026 ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Sa interview kay Schools Division Superintendent Dr. Ernesto F. Servilion Jr., ang anagin pahayag nga umpisa kadyang adlaw mahimo rin nga makagamit ng transparent bag ang mga estudyante nga maikasarang sa pagbakal. Suno kay Dr. Servilion, nakabutang sa Division Memorandum nga ang anagin panaog ang pag-inganyo kag voluntaryo nga pagsunod bangod nagakinahanglan jak ang dugang gasto para sa mga ginikanan. Samtang ginklaro man kang opisyal nga mahimo sa gihapon nga makasulod sa eskwelahan ang mga estudyante kung wara pa makabakal kang transparent bag. Apang ginalauman man ni Dr. Servilion nga magkooperar ang mga ginikanan, agad hulas rin lang sa mga security guard nga magcheckyar ka mga bag kag indi rin makagasto pa kang bahol para magbakal kang metal detector. Dugang na pangabentaha man ang paggamit kang mga transparent bag bangod makita man mismo kang ginikanan kung ano ang silag kang bag kang andang mga kabataan. Sa tulad wara pati may na-record ang Schools Division Office o kan SDO Antique may kaangtanan sa pagdala kang mga estudyante kang mga kagamitan na makatugro kang katalagman sa seguridad kang eskwelahan.
1: Balitang lokal.
6: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal ginklaro ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto F. Servilion Jr. sa SOSIC sa kang Schools Division Office o kung SDO Antique nga wala tipamahag sa mga eskwelahan sa probinsya kang Antique. Diyan matapos nga ragraptang sang ka-social media post nga ragapamahag sa Ginsangan National High School kag Santo Niño National High School. Sa interview kang kay Dr. Servilion, ang naging payag nga ang nasambit ng mga eskwelahan ang nahamtang sa South Cotabato kag hindi sa probinsya kang Antique banged gilayo na dyan nga ginpa-verify sa PNP Anti-Cybercrime Unit. Apisar ka dyan padayon sa giyapon ng koordinasyon kang SDO Antique sa kapulisan kag magpabantay or pagbantay sa mga eskwelahan banged nagapatisanda nga prevention is better than cure. Sa diin hindi rin paghalatan ang may matabo or nga may matabo paantes maghulag. Ginapanamdaman naman ang publiko nga kung may mga nabaton nga mga kaparehas nga informasyon gilayon nga magpamaan sa class advisor agad niya i-forward dyan sa principal kag i-relay sa Division School Security Task Force kag PMP para sa raga kaigo nga aksyon. Mamanan nga naguwa man kang payag or nagpagwa man kang payag ang Hamtik Municipal Police Station sa diin adang ginklaro nga apisar nga may mga barangay ginsang-an sa Hamtik. Ang secondary school nga nahamtang sa nasambit nga barangay amo ang Moscoso Rios National High School kag indi Ginsang-an National High School.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
5: Sa dugang pangadetalye ka mga balitang lokal, wara pati may nabaton nga report ang Department of Interior and Local Government o kung DILG6 may kaangtanan sa nakitaan nga emergency response vehicle nga nakapark sa isa ra ka lodging house sa Banwa kang Sibalom kang Damlaglang. Sa interview kang K5 News FM kay DILG6 Assistant Regional Director Maria Calpisa J. Sardua, ang CESO4 ang naging pahayag nga ginahulat pa kang andang opisina ang report ni DILG Antique Provincial Director Director Mr. John A. Sarko na angat sa nasambit nga insidente. Suno kay Sardua nga sa silid kang 39 katuig nga anang pagpungko. Amo dyan pinakauna nga kahigayunan nga nakabato ng anda nga opisina kang kaangay nga report sa bilog nga riyon sa ACE. Gintugruan igtalupangod naman nga nagkakadapat lamang nga sundon kang tagsa ka mga government official ang nagakaigo nga pagsurundan sa paggamit ka mga sarakyan nga ginapanag-iyahan kang gobyerno. Matandaan nga kang nagligad nga adlaw, nag-viral kang nakaangkan kang nagkalaylain nga reaksyon halin sa publiko. Ang laragway kang isa ka emergency response vehicle nga nakapark sa silid kang Sangka Lodging House sa Sibalem.
6: Sa piyak nga bahin pagid kang balitang lokal na karehistro ang COMELEC antike kang masobra 500,000 ka mga botante para sa barangay and sanggunian kabataan election no kan BSKE 2026 sa Nobyembre 2 sa 2026. Sa ginhiwat kaor sa interview kay Attorney Hazel Palencia, ang provincial election supervisor kang COMELEC antike ang naging payag nga nagdangat sa 404,557 ang numero kang mga regular voters nga nakarehistro sa probinsya. Base sa datos kang COMELEC antike, ang may pinakadurong nga rehistro o narehistro nga regular voters ang sa Banwa kang Sibalem nga may 41,981, ginsundan dia kang San Jose nga may 39,870, kaghamtik nga 32,050. Samtang ginakabugusan naman kang 147,725 ang numero kang mga botante para sa SK sa rin nagapanguna sa may pinakadurong nga Banwa ang Sibalem nga may 14,734, ginasundan dia kang San Jose nga may 13,351, kaghamtik nga may 11,667. Padayon naman ang preparasyon kang COMELEC antike samtang wara pati anunsyo nga nagahambal nga igapaiway ang nasambit nga eleksyon apang pananglitan nga mapostponed. Magapadayon naman ang registrasyon para sa mga botante.
5: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang lokal, natala na nga magpatigayon kang sanggunian the Regional Legislative Immersion and Parliamentary Excellence Derby sa Antique ang Vice Mayor's League of the Philippines o kon VMLP6 sa kolaborasyon kang Department of Interior and Local Government o kon DILG6 sa para abuton ng Oktobre 1 top 2 2026. Sa interview kang K5 News FM kay VMLP6 President Arvin Losaria, ang naging pahayag nga amo dia ang pinakauna nga kahigayunan nga patigayunon ng aktibidad sa diin magapadara kang tiglawas ang tagsa ka mga kabanwahanan sa probinsya. Inutuyo ka dia nga mas mapabasgag ang kapasidad kag kalidad nga serbisyo ka mga miyembro kang sanggunian bayan sa rehiyon. Suno kay Mr. Losaria nga labaw pa dia sa isa ra ka kompetisyon bangod mangin aragyan mana aktibidad sa pagpakita kang pagka-excellente, pagpaambit kang andang mayad nga binuhatan, pagtuon halin sa isa ra kag sara, kag pagsaulog kang importante nga papel ka mga sanggunian sa pagpauswag kang mabinatunon, makabag-o kang epektibo nga lokal nga pagdumarahan. Mapakita man kang sanggunian sa nasambit nga derby ang andang kaarama, abilidad, pagka-epektibo sa legislative work, laki po rin ang insakto nga pagpatigayon kang sessions kag parliamentary procedures. Namanaan nga ang mapilian nga iga-compete sa regional level kag ang magadaog may pagabatunon nga premyo o kon proyekto para sa andang nga banwa. Ang mga balitang lokal ang ginahatad ganinyo sa kaalwa naman kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kape balang hindi acidic kag kape nga bastante sa antioxidant, magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Amo diyang kape nga himo sa chia seeds ang pali extract kag disugard sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix sa gihapon sarang nyugid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar. Alas 6:23 sa aga, sa detalye naman kang atan nga mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo. Lalaki patay matapos nga natumbahan kang puno sa Maasin, Iloilo. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Kim Kaluyo kang K5 News FM, Iloilo.
7: Literal nga hindi mapaktan ang kabuhi ini matapos nga natumbahan sang puno ang isa ka helper samtang nag-assister o kung nag-assist sang traffic sa Banuasang Maasin.
8: Gindeklarar nga dead on arrival si alias Ray, 42 anyos ang barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo, matapos nga natumbahan sang puno sang mahogani sa barangay Daha, Maasin, Iloilo, pasado alas 8 sang aga, Setyembre 23. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Lieutenant Siron M. Pedrad, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station, iagin pahayag nga nagaalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa among at iyon sa higad sang dalan. Nagabulig ini sa pag-assist ang traffic. Agod magpondo ang mga salakyan, apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno. Naigo ini sa tuong porsyon sang ulo kag tiil, nga gintunaan sang iya kamatayon.
9: Ato ni nga victim, bali nagabulig ini sa nasasit sa ginasinso pa lang ang kahoy, dahil sa kalsada ini siya. Kagahana na ni Ma'am Kay, dali na lang matapos ang sinso. Nag-facilitate ini siya sa traffic, sang nautod na ang kahoy, sa iyagin niya na tupa.
7: Sa karoon, nagapabilin sa kustodiya sang Maasin Municipal Police Station ang chainsaw operator, kaginaulat pa ang desisyon sang pamilya sa nga napatay na helper. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News.
6: Dugang pagid nga balitang regional, masobra 1.4 million pesos nga balor kang droga na recover sa Darwaca High Value Individual sa Roas City. Sa Kampyon nga report, si K5 Darren Henson kang K5 News FM Roas.
10: Arestado ang duha ka ginakabig high value individual matapos ang intelligence driven operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa sitio Kabulakan, Barangay Cogon, Roa City, las 5:51 sang hapon Setyembre 23. Ginkilala ang mga nadakpan nga sanday alias Madam L, 28 anyos, nga mo ang main target sang operasyon, residente sang San Roque Street, Roa City, kag alias Lizel, 50 anyos, nga residente naman sang Barangay Dumulog, Roa City. Nagresulta sa pagkadakop sa duha ang buy-bust operation kung saan inginbaligyaan sa mga suspect ang police pusher buyer sang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sang ginapatihan Shabu, kabaylo sang 14,000 pesos nga buy-bust money. Nakumpiskar man gikan sa mga suspect ang 13 ka sachet kag 3 ka nut-tied plastic bags nga lunsay may sulod sang ginapatihan Shabu, may kabugaton nga masukon menos 220 gramos kag may standard drug price nga 1,496,000 pesos. Laki pa sa mga nakumpiskar ang cellphone, 550 pesos nga proceeds money, handbag, mga disposable lighter, kutsilyo, improvised tutor, chew pipes, plastic scooper, aluminum foil, kagiban pa nga mga gamit nga may kangtanan sa illegal nga droga. Sa subong, ang duha kanadakpan ang yara na sa kustodiya sa mga otoridad. Kagmaga pangatubang sang kaso may kangtanan sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5, Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
5: Sa Balitang Regional, sa probinsya kang Aklan, top 3 most wanted person sa Aklan, nadakpan sa ginpatigayon nga manhunt operation. May Kampyon nga detalye kang balita si K5 Leonard Veray kang K5 News FM Kalibo.
11: Arestado ang top 3 provincial most wanted person sa Aklan nga nagapangatubang sa kasong o murder. Matapos ang madinilagon yung manhunt operation sa Buruanga PNP, Aklan PPO Truckers Team, 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company, kagasang 4th Maneuver Platoon. Ginkilala ang akusado nga si alias Toto, 50 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa nasabit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ang akusado sa kasong o murder nga ginpagwa sa itong Setyembre 18, 2026 sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 4 Kalibo, Aklan. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sa nga Buruanga PNP ang akusado kag nakadala na ang iga turnover sa nagakaigo nga korte. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balita Regional.
6: Sa pinakaurhinga detalye kang balitang regional, lalaki sa Bacolodor ang nakuryente nga third party lineman kang Negros Power. Luwas na ang kaimtangan. May report si K5 Red Salgado kang K5 News FM Bacolod.
12: Third party lineman sa Negros Power na kuryente sa ininagsaka sa poste. Apag subong, luwas na sa katalagman. Kuryente ang third party lineman sa Negros Power nga si Alex Danilo sa nagsaka ini sa poste sa Tanagapatigayon sa rehabilitation sa mga kontador kag kable sa kuryente sa Proxery sa South, Barangay 3, Siyudad sang Bacolod. Ginsilingi Danilo nga pasado alas 11 kagayina sang aga, Setyembre 23, nagsugod ang ila pagtrabaho sa mga kable kag kontador apang sa matapos na labot sang iabot ko ng isa ka open wire kabangdanan nga ini anagtapik pero tigayon nga masalba sang iya ka opdanan. Angkon sang pila sa butko ng biktima nga iya ginakabig, pinakadelikado nga iya eksperyensyahan sa duwa niya katuig pagtrabaho bilang lineman.
13: Nakita isa likod ng gutay, do ko bitaw ba pdo ko magkuha
14: na og may ara sa wire ba kamo na.
13: Okay. Ito na sa budong kamot na. Uy. Yan natat sa poste mo tiro.
14: Tapos ano na ba sa gamit sa no, may natandugan kang open wire?
13: Oo. Natat sa kung kuan ba yan, natat ko sa poste po nag ground siya.
12: Kag insidente, gilayon nga nag-responder ang medical team sa Barangay 3 kag nadapatan sa first aid si Danilo nga yara subong sa luwas nga kahimtangan.
6: DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
6: Ang mga detalye kang balitang regional ang ginatid kanin sa Kalwan kang Freshness Duo. Ang Klinika Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag may itim nga irak, may solusyon dyan. Mag-Klinika Day of Fresh, ang Klinika Day of Fresh ang may virgin coconut oil. Ngarga patay sa mga mikrobyo, ngarga pabaho kang irak, kag manggaranin sa vitamin E. Ngarga paputi sa may itim nga irak. Sa Klinika Day of Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples balang imo problema, hindi rin magkabalakap gamit rin kang DTX sa beauty soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX beauty soap, ginapatay ang mga germs gargatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX beauty soap ang baklan kagamitan.
1: Balitang National.
15: Balitang National.
5: Alas 6:31 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang nasyonal. Ginabaliskad rin ka mga senator judges ang unang ruling ni Presiding Officer Francis Chase Escudero na angat sa 2/3 o 16 ka voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa boto nga 13 kapabor kag saraan nagkontra, ginbago ang basihan kang voting threshold para sa conviction o acquittal kang Vice Presidente sa idalom kang Rule 22 kang Senate Impeachment Rules. Ginponto ni Escudero nga ang 2/3 voting threshold nagatumod o nagatumod sa tanan nga miyembro kang Senado nga sa panahon kang butuhay nagapabilin nga legal kag may kapasidad nga makapartisipar sa impeachment proceedings. Wara malakip dya mga senator judges nga preso kon suspendido o kon legally restrained sa paghimo sa obligasyon kang bilang senator judge. Mga nagapanago o kon wara mamanaan kung saliin nagapanago, physical o kon medical incapacity o kon mga may sakit, hindi sakap kang jurisdiction kang Senado kag iban pa nga kaangay nga sitwasyon. Anam ka senator judges naman ang wara magpartisipar sa pag binotohay kang pagbag-o kang voting threshold. Lakip Sanday Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher Bongo, Amy Marcos, Camille Villar, kag Robin Hood Padilla. Matandaan nga una rin nga nagmosyon si Senator Alan nga hindi napagbutuhan ang voting threshold bangod kon padayunon na hindi magpartisipar sa pagbinotohay ang mga minority senators.
1: Balitang National.
15: Balitang National.
6: Sa pagpagid kagdugang nga bahin kang atang balitang nasyonal nangin emosyonal si Senator Judge Camille Villar samtang nagapanawagan sa anak kanyang mga kaimaw nga senador nga respetohon ang mga wara makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangid sa legal kag health nga rason. Nagapayag si Villar sa ika-29 nga adlaw ka impeachment trial matapos liwat nga ginpangabay ni Senator Judge Erwin Tulfo reconsider ang ruling angat sa pagkadura kampira ka mga senador nga mahimo makaapekto sa botong nga kinahanglan na para ma-convict si Sara Duterte. Gintumad ni Tulfo sanday Senator Judge Loren Legarda nga regyan sa extended medical leave, Jingo Estrada kag Rodante Marcoleta nga nakadetain bangod sa mga kaso nga may kaangtanan sa plunder kag Ronald De La Rosa nga may padayon nga ginapangita matapos magpagwa kang arrest warrant ang International Criminal Court. Suno kay Tulfo, ginbutang sa 1987 Constitution ang two-thirds nga requirement bilang proteksyon na batok sa posible nga pag-abuso sa impeachment power. Sa tiyon nga nagasabat or nagsabat si Villar, ang naging payag nga hindi dapat pag-atakihan o kung pag-i-judge ang mga absent nga senador bangad sanda or sa andang nga kaso. Sa pag-umpisa kang impeachment trial, ginpatag ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga suno sa 1987 Constitution, hindi makonvict ang sangka impeachable official kung wara ang desisyon o kung pagsugot kang two-thirds kang tanan nga mga miyembro kang Senado o kung 16 or 16 kaboto.
5: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, nanindugan ang Malacanang nga hindi pa prioridad sa idalom kang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liwat na pag-indra kang Pilipinas sa International Criminal Court kon ICC. Kasunod dyan kang speech ni United States President Donald Trump nga kinahanglan nga mag-resign kang tanan nga members o kon miyembro kang ICC kung sa diin gintawag na ang korte bilang sangka out of control institution kag an evil group of people. Mamanaan nga nag-withdraw ang Pilipinas halin sa Rome Statute katong 2018 nga mando ni Anay President Rodrigo Duterte nga sa tulad nakadetain sa The Hague bangod sa ginaligar crimes against humanity. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa oras para magbalik sa ICC ang Pilipinas.
15: Balitang National.
5: Ang mga balitang national ang ginahatag kaninyo sa kaalwa naman kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C. Ikaw bala ang may cyst, mag DTX 500 kag Mighty C. Ang cyst amo dia ang bukol nga may silid nga fluids kag nagatubo sa bisan diin nga parte kang atin nga lawas pati sa idalim kang panit kag internal organs. Kalabanan ka mga cyst ang benign ukon non-cancerous apang may mga klase kang cancer nga nagaporma kang cyst. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon may madiskubrihan nga bukol sa inyong nga lawas. Infection, tumor, impact injury kag parasites ang masaming nga ginahalinan kang cyst apang may mga pagtuon nga nagapakita nga ang oxidative imbalance kag ang pagduro kang inflammatory mediators ang posibleng may angat sa pathogenesis kang cyst kag iban pagid nga mga bukol-bukol nga nagatubo sa atin nga lawas. Pabakuda ng antioxidant defense agad nga malikawan ang pagtubo kang cyst, tumors kag cancers. Mag DTX 500 kada adlaw parisan man kang Mighty C, ang most potent alkaline based vitamin C. Agad nga malikawan ang infection nga isa ra sa mga pwede tunaan kang cyst. Dapat maniguro

0: Ay sa mga shooting na nagluntad sa Sangka House Party sa South Africa kang Martes, Setyembre 22. Sara sa mga biktima ang isa na kababahi nga ginapatihan nagabusong samtang tatlo naman ang pilason sa insidente. Suno sa polis, natabo ang pagpangbadil Martes ni gabi sa Kwamakuta Township sa Diin. Nagatipo ng mga taho para sa Sangka House Party kang nagsulod ang tatlo ka mga sospek kang nagpangbadil sa mga taho. Hindi pa matulid kang mga kapulisan ang rason sa nasambit ng insidente kag padayon pang anda nga pagsagap sa mga sospek. Mamanaan nga ang South Africa ang isa ra sa may mataas nga murder rate sa bilog nga kalibutan.
1: Balita International.
2: Dugang pagid nga balitang international, nagpanawagan si United States President Donald Trump sa mga pungsod nga miyembro lang inkar miyembro kang International Criminal Court o kon ICC nga magbiya sa nasambit nga korte. Dia ang ginpayag ni Trump sa anang mensahe sa 81st United Nations General Assembly sa New York Martes kang Setyembre 22. Ginpayag kang US President nga hindi pagtugutan kang Estados Unidos nga maimbestigahan or maimbestigaran sa ICC ang mga soldado kang Amerika, samtang gintawag man ni Trump ang ICC nga isa ra ka institusyon nga out of control kag evil group of people. Madumdaman nga buhay ren nga critical ang administrasyon nga Trump sa ICC. Kang Hulyo, nagpanawagan man si US Secretary of State Marco Rubio sa iban nga mga pungsod nga mag-isol sa nasambit nga tribunal.
1: Balita International.
2: Ang mga detalye kang balitang international ang ginatid kaninyo sa Kalwan kang D3 Bio. Hilanat, sipon, trangkaso, kagubo. Relax, i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa atin lawas. Ang D3 Bio sa Ranggit Mabakal sa Klinika Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita Sports.
0: Alas 6:39 sa aga, sa detalye naman kang atin nga balitang sports. Nagtapa sa ika-6 nga puwesto ang Team of Philippines sa Men's Artistic Gymnastics Team Finals sa nagapadayon na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang team ginakabugusan nanday Carlos Yulo, Carl Idro con Carl Eldro Yulo, Miguel Bisana, Ace De Leon kag Sacharin Nunez. Nagapanguna naman sa among kompetisyon ang tiglawas kang China, Japan kag Chinese sa Taipei.
1: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
2: Sa ilo naman kita, mga ka-K5 sa atin entertainment news. Ginpapanaugan kang show cause order kang Land Transportation Office kung LTO ang television host nga si Ian Red. Kasunod dya, kang pagrapta kang video sa social media nga gamaneho tanang wara tisok-sok nga seatbelt. Nakitaan man kang LTO nga nagpanaog dya sa anak kanyang sarakyan samtang regyan sa karsada kag ginbayaan nga bukas ang gawang. Gilayon nga gintugruan kang LTO kang 90 days nga preventive suspension ng driver's license kang TV host samtang nagapadayon ng investigasyon. Ginmanduan man kang LTO ang registered owner kang SUV nga magatubang sa andang talatapan sa maabot ng Setyembre 29 para sa hearing.
1: Balita Entertainment.
0: Ang balitang sports kag balitang entertainment, mga ka-K5, ang ginahatad kaninyo sa kaalawa naman kang Clinicas for Biotics. Batuan ang constipation na magbakal kag mag-inama kang Clinicas for Biotics. Ang Clinicas for Biotics, isa ra dyan ka scientifically developed bilang spore-based probiotics sa liin, mas mataas ang survival rate. Rason nga duro ka mga good bacteria ang sarang mabuhi apisar kang acidic environment sa atin nga busong. Nagapanamigid kang hula kang digestive system o kung digestion ang Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga nagyan sa Clinicas for Biotics, nagabuligid sa pagdigest o kung pagtunaw kang pagkaon para mas mapos dyan nga mapagwa sa atin nga lawas para hindi karon sagad ka reklamo kay 5 Junel nga tigdas ang imong abusong. Magbakal kag mag-inam kang Clinicas for Biotics. Ginapanami man kang Clinicas for Biotics ang nutrients absorption sa lawas. Agad nga bugos ang atin pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods nga atin ginakaon. magbakal kag mag-inam kang Klinika Sport Biotics darwa ka

0: Beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyong mga doktor. Ang Clinicals for Biotics sa gihapon, available gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Ang atin nga oras sa alas 6:42 sa aga.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
0: Good morning, K5 Janelle.
3: Good morning ka K5 Jimmy Gregorio Jr.
0: Amo dyang lesson, K5 Janelle, sa atin yung mga drivers lang, kung kaisa, no, mga pasikat lang. Kita mo sa mga social media ra kung mabiliwan gani. Ibuhal mo gidaray mo.
3: Masyokos order. Mangayo-ngayo pasaylo. Sorry gid, hindi rin maliwan. Pero may adrian nga ginaaksyonan ka mo. Kaya titinga duro ka dyan nga mga haras-haras. Bla, murang term da nga kamote drivers. Mabuhal nyo gani, hiray nyo. Sorry-sorry lang iya.
0: Sagad kami nasikat sa dalan. May adlara kong wara blati maumid, K5 Janelle, no?
3: Gani.
0: May mga madisgrasya. May adlara kong ikaw mismo ang galingan mo madisgrasya. Maumid mo pa ang ibang tao. Dugang kapag sakit sa ulo mo, K5 Janelle.
3: Yung mga gani nga samtang nag-drive kita, able kita nga magmaneho, alunggid kita parang mapadayon hasta sa nung nga nagmaneho kita kay budlay rin nasunod ko na bao iba rin gamanehok natin kaya hindi rin kita makadrive kay utod natin nga lima bari rin natin kalawasan kaga daw hindi rin kita puslan bla sa krasadahan ti ilatan nyo pa no nga mag-abot ng simpong riyan antis ka mo magbago kag bagambal nga bao dapat kauna na ginainay lang ko
0: ti kung gado yung karong ganis balay nyo kay Pagsinel daw mo rin ma-realize nga ay sorry gid magliyang pag-inalsal
3: dyan rin ng tanan nga realization mo kag reflection mo skuglingan mo kung ano tumagin pang imo mo kung nga nangin bunga rin rang imo ka dyan nga sitwasyon ay maanin nyo dyan inay lang kung ga-drive kita ka mga sarakyan natin mga motor di mo rin ang balik kay 5 Jim Kinang kung nagamaniyo kita nga kung kita lang sa kugalingan natin matumbaw or madisgasya, ti hindi mandaad.
0: Deserve mo ra.
3: Pero kung haras-haras ka, ti kung kaisa, deserve mo man ra, ganyan nga madudla ka. Ti,
0: kung pero kung may maumid ka, amurang masaba.
3: Amurang masaba, kapin pa kung mapatalan mo kapilas ko ang mga ibang tao nga ba, nagapangabuhi malang, nagamakas malang dahil kung raad lang mag- survive sa adlaw-adlaw nga tanan tapos imuti mo sa kaharas-haras mo na umid mo tong tao nga toti kundi nga sino mapakain sa pamilya na ka to ikaw
0: baydan lang baydan lang ka 50,000 kay ti wala man abiti may mga nagaprosper gid lang daw gamay lang ang nagaprosper nga kaso nga sa mga reckless driving lang kay 5 Janelle kita mga kung kaisa gapatay ang victim tapos kung gusto na magkaso daw gamay lang naga ano no nagaprosper gid lang nga mapreso gid ang suspect kag kung mapreso man pwede man sige apon makapiansa kay 5 Janelle kay ti hindi magid amura ka bugat mo lang krimen dalay ka mga murder nga ti lifetime imprisonment na kay 5 Janelle
3: ti amura gani problema man kung kaisa no ay kalabanan man sa aton kadya nga mga haras-haras ga driver kag ura kukmaan kung nakabuel ka lisensya nagbuel man guro pero nagagi sa dalem ka tulay kung nagagi sa dalem ka tulay hindi rakmaan kung paano magagi sa babaw ka tulay ay ambot na lang ti kung kalabanan pagid nga nagaragi sa dalem ka tulay nga mag-agi rin sa ahensya para makabuel ka lisensya kag kung makasandad gani kag kung makabuel kang kabuhi kang iban ti mayad lara kung may inogbayad ikaw ti karon ko nang ikaw ti mo ma-detain ma-priso kaw sino mapalibag ka braydanan imo ka dyan nga nabilin tong pamilya sa balay nyo nga gusto mo nang daad kang tawhay nga kabuhi ikaw ti mo to ang silot kagalit sanda pamilya ti bago ka rin eh
0: lesson learned sa mga drivers natin kay 5 Janelle nga ti nugay ka musagad kapasikat kay tanan ka dya biskan wala CCTV ang sarakyan may CCTV
3: yes
0: may mga cellphone yung naga video kaninyo may lara kung di ka mo mabidiyuan ti mabidiyuan ka mo ti kalamay nyo
3: okay lara kung magsikat gidban ka mo sa pasikat nyo paano ba'y konsigin nyo pasikat kung nabaw bagwa tinyo sa blita rin nga ba ti jaya si ano dya ginabulan buhi kay tangan nga Iguara man sa caption da kara nga bisan gamay lang nga Gcash, bet jang taho, mayad jang mabinuligan pero ra nyo mabetang nga haras-haras. Mm. Hangul-hangul sa karsada dan.
0: Ano ka ba ginadali kara K5 Janel mo?
3: Amo gani. Sige, manamyaw kita K5 Jim sa tong mga live viewers kag buhatag para mati.
0: Sige.
3: Good morning kay Ma'am Remy Ortega. Good morning man kay Vina Rosa Caballo Rubinos. Good morning, good morning. Good morning man mayad nga aga kay Juan nga nagalantaw no sa may tuog. Happy birthday gali kay Gamay. Thanks gid bow good. Happy birthday kay Gamay ha. Good morning man kay Adrian Subiliaga. Good morning raga pamati sa Sitio Alaga, Barangay Centro Norte, Colasi. K5 Jim.
0: Kay Ma'am Betty Lapia Bonsuit sa good morning. Nagapamati gid kadya nga aga no kay Ma'am Karen J Checa. Good morning, good morning. Kay Ma'am Joy Dinestolio, good morning. Ginatamyaw na mga taga Nazaret si Balam. Kay Nanay Violeta Tulio kag diyan sa Katanggan kay Boss Sus Gadayan kag sa mga taga Ulaga no sa Guapa na BFF si Ma'am Irene Tamba Alera kag happy listening kaninyo tanan. Kay Ma'am Grace Joy Pagunsan, medayad gid nga aga sa mga taga Masanag Hamtik. Kay Marcos 26, medayad gid nga aga, ginatamyaw na lang si Rod Angelo Totanes. Kay Gareb Panagiton Magbanwa, Melvin Guntan, kay Gerald Fidelicio, kay Jag Libay, Adimar Misenas, Jerry Sen sa Team Settlers Builders. Kay Ma'am Cheryl Montano, good morning. Nagapamati gid happy Thursday kay Joaquin Florendo, good morning. Nagapamati man sa idyo si Baste. Kay Rene Marfil, medayad gid nga aga naga-watch live sa may Villar si Balam. Kay Freda Pandoy, nagapamati man. Kay Arlene Arlene Sanyahan, nagapamati sa Madrangka San Jose. Kay Ma'am Alma Anseno, good morning. Kay Manilin Magbanwa Villa Kaka, naga-watch live gid sa Tiguhot si Balam.
3: Wow.
0: Kay Pangga ni Pomuseno, good morning. Naga-watch live man sa Oton, Iloilo. Kay Pastor Gabriel Olyage, good morning. Naga-watch live man. Ginagreet na lang mga barangay tanods kag barangay officials nga nagapamati gid sa Padang Patnongon. Kay Bong Gante, good morning. Nagapamati, ginagreet na lang mga bata sa balay nga permigid nagapamati sa K5 News FM. Si Shine kag si Chacha. Kay Rosemary Bolyaser, naga-watch live sa may Mabalakat, Pampanga. Pangabay naman nga mangin safe kano ang antike sa paraboton nga bagyong si Queenie. Kay Ma Magdalena Naig, good morning. Kay Jing Jing Piroy, nagapamatigid sa Lakayin Bugasong. Kay Ma'am Nelly Dalisay, nagawatch live sa may Funda Dalipe. Kay Nastan Chuan, gina-greet na lang si Larry De Leon, Tiay Puga Tanchuan, Lula Unang Tanchuan, Anita De Leon, Gia Periano, kag Jonathan Tanchuan, kang Barangay 8 San Jose. Kay Juan Junior Cepeda, good morning. Kay Nila Doc Aconia, good morning. Shout out man sa mga taga Magarang, always ginagapamati sa Key 5. Sa mga taga Vista Veranda, good morning, good morning. Kay Paloma Ligaya, good morning. Regyan sa Maymay Bato North. Kay Asanta Asanta, good morning. Watch live gid sa Maylawaan. Kay Jennifer Mandioya Abawan, nagapamati man kag ginatamyaw lang tanan yung mga Auntie Kenios. Kay Luis Eloisa Giliegao Navaliasca, good morning. Kay Dave Bernesto, naga-watch live sa may Bari si Balam. Kay Sir Randy Magbanwa, nagapamati man, good morning, good morning. Sa JBC Metalworks, nagapamati man lang sa Crossing Villa Hermosa si Balam. Kay Remy Ortega, good morning. Kay Bina Rose Caballo Rubinos. Kay Juan, good morning. Naga-watch live sa tuog. Happy birthday kano kay Gamay. Kay Sir Aljon Tabalansa, good morning Rugyan sa may Kubay Sermon si Balam. Good morning kay Tito Alex Rugyan sa may Kubay Sermon na si Balam. Kay Fred Pandoy, nagapamati man na kadyang aga. K5 Junel.
3: Yes, kag sa kay Mama Joanne Gatilia or Gatila, good morning, kag sa atong kanyang matag para mati. Kay Mr. and Mrs. or Maribel and Jonal dyan, good morning kaninyo dyan. Kamusta ang inyo kadyang morning? Kag sa atong kanyang matag para mati, no, sanda kanyang matransistor radio sa good morning kaninyo nga tanan. Brubay, malibot rin si K5 Jimmy Gregorio Jr. para magpanagtag, no, kang diyang DTX Coffee Mix kung sino man ang mapilian no nga may mabaskeg nga radyo nga raga uwang-uwang gid bla kun magyang ka patrol kag mabatian ni K5 Jing Melo kag ni K5 Jimmy Gregorio ti man-an mo na pag nagpondo ang K5 patrol sa imo kadyang atubang kang balay kag nagauwang gid imo kadyang radyo regyan ti congratulations panginbulahan may isarakaw ka box nga DTX Coffee Mix. Good morning
0: sa mga taga Barangay Agricola. Good morning kay Police Lieutenant June Ortega sa Sibali Municipal Police Station. Good morning, good morning sa nga misis regyan sa may Barangay Igania Sibalem kay sa Election Officer kang Tobias Fournier kay Ma'am Helen Bangoy Dairo. Good morning, naga-watch live gid sa may Odyong Sibalem kay Ma'am Meryl Rubino regyan. Good morning kay Kagawad Rubino, kay Kagawad Elena Pedro. Good morning, good morning kay Jenna Jane Santiago Pedro, kay Ma'am Bahi regyan. Good morning, good morning kay Papapagal regyan. Good morning, good morning nagapamati gid sa swimming pool. Sige sa iban pagid natin yung mga ka K5 nga naga watch live permis, salamat gid. Magabalis rin si ka K5 Arjan sa programang Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kag inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagbalayag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa kadyang adlaw kita kang Webes sa petsa 24 rin sa bulan kang Setyembre sa tuwing 2026. Sa pangaral na lang gid kang amon nga mga technical partners sa K5 Nusa Famsano, sa K5 John Simon Lioterio, sa K5 Nusa Fambugasong, K5 Rams Awakay III, and ka K5 Gerson Lloyd Ustan, sa K5 Nusa Famkulasi, ka K5 Emmanuel Cumla and Almay Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa amon naman station manager ka K5 R. John Villasor Del Coro, sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy, kadya nga aga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ka K5 Jonel Nangantives.
0: Tag ako naman si ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Kabun live lang may kuyap ka.
6: Correct. Ang ilagali na tawag is absence seizure.
5: Mas dami na lang absence seizure kaysa makuan ka blam, malakpala ka.
6: Correct, no? Kung may makita ka mong abyan nga gatulala, no, so dapat nyo gina sila istorbon kay para mag-stop ang storm nga gakatabo sa ilang utok.
5: It's no? All about mental disorder pa rin.
7: Part ni siya sang gina bulong mangyapon ni D3 Bio, no, tungkol sa extra virgin coconut oil. Anong balang kuyap sa English? Epilepsy.
5: Kung bata pa ni sila bi ginapainom na D3 Bio, layo sila nga ano
7: kanabi sa point mo to.
5: Kung bata pa mla amo na anado nyo, hindi lang kamuga inom D3 Bio. Dapat ya painumon man ninyo D3 Bio kabataan.
6: Kaya ang epilepsy, doc, it affects all ages, male or female man.
7: Why pili?
6: Kaya pwede niya siya matabo at any time of your age.
5: Sa mga ginikanan, may kuyap man ang mga bata wala, mas nami nga painumon mo na gadaan sa ano.
6: Mangaman na nga.
5: Mangaman ka. Anong gusto mo? Mainom ka D3 Bio or after 7 years old, 8 years old, biktima na yung mga bata sa kuyap.
7: Epilepsy.
5: Amo nang budlay. Because D3 Bio, ang kiton sa D3 Bio, nga hindi magaya na niyong makita sa plain nga D3, ara lang na sa D3 Bio.
7: Correct.
5: Sir Boy.
7: D3 Bio lang na siya.
5: Grabe mag-fuel kag mag-nourish sa imo nga brain. Especially ang imo mga nerves.
7: Correct.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Amuna ang effects ng D3 Bio sa imo brain. In fact, nga dinigin basihan, during child epilepsy, there were studies and research in himo, no? What they did is they changed the diet of the child. Ginlain nila ang pagkaon sa bata nga may epilepsy. Ano ginbulos ka diet? Ketogenic diet.
5: Wow.
7: Wow. Mm-hmm. After 1 year, nadula ang epilepsy tungod sa nga intervention.
0: Good news so, sa mga ano, ha, mga ginikanan, mm-hmm. may mga bata nga may kuyap, or even ikaw nga dako na, gatukar pa ang kuyap, pinaka the best ni intermittent fasting plus keto diet.
7: Correct.
0: Mm. What is keto diet? Ang imo lang kaunon, puro mga
7: good fats.
0: Good. Pag mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates mo. It's more good on
9: nuts,
0: good fats.
9: Mga nuts, avocado.
0: Avocado, VCO, D3Bio.
7: D3Bio.
0: Now, amo na, kung may kuyap ka, kikabudlay blas sa sarboy mo, biskan pungko ka lang, 3 hours ka pungko, pwede ka atakihon sa kuyap.
7: Oo.
0: Kasi siyempre kapoy man ang pungko. Baliktad sa cancer boy, sa ang kuyap, anong pwedeng first aid naton? Halimbawa atakihon, anong himuon naton, sir boy?
7: Number one, no? Kung ang tao ginakuyap, i-clear mo gid ang space, no? Hindi kanan
0: kay iba niya ginapalibutan,
7: pagtumpukan, pag hindi,
0: tumpukan?
7: No? Oh. Kanan putangan mo something soft sa your head, ha? Hindi mo gid pag-i-restrain, ha? Hindi mo pagkapuson.
0: Mostly hindi man ginakabot 5 minutes ang wala ang ataki,
7: correct? Diba? Hindi pagkapuson ang ginkuyap. Tanawon lang, ara ka lang sa igad niya, kananan, safe lang siya, protektahan ang dila, no? Kung pwede, may ibaral ka sa bakba.
9: May pagkagat.
7: May ibaral ka sa bakba.
6: Pagkagat lang, gamay lang.
7: Gamay lang.
6: Nga makagat niya.
7: Mga pwede nga, hindi, para hindi niya makagat ang iya dila. Amuna, let the process happen. Protektahan lang siya, nga hindi niya mabunggo iya ulo, hindi siya wala na sa matumbahan. Okay na siya. Once mampawan siya, hindi na pag i-stress pa, i-relax mo lang siya.
6: Isa pa, sir boy, ining mga ginatake sa kuyab, no? Nag-ano ni sila? Nagabura ba lang?
7: Bura, o.
6: Nagalaway. So, patakidlon tani sila
7: takilid.
6: Para hindi sila ma-aspirate sang ilang alaw.
0: Anong klase ng takilid?
6: Sideways
0: side,
6: lang.
0: Side lying.
6: Side lying. Ang ulo ga...
0: Gatakilid. Amo na siya. So, di ba? Amo na nga dapat ya, halong-halong gid. Kung may mga pamilya ka mo, kabataan sang amo ni, o ibiskan ikaw nga may amo na ibigto, dako gid makabulig ang D3Bio sa imo.
7: Correct, no?
0: Take note. Because of the BCO. Ang BCO ga produced sang ketones nga amo ang pinaka the best nga pagkaon sa imo brain kag kaya niya makorek ining mga may mga subong sila.
10: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3Bio. Health News. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
5: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
6: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi, apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gaginhungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na Eye Health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
8: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabulayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule. Kag Eye Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawa. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, Spore Biotics.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na iya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumulong
15: Marcos ang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Magabuti ka.
16: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Magabuti ka.
19: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
16: DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
20: Pag 1 month ka pa,
21: naayo na ako.
16: DTX 500.
17: Pabalik sa mga butika.
16: Extend Food Superman.
22: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Bilog ng Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time,
12: las 7:14. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
16: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Isarang kamalipayon kag madinilagon nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
13: Today's Thursday, pat sa 24 banwa sa bulan kang Setyembre, 2026. Ang atong yun nga pagtamyaw sa mga suki natin ng mga tagparamati na nag-monitor lang sa atong kadyang pagpangalagan. Kanami isang plima natin. Karami isang sirak ni Haring Adlaw. Ang hindi lang manami ang buhos kang mga kontraktor sa kadyang nga mga inuras. Abi atensyon man sa engineer. No, kay dugugtas na ko kay Ma'am Bitsi. Oy, ni duway man niya dolipong maning agusaw kong tawgan. Abi sa nagapamati ka kontraktor bala, di ka mo palihog lang pangabay lang maniamon. Mananta man na nga weekdays tulad, alas 6 kag alas 8. So, travel time ginaya sa mga naga-opisina sa gobyerno. Kag iban pa ginaton nga mga kabugtuan nga may time in alas 6 kag alas 8. So, dabi ang in-between sa munang oras. Kumbaga makabig na siya nga peak hours. Mau Diyos ko, nag-ugtas ko na sa may supa nga kontraktor. Nagbuhos si Akina. Naminta, naintindihan ta na, nga gina, ano tawag na, ginapangin puslan nyo lang, gina, nag-take advantage nyo, ang silak ni Haring Adlaw nga para pagbuhos nyo, pagka adlawon, ma-ano siya na yun, malas, o para madasig man ang inyo sininga pag-obra. Pero pangabay man, basi pwede nyo man i-way bala. Nga ti amo ng oras, peak hours na. So doon tigbriyahi, tigbiyahi, gina sa mga kabugtuan naton nga mga opisina. Imalate ya kung kaso por kaso nga binuhos ka mo damon oras. Tapos weekdays, okay tani kung weekend lang eh. No example, pagida karon kung may ambulansya, pagida karon. No, nga hiling nga gawon. Amo man nga oras. Di, Diyos ko, malit kagid. No, anong gusto nyo nagid lang niya? Alas 4 kasanagon, mahalin kami to sa balay namon. Kung alas 8 ang amon, sini nga time in. Dibla, kung alas 8 ang imo nga time in, gusto sang DPWH kagsang kontraktor niya, nga alas 4 pa lang kasanagon, mali na ta San Remeo kung si Balom. Kaya kita ang ma-adjust kaysa during peak hours nga tigbiyahi, tigkranto sa mga nag-opisina sa gobyerno kag sa mga nag-opisina man sa pribado nga kumpanya. Alas 6 in between 6 to 8 in the morning nga time in, kita ang ma-adjust kuno kay mabuhos sanda sa murian nga oras. Yaton pa nga bayla na gabay pa nga sa engineer kag sa kontraktor dya sa may supa nga ano na ha nga dalan da nga ginakidan tulad palihog lang kag bisan pa bisan sa udyong sa diin manda nga ano nga pwede gid nga maagyan bla nga wala na option or mabuhayan pa malong akat pa kun mag-agi kato sa mga diin pa ng kasiot-siotan da. Palihog lang, alas 6, tob-tob, alas 8. So, hindi ka mo magbuhos, palihog lang, kid. No, dapat buhos ka mo mga after 8 lang or 9. No, okay, at least, dan, gasirak pang adlaw. Sa atong kadya mga pinalangga, we are not insensitive sa mga laborer naton, especially sa mga construction workers naton dyan. Inyo na naiya, iya na naiya sang kontraktor kung paano dang kamas niya. Pero ato niya, hindi dapat pwede nga buhusan ka sa mga amunang oras. Mabuhos kayo mo alas 6 sa aga, in between sa alas 8 nga time in sa mga nagatrabaho. Imalate niya ang mga taho. Araw-araw man.
0: Foro de los Pueblos.
13: Hina pangabay talang man na, kung pamatian kita sa kontraktor, bahol na nga pasalamatan taman bilang, di ba, pang-empleyo, kag-empleyado man sa gobyerno. No, pangabay lang man amo na, no, pero kung hindi pagid madala ti, ah, mati na lang kamudya adlaw sa ako na. Daw rasonable man guro mga kakifive ang aton nga argumento, no? Nga in between sa weekdays lang ning pangabay namon, weekdays lang. Kung weekend ti pagusto kamo da kung mag-amo nang oras. Pero kung weekdays palihog lang, 6 to 8 in the morning, hindi gida na magbuhos. Ba mo one way lang ang sa piyak na linya, one way man di sa piyak na linya, wala na opsyon nga papatunga kaya yung tunga mo nang ginabuhusan. So kung pwede pa lang pangabay ta, no, sa mga kontraktor na, no? Kag sa aton man nga DPWH, hindi ka mubi magbuhos sa mo nang oras. Ah. No, kay ting surulod niya sang nag-opisina.
10: Arjan del Coro. Para sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: Las 7:21 ang takna sa aga, kamubanwa nagpamati sa Walagwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera Kauna, K5 News FM Ron Kaja. Sa lilisuan sa inyong mga radyo, live ako tan mabatihan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose, di Buena Vista Antique. Nagauka pro man natong tag sa mga sister stations sa Northern and Central Connections. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique, 97.3 K5 News FM Bugasong.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
13: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, kita man makitaan kag mabatian, pinagi sa itong kadyang Facebook Live presentation. Gani kinibita lang tanan sa pag-like kag follow kang atong kadyang Facebook page. Ang K5 Antique Updates, naka-live kita plan. No, sa aton ka dyan nga K5 Antique Updates nga Facebook page.
19: Puro de los Pueblos.
13: Paki-follow na lang sa aton sa nga mga social media platforms. Agunto banwa, maging updated ka mo sa mga nagkakanabo, rigya ka naton sa may probinsya kang Antique Bilog nga Pilipinas, kag Bilog nga Kalibutan.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
13: Kamu nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
20: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Sa kinandan ako si Arjan Del Coro.
22: Foro de los Pueblos.
20: Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
13: Manong mga taralupang doon nga mga balita, kadyangadlaw kang webes sa mga headlines. Istoryahan tayo na while sa atun siniban mga pagpangalagad kay ang Department of Education. No, igapatuman ang dyang implementasyon kang mga transparent bags bla among sa mga learners naton. No, bilang isa naman dyan sa mga measurements. Agod tong paganagan or malikawan ang nanuman nga mga form of violence sa tagsa naton ka mga eskwelahan.
19: Puro de los Pueblos.
13: Ipatuman ako no, maarangkada na ko no. No, ang dyang paggamit ka mga transparent bag sa mga eskwelahan. Duga ka curious kita, would you mind to please picture, no, take a photo of it, ND on implemented na gin man yung kagkadya i-implement gin man ang dyan mga transparent bag. Ano yung tsura niya sinino?
19: Foro de los Pueblos.
13: Istoryahan ta dyan a while sa ton siring kapagpangalagad. Hari pagid, isa na patay sa HIV sa Antique kadya nga 2026. Kabilugan nga kaso naglabot na banwa sa A30. Muna nga baltab lang ang human immunodeficiency virus o kung HIV, hindi man siya makamamatay taad kung wala lang sang pag-backdown sa immune system mo kag mag-backdown ng imong vital organs. Pero ang amunidabi nga virus, nagakabuhi na niya sa aton nga lawas for life. If I'm not mistaken, for life, hindi siya harala na sa kuno niya. Kagulaton niya na nga maghina ang immune system mo or na anuman dyan matabo nga sickness kanimo kag dyan rian mas nag-activate pagid ang mga virus nga dyan. No? So, halonggid ang HIV ni most of nag-acquire ng mga tao is ang mga unsafe blah nga sex. No? Or mga marital affairs. Mugid ang mga nagapangunag hindi. No? Nga mga rason kang dyang pag-acquire kang HIV and AIDS. So, istoryahan ta dyan, italihan ta dyan a while sa atun siya nga pag-pangalagat. Ang Commission on Election Antique naka-rehistro kang masobra 500,000 ka mga regular kag SK voters sa probinsya. No, we do not know kung ano ni Banwa ang status niya kadya, kung nagtaas ni o kung mas o nagdaba man ni sa compared ta sang ligad sa iyang mga katuigan. Pero for sure ni Gurang taas man kay tiyas na time pass by nagaduro garako man nagabahol man ang populasyon ta mo
1: puro de los pueblos.
13: Sa balita nasyonal, ang defense team ni Vice President Sara Duterte, no, mag-seek ang remedy, no, sa Supreme Court. Kasunod kang dyang pagpanaba sa threshold o kon majority to convict sa impeachment versus the Vice President. So, mangayo sila kuno sang remedyo. Ah. Kung ano gid man, kung konstitusyonal gid man bala na, ng islan mo, nagnagimuimo ka mo sa interpretasyon ninyo. Kag kung ni Attorney Puwa Pagani, no, sang Defense Council, they will seek for temporary restraining order kung TRO from the Supreme Court with regards to this matter.
1: Foro de los Pueblos.
13: So, istoryahan ta dyan karon sa second portion sa aton sa ringapag pangalagad. No, kag ang iban pagid banwang nga mga balita.
2: Ang del Coro para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
13: La 7:28 ang takna sa aga. Ang report kayo mabatihan, ginatod ka na ton kang DTX Coffee Mix, ang kaping manamit kang sa buruso na, kapi na ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody, mag-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa.
1: Foro de los Pueblos.
13: Available rin sa mga butika, pharmacy, marapit sa inyong nga mga lugar, kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Last 7:28, ang tap na sa aga naka-standby nga ton, sari nga news director, si Keronta. Ngay ang paggamit manwa kuno kang transparent bag sa mga eskwelahan sa probinsya Kantiki mag-aarangkada ron kuno kadyang adlaw kang Webes. Sa report ni K5 Jimmy Gregorio Jr.
24: K5 News FM Kampiyon Report.
25: Mag-aarangkada rin K5 Arjan kadyang adlaw no September 24, 2026 ang paggamit kang transparent bag sa mga eskwelahan regya sa may probinsya kang Antique no. Pero sa atanya paglibot-libot kay na naghapit kita sa Antique National School, naglantaw kita sa mga estudyante bala no nga nagasilid sa nasambit nga eskwelahan kag sa mga rugturon mismo sa sulod kang campus. So far no, wala pa man kita ti may nakitaan gid no based man sa atanya pagpamangkot dugang no sa security guard sa kang Antique National School. Wala pa man gid kita tinakitaan nga transparent bag nga ginagamit ka mga estudyante siguro sa iban nga mga eskwelahan sa may probinsya kang Antique. Base kung nag-implement naman sa Andano or nagagamit naman ang mga kabataan kay Pabarjana. Sa atin nga pag-pakingangat kahapon no kay Dr. Servilion or Dr. Ernesto F. Servilion Jr. ang atin nga Schools Division Superintendent kang Schools Division Office Antique. Nakadya siya ginapahayag no nga nagpapanaog tanakang division memorandum agad nga inganihon ang mga kabataan no kag mga ginikanan sa voluntaryo nga pagsunod bangod nagakinanglan jakang although no nga nagakinanglan jakang dugang nga gasto kay 5R diyan sa mga ginikanan samtang ginaklaro naman ni Dr. Servilion nga mahimo sa gihapon nga makasilid ang mga estudyante no sa mga swilahan na pisar nga hindi transparent bag ang andang ginagamit pero magapaidalam sanda sa checking sa gihapon kay 5R diyan sa tagsa ka mga entrance kang eskwelahan tinutuyo kang diyang paggamit kang transparent bag nga ti maano bla kay 5R diyan no rayo pa lang makitaan mo ren nga ang sidad kang bag ora ti mga matarem diyan nga bagay o kuno ano pagid nga mga deadly weapons sa K5R diyan ang after kang papanaog kang division memorandum ni Dr. Servilion amo pa dyan no itugyan na sa mga tagsa ka mga eskwelahan ang papatawag man kang meeting no sa mga parents kay Papar dyan agad nga ti abulan man ang reaksyon kang dyan mga ginikanan sa nasambit nga pagsurundan nga ginahimo kang Athens Coast Division Office agad nga mangin hilway man ang tagsa ka mga kabataan sa mga eskwelahan na kasunod man dyan kang insidente man kang pagpangbadil ba no o kung ano man nga klase kang violence nga nagalunta sa eskwelahan regya sa may pungsod sa Pilipinas kay Papar dyan.
13: Ang wagalit niya gym official da big nga supplier. Example, be if interesado ang ginikanan, execute sila diyan sang andang ano ni nga waiver nga basi magusto lang magpahimo naman lang black kung may supplier man dabi ano ni kanya-kanya ano ni nang pahimo sang transparent bag or mabakal dabi sang transparent bag man gym.
25: Siguro kay 5R dyan kanya, for the meantime kanya-kanya siguro anay bakal kang transparent bag no? Pero nalipat kita kahapon magpamangkot kong bala may supplier sanda nga din top no nga pwede amurai mag-supply kang bag kay 5R dyan no? Pero amo ganun kahapon na pamangkot man natin kay Dr. Servilion nga basic unlimited abi 5R dyan ang pundo man kang Department of Education amura nga hindi mananda ma-shoulder gid ang kinanglanan kang mga kabataan no? Although nga ti ang mga transparent bag dyan mas barato kay 5R dyan no? Compare sa gina-purchase kang atin nga DepEd ka nga metal detector kay 5R dyan.
13: I see. So kung hindi man siya gliya mandatory no kag depende man sa diskusyon gapon sang ginikanan kun kag sa mga estudyante man eh, kun sugot sila sa amuna but for sure ang majority naguro especially ng mga maporma ni blang mga kabataan Jim di managuro yung magpasugot pero ang importante is may inisyatibo ang aton sa nga Schools Division Office sa paghimo sa mga tikang agudto nga ma-safeguard man eh, ang seguridad kag ang aton sinitagsa ka mga estudyante kag mga manunudlo sa mga eskulahan, Jim?
25: Yes, actually ang diyang initiative kay 5R diyan ang collaboration jakang Police Regional Office 6 no sa pagpamuna man ni Police Brigadier General Randolph Tuanio agad nga ti sa na mention natin gani kay inang kung makita natin ang bag ka mga kabataan sa pag-agi natin kay ina sa may Antica National School sara-sara kay 5R diyan gina-check sa gihapon kang guard kung magsilid ang iban may mga metal detector nga ginagamit so do makapost man gawa kang delay especially kung duro bala mga estudyante kay 5R dyan pero kung nagagamit rin ang mga kabataan natin kang transparent bag rayo pa lang makitaan mo rin na agad nga ti mangin smooth man iyang pagsilid ng daman sa tagsa ka mga kampusya sa kay 5R dyan.
13: Nadumduman ko na sa una ti ang mga common nga nagagamit sa mga transparent bag na dyan mga kinder na sa una or mga elementary ah dumduman ko na sa una mo ng kwan sa classmate ko ang bag niya kay 5 Jimmy.
25: Yes, so correct din K5R dyan, no? Pero so far, no, amo ganila sa na-mention natin kay inang base kung sa iban nga mga eskwelahan, nagpatuman naman sanda, pero kay amo man na na-mention ni Dr. Servilion kahapon nga base ka dyan adlaw, no, may mga eskwelahan naman, pero sa paglibot-libot natin so far, daw, wala pa man kita ti may nakitaan na K5R dyan.
13: Sige, with this information, salamat yun K5 Jim.
25: Balita halin na regya sa may Schools Division Office kang Antique para sa programang Foro de los Pueblos sa K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
4: panahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
13: Ang importante, may inisyatibo. Hindi man ito dyan mandatory, pero something that we should thank the Schools Division Office no, sa pagpapanaog kang katulad ka dyan ng memorandum. You know, ang amo dyang inisyatibo sa aton sa nga STO, kagsang aton sa nga Police Regional Office, no, something nga magkabulig, gidman, kun mag-cooperate ang tagsa ka mga ginikanan, most especially nga aton sa nga mga estudyante manis. No, kaya di kung transparent, magna datuod, makita mo kung ano ang kasudlanda sang ila sini nga mga abag, makita mo kung may notebook manda, kag ano lang, kag papel o bullpen anda, o lapis man. Abayron dyan, dabi nga naka-pouch man ang ila sini nga ang mga makeup kit sa mga babae, no? Kag kung ano pa dyan nga mga, ano day, mga personal belongings nanda. Pero galing amo na malang na, no? Depende na gyapon. Kaya hindi man siya dabi layi mo o hindi man siya dabi ng mandatory. Gid. Ang pamangkot na sunod kung bala masunod gid man, especially ang mga estudyante. No? Nga transparent bag ang imo sini nga himuon bag magkanto ka sa eskwelahan. Kay kun ako lang nga mag-observe, eh siyempre kagi man ta high school sang sini nga mga panahon sa mga kabataan nga millennial niyo. No? Iintindihan ta ng ibang gani no, nabukian pa gani K5 Junel kag K5 Simon no, K5 Belmar na nabukian pa gani na sila magano eh magburubagbag na eh ita mo ng ibang sang unay yan nag angkat leyala na bla burubitbiton burubitbiton

0: kawal nga ni balik mga kutsilyo, armas, very obvious na makita din sa imong abag. Pero ang common takos, mapaisip ka man lang, no? You think kung ang perpetrator, ang estudyante nga may criminal instinct, kag may plano, gitsi nga magpang himo to sang bayolente sa eskwilahan niya, you think imutang niya man sa transparent baghaw? There are lots of ways to be. No, rako sa mga pamaagi, agud tong nga malutsan nila kung may katuyuan gid man niya banwa, no, nga maghimo sang krimen sa sulod sang eskwilahan. O patas uligan sa natabo to, no, ang violence tubla sa may Mindanao man to ata, no, nga ang gin kwan niya ang salakyan. Why na siya gin-check kaysa salakyan niya ang gin-sakyan niya nga salakyan sa bata nga ni daddy niya? Amo to ya banwa nga nakaluso to ang armas niya? Kag dito pag galumbo si tatay niya nga naghatod lang ka na sa eskulahan sa sulod? Nagpinang-badil na to siya.
1: Puro de los Pueblos.
0: No, so dapat i-check karon man ang mga salakyan man, no, nga gaabat hatod sa mga kabataan sa sulod sang premises sa eskulahan. So again, rako sa mga pamagi para malutsan gapon. Yes, it cannot stop the crime, but at least may inisyatibo ang aton siniyang schools division office, kag ang aton siniyang police regional office, no, nga paghimo man sa mga tikang agud to banwa nga mapaganagan kag malikawan gid i total likaw gid la sang sining school violence. No, sa aton kadya mga pinalangga nga mga tagparamatiti, ang iban kanito iya banwa nga mga grupo-grupo, mga ganggong na bla sa sulod sa eskulahan. Duro niya palusot, pwede na nila iya malutsan gapon ang bisan pang endwa. Ang iban gani, di ba, ma-observe ko lang ha, sa una sa high school kami, ang iban niya nga mga bayulinting, nga mga estudyante, nga gakosang aginamo, perme, waya gani iya bag K5 sa imon! I do not know if mga psychologist naton kag mga experts na tunod agriban wa, no? Example, anong purpose mo kung nandot nga mabalaan mo gid, I mean, kung ang estudyante focus sa pag-eskwela niya, ma-judge mo siya sa physical appearance niya. Example, neat and clean siya. Dason may bag siya, ang unod sa bag niya dabi mga kwaderno, mga notebooks, bullpen, papel, kag nano pa diyan nga mga ginagamit sa pag-eskwela. Eh. No, may bag siya, so doon may eskwila siya. Pero ano naman yung paglantaw ta? Mayara ginadabi yung estudyante sa eskwilahan nga daw sa why lang. Why siya dala nga notebook? Why man siya dala sang sinindabi nga bag? Di ka wonder kasi paano ni siya makasulat karon man? Mamo may mga bata man yung may mga estudyante man yung ako i-class, please write the writings on the board, no? Take it note. No, take as your ng note nyo dabi and your notes. Oh, so masulat-sulat man ang bata, no? Timiara man niya nga mga estudyante nga tamad na. Hindi na sila magsulat. Andot nga way siya dala sang bullpen lang, rumiara sa bullpen sa bulsa niya. Why siya dala sang any notes or papel o kung notebook na kaya nga man, kung pasulat po sa ni teacher, why man siya kasulat? Pero pag-ambal na, okay, get 1/4, get 1/2, get 1 whole sheet of paper. Let's have an exam. Pag-amo na yas ang teacher, yat, pila lang man tuod magpangayo sa classmate mo man. Shudon, ining mga tunto, na-justify man tuod, no? Kung andot nga why sila gadala sa mga bag, kagway man sa tuod, yabanwas ang gadala sa mga school supplies nanda. No, ila sining nga mga ganamiton sa eskulahan. Oo, kahit yung bullpen matago, ang lapis matago sa bulsa. No? Di kung pasulaton man tamad man ng mga tipikal nga mga bulakbol bil mga pasaway gid la. Pasulaton mo sa blackboard sa writing sa blackboard, why? Why kasulat? Pero pag exam it is syempre mandatory na. Sometimes our examination are serving our examinations are serving sometimes as our attendance. So hindi ka mag-bowl exam, di ba? Kasi nga mambal teacher mo, ano? Upset niya sa time nga nag-exam. So wala ni choice bisan ng mga bulakbol ng mga estudyante.

Di mangulam na, mangayo na sa papel sila sini nga classmate. Kundi pa na gani yung mag matagaan ga dayon niya pang bulit. No, tapos ang iba na nga ang estudyante nga ginabuli man, ah, daw gusto nga irihi man sa ano nanda. Sa kahadlok man lang nga basi nga tapulon kada. Amo niya banwa ang realidad sa pag-estudyante. Tiara na sa amon nga times una, mga 1995. Ah, ti much more kon subong pa naman. Subong niya banwa, way na gani, uso yung bullpen na gini. Kagsang ang notebook, nga man. Picture-picture na lang eh, di ba? Uso na niyang pag may discussion si ma'am da, picture na lang. Kagatong iya nga cellphone that would serve as his or her notes. As if kung mag-cellphone siya, ginabasa niya gidya. Nando sa mga pitoy kahang, mga isa, mga estudyante nga, ma'am, liwat mi nga piya ka slide to be, ma'am, ang slide mi nga, before siya nga slide, ma'am, iway ko to na picturean kay tunan ko na karon. Tapos pitik sintas, ang jending, gali iban, waway, yung mga litong ginatunan, kay pag amoy sa cellphone, ha, mapanulay na siya, matimtar na siya, sa, hala puro TikTok, hala puro content video da. No, sa aton sini mga pinilangga nga mga kakayfay. For me siga punti way man siguro gapon sang mas makadaog kun security gid ang aton kadya pagahimuon nga mangin nga hindi makalusot ni mga armas ni kagnanuman nga mga hingani banda sa asulod sang eskwelahan. Pinaka the best gapon is ang ginatawag yang metal detector or one-on-one gidya nga inspection. No? Although nga ti, ang again, kanami sa katuyuan ha, no? Kanami sa katuyuan sa transparent bag na. Pero natawag la subong sa first day of the implementations, since nga hindi man isang ganit mandatory sa mga parents nato kag sa mga estudyante, ti ambal ni K5 Jimmy, agi sige na saan, so naman kung may naga-transparent bag. Kaya ang gina-after ganit niya sa mga estudyante, especially kung high school ka, ang purma ganit. Imagine mo, porma-porma mo da, gagando nami, puro pa cute-cute mo da sa imo nga mga, sa mga chicks dyan sa sulod sa campus nyo, especially sa crush mo. Dahil so, naka-transparent bag ka, sino ba si mag-uba ng akon nga, porma? So doon, ang ginapaminsar niya sa mga estudyante nowadays, hindi ya safety, dabi ang compliance sa sining gusto man kag para man sa karaydan, nanda, kundi ang porma lang gidiman wa. Especially kung nalaki, suyaan kay mo sa mga barkada mo kung naka-transparent bag. Ay, dubunjing ka ni Emig, do grid 1 ka ni Emig mga transparent bag. Ano ga ulan? Doon man, kung transparent bag na, hindi na yung mabasa sa ulan mo, no? Ang sulod. Hindi yung basta-basta na iba, no? Makasulod tong tubig sa transparent bag. Ay, plastic niya. Foro de los Pueblos. Gina-differentiate na lang ang mga ginawait, I mean, ang mga possibilities bala as to why they're not complying sa samunang memorandum and ano man yung after nanda sa mga katulad karayaban mga mando or hingyo sa ngaton sa nga SDO. But again and again, we would like to appreciate that. No? We would like to thank the SDO, the Police Regional Office, sa inisyatibo. Kung namiigid na sa inisyatibo, kung nakuman, kung na-school pa lang kuya, sa una, kung kajabi, escort lang ko, dasun may katulad ka nga mga memorandum, no, nga ginahingyo kita nga mag-transparent bag. Ako yung masunod ko, ah, no? Masunod tayo. Eh, di para man na sa safety, tamo? Paano ka pa na kapurma-purma? Karong kung patay ka na kay matripingan, ka na badilon ka na sa classmate mo? Foro de los Pueblos. No, sa atun ka dyan mga pinalangga ng mga tagparabati. Manti kung chikeron man dabi isa kag isa sarasarahon mo ginadatanan, imagine mo na lang bala ang guard. No? Ang guard iwa Diyos ko. Ang guard siya lang isa, dason pilang population sang ants? 8,000? Pila 7,000? Ang time in mo bi karon la 7 sa aga. Ibutang ta way man kalabot sa kalibo bisan mag 300 na da. Kung na la 7 sa agang imong first period, hindi na naiya, Diyos ko, yung practical. At the end of the day, ang solusyon sini is, again, regulation sa aton sini nga mga
sa gobyerno ta sa age limit sa mga pwede maka cellphone kag maka explore sa social media. Amula na ya ka simple da. Ang paglimit kananda sa pira ka mga contents kag pira banwa ka mga online application that really promotes violence. So there should be a law for that, no? Parang at least maumpisahan mismo sa balay. Tikon wala tuod sa mga katulad karang mga application, online application kag mga content sa social media that is not suitable for their age, no? Di way manguro sang sinindabi nga ma-acquire niya ang mga or ma-adapt niya to ang pira sa mga violent acts. Dibla? Sa aton mga pinalangga nga mga tagparamati na defend ka niya subong ng inutil ang MTRCB, MTRCB subong o? No? Ang MTRCB lang nag-regulator niya sa mga televised scenes niyo? S-C-E-N-E, scene, no? Sa aton mga suki ng mga tagparamati. Kaya nga man, ginaregulate ng da ang mga pelikula nga nag-broadcast da sa mga broadcast television network. Pero, sa social media, available magyapon ang teaser kang Viva Max. In fact, may ara na gani sumong ang porn gidya gani nga AI na yamo generated nga nag-promote siya nga if you want this, install this app. Majinon mo na lang na. Di ba na-defeat ang purpose? Sumong inutil gani sumong MTRCB? Yes, they're regulating sa mga TV networks, sa mga TV giants nga dyan, nga nagapagwa sa mga pelikula. And yet, sa social media, taway, sa Facebook, si Meta, why? Way abanwa sa may nagapugong na sila. So everybody can really, or is really vulnerable sa mga katulad siniya nga mga availability sa mga porn, videos, nude photos, and of course, violent acts and content. Amunay banwang realidad sang aton sinisubong nga pangabuhi sa dyang moderno nga kalibutan, no? We tend to compromise, no? Sang aton siniyang panggawi, no? Nagabag-o na gid, no? Bisan sa pinamatasan, nagabag-o man. Ang aton siniyang mga kabataan. So, amunay lang na siguro ang do gusto bisubong sa mga kabataan man nga i-normalize maniguro ang violence, no? Maumpisahan na sa una sa solo shorts lang. Oh, no, nga mugo sa una, bawal ka ganyan mo, kigan ka na sa imo, lula. Kigan ka na sa ginikanan mo. Ang paggwa sa sulod balay. Kag ang pag-report mo, dapat alas 6 ang gabi, ara na tanan sa balay, o sang serum. Alas 5 sang or alas 6 ang serum, ara na dapat sa sulod balay. Subong niya, night out, uso na. Ano pagid nga mga norms subong? Ang una, ang dance steps, puro lang mamuna, blow. Ang kita mo lang sa mga folk dance na, no? Ng mga dance steps, mga choreography lang, tapos ang imob lang, action na doga. Ang asin lima mo lang, gid, no? Ang gahulag, dasun, gamay-gamay, ngaming-ngaming, si imo sining lawas, keki ay. Subong yung dance steps ta, ayod-ayod na. Manan mo gid nga bata pa, pero may potensyal na. Eh, di na to, hindi naman ko maributa ito sang, ang, ano to, ito mo, mayara ka na damon. I'm addicted to you. I'm addicted. Namuha mo na, bla? Oh? Majinun mo lang niya, oh? Ariho?

0: mo? Ano mo na, no? Duga pang lagis ka sang kawayan? Saton ka dyan mga pinalangga, yung mga tagparamati. So, pigado na, no? Dapat hindi mag-inormalize. Yung basang kilala lang ko siya, Sir Maman, an mo ganyan bata, pa may potensyal na, no? Ako pasalamat lungo kay Lord kay ang mga pakiisahan ko, ang akon nga utod, no? Parehas kami nagdaragko sa simbahan, no? Parehas kami nagbarahol sa simbahan kag in fairness sa mga pakiisahan ko nga mga babaye, sa bugto ko libayon kuman nga babaye, way gamamon ni, no? Kay makatilaw gid sila kay manong biboy nanda. Eh, pang friend, pang ad-friend ko man mga pakisahan ko. Siling ko, ang daman nyo lang makita. Taka mo gumamo ni, ha? Oh, daman nyo lang, gid. Bisan gani, mag-short-shorts na lagaw-lagaw kami. Hindi pa ko na mag-tawas ka nanda ko naka-short-shorts lang. Hindi pa nung pasugot sila nga muna purma nila. In fairness man sa mga pakisahan ko, masunundon man, masinulundon. No? Nasun kita ko ng isa nga daw, nag-ano-ano na, papangamuyukon ko na siya. Silid ko ginpraktisan mo na ang TikTok choreography na. Nami ayod-ayod mo da. Gintunaan mo ginapila ka oras maging Google mo. Sige, pangamuyo, dibi. Diyak ka ginpabati ako sang prayer mo, ha? Yung di ka gani ka balo magpangamuyo. Daso nung ayod-ayod nga choreography, tunaan mo? Tinuntong istorya na. In fairness, ang mga members of ano ka, why man muna sa mga pakisahan ko kag sa mga ano ko ni mga bugto ko. No, sa aton kadya mga pinalangga yang mga tagparamati. Alas 7:54, I'll see you in a while sa second and final stretch. Di magalina, mabalik ako lagi-lagi sa second and final stretch aton sa nga pagpangalagan. Ako si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon, Santike, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Kabay pa nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: The spleen. Ano ni Obani spleen? Aton spleen, makita niya sa right upper quadrant, no? Puda sila sa right upper quadrant sa aton abdominal area. Ang gatapik ni siya si pancreas, si liver. Amo ni ang gatapik si iya. So, ang spleen ni is the largest organ of the lymphatic system. Uy! Lymphatic system naman, ha? Tiyabi namun ang lymphatic system gito tanan sa bone marrow. Uy, may ala pata reserve, no? Inis spleen, ga-produce man niya sa ginatawag nga B-cells and T-cells. Skip part niya sa ato lymphatic system. It is a checker. Also, a filter. Kung tanawan mo, no? Nami man introduction ni Sir JP, kinaambal niya gina mga filter sa lawas ng aton kidney, aton liver. But here's another filter. Po, ini siya nga filter, ya. Ano ni siya, ya? Kumbaga, ga-check niya siya sa edad mo. Tapos, it is also important for keeping our bodily fluids in check, no? But, it is possible nga mabuhi ta without the spleen. Amo lang galing na immunocompromise ka. Anong immunocompromise? Dali ka mamasakit. Nga dali ka magmasakit. Ga-produce isa dan WBC.
2: Pero sir boy, may to the rescue man. If ever wala ka spleen, the next organ nga mukuha siya function is your liver.
3: Your liver, correct. No? That's why importante isang ato ng DTX 500. Ito no, ang cellula.
2: Kagang nakarami no, recycler siya. Kumapuslan pa niyang daan nga red blood cells.
3: Oo.
2: Gamiton pa niya.
3: Scrapper niya siya. Oo. No? Pag-ubaya sa red blood cell.
2: Kang shock.
3: Kuha na iron. Ginakuha yun yung iron. Ginapari-absorb yun sa body. Ha? Ang sobraya, may mga specialized macrophages niya sa sulod ang ginakaon. Ginakaon na itong guba nga.
2: Aside nga recycler siya, storage pa gid siya.
3: Storage pa siya.
2: Sa white blood cells.
3: White blood cells.
2: Platelets.
3: Yung platelets.
4: Bangko sa lawas.
2: Ang spleen, kag dyan, sir boy, kabulo ka, same ni sila ugali. hindi sila gusto nga masudlan ka bugnaw ng mga bagay. Like, inom ka cold water. Kaon ka ice cream. Pinaka-kontra sa tiyan, kag-kontra ni spleen, ang amuni nga mga bagay. Kay gusto sang spleen, kag tiyan, nga ang ila environment,
3: normal ang temperature nila.
2: Medyo alabaab.
3: Alabaab.
2: Amo nang rason nga, nga hindi bawal gidya mag-inom ka mga bugnaw nga tubig. Isa sa mga healthy lifestyle nga hindi mag-inom ka mga cold. So, amo nang rason, sir boy, nga kinanglan, likawan mo na siya. Kay once nga amo na imo practices, guba imo tiyan, guba pagin imong spleen. Now, aside sa mga lifestyle ato nga gainom ta bugnaw nga tubig, gakaon ta mga bugnaw nga pagkaon, ang iba niya di magkaon bahaw kay makadaot kuno kay bugnaw, pero grabe pa kaon nun ice cream. Kamlo ka, anong sekreto sa mga insect? Sa nagpa-bidging ko, Sir Boy, hilig ang mga insect sa, ano, sang tubig nga alabaab. Alabaab na ilakwan. Plain water nga alabaab. Amo na ang gusto sa mga insik. Kita mo sa mga ilang mga Chinese herbal, butanga da, kung mag-inom ka sining produkto kinanglan with lukewarm water.
3: Lukewarm. Yes.
2: The reason why, para hindi dali magubaay mo nga dyan. Ikadwa, para hindi magubaay mo spleen. So, isa na sa mga paagi nga matatapan na to atong spleen, kay importante gid ang atong kampo sa spleen.
3: So, hindi tapag baliwalaon ang atong spleen, planggaon tang spleen ta. Ang spleen ta is made of tissues, is made of cells.
2: Kinanglan healthy siya.
3: Oh, kinanglan siya. So, ano man gyapon kinanglan niya?
2: So, ano himoon mo? Hindi ka mag-inom DTX, hindi ka mag-inom ITC, hindi ka mag-inom PureSea. Sigurado. Goodbye, spleen. To the rescue labor. Mo muna, permi na mo ginabalik-balik kung ano ka-importante mag-inom ka. DTX 500, MyTC or PureSea.
1: DTX 500, health alert. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka nag-inom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
5: Time to say bye-bye na, mga partners.
2: Ini naman, si Dr. Ramiloy Magasiling, ang Diyos magapakamahay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyong balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
7: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbahan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila. Gani karon ako nagayom. Kay ang patubas, pertigid kasugong. Kay ang wadlak nga insecticide, manami gamiton.
8: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
1: Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang
10: D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Matatas, mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Matatas, mga butika.
10: DTX 500.
13: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sa una na ako ginangako niya problema sa nga kugintubuan sa acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend, ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag-untat ang paglapdas ang akon acne.
10: DTX 500!
11: Mapakal sa mga butika.
10: DTX 500!
14: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabo Ayon, Capi. Ay, manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500,